0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ang ILI o influenza-like illness ay sakit na dulot ng iba't ibang virus at bakterya.
1: Karaniwan sa mga sintomas nito ay lagnat, ubo o sipon, pananakit ng lalamunan, katawan at matinding pagod. Kapag bumahing o umubo ang may sakit, pwedeng maipasa ang mga virus na ito sa ibang tao. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong gamit gaya ng lamesa o doorknobs. Ang mga pinakananganganib sa ILI ay ang mga nakatatanda, maliliit na bata, buntis at mga taong may ibang sakit o kondisyon.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
4: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
3: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila.

0: Dito sa atin, mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ng mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
1: Yun pala, bes. Naku, dapat talaga mabago na yan.
0: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
1: O siya, bes. Bibilisan ko nang magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunugan lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
6: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
8: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
9: Maganda man takbo.
8: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
10: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
11: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
12: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Barm Elections 2026.
15: Barm Elections 2026.
14: Bumoto. Makilahok. Magpasya.
16: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 32 parliamentary district seats ay kumakatawan sa iba't ibang lugar sa Barm, na ang district allocation ay nahati sa 4 sa Basilan, 5 sa Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte, 5 sa Maguindanao del Sur, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City, at 2 sa Special Geographic Area o SGA. kung saan tigi isang parliamentary representative ang iyahalal sa bawat district. Ang kasalukuyang distribusyon ay iba na sa orihinal na nakasaad sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 dahil sa mga pagbabago sa territorial coverage ng BARM, partikular sa pag-alis ng sulu sa rehiyon. Habang ang 8 sectoral seats naman ay nakalaan para matiyak na may representasyon ang mahalagang sektor ng Bangsamoro Society. Kabilang dito ang isang kinatawan para sa kababaihan, isa para sa kabataan, dalawa para sa settler communities, dalawa para sa non-Moro Indigenous Peoples o NMIP, isa para sa traditional leaders, at isa para sa ulama o Muslim religious scholars. Layunin ng sectoral representation na matiyak na hindi lamang geographic areas ang may boses sa Bangsamoro Parliament, kundi maging ang iba't ibang sektor at komunidad. Kapag pinagsama ang 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives, mabubuo ang 80-member Bangsamoro Parliament.
14: BARM Elections 2026.
15: BARM Elections 2026.
14: Bumoto, makilahok, magpasya.
5: Halina at ating pakinggan.
9: Tuloy po kayo.
5: Mga balita at napapanahong impormasyon
9: ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
5: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
9: Hatid ni Governor Doctora Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
5: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
9: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
5: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
9: edukasyon,
5: agrikultura,
9: pangkabuhayan,
5: infrastruktura,
9: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan ng bawat mamamayan.
5: Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
17: Magandang umaga, Pilipinas!
18: Magandang araw, lalawigan ng Quezon!
17: Isa na naman pong panibagong linggo ng pagsiservisyo ang ihahatid namin sa inyo.
18: Upang ibigay ang mga napapanhong impormasyon dapat ninyong malaman sa ating lalawigan.
17: Mga balita mula sa Kapitolyo, ilalahad namin sa inyo. Tuloy po kayo sa Kapitolyo. Ayan, magandang umaga mga kalalawigan. Ano? At syempre, batiin po natin ang ating mahal na gobernadora at saka syempre ang ating Vice Governor Third Alcala na ngayon po ay nasa flag ceremony pa. Ano? Good morning po sa inyo at syempre yung mga kawanin ng ating pamahalaang panlalawigan at binabati ko rin yung ating damit. Di ba para tayong gender reveal? Blue or pink. Congratulations agad. Ayan, pero nung nakaraang linggo, ano, napakadaming programa, tuloy-tuloy ang serbisyo ng pamahalang panlalawigan, lalo't higit si Governor Dr. Helen Tan na tuloy-tuloy yung pagbisita niya sa iba't ibang bayan, no? Gov, pagod ka na ba? Pero hindi, walang governor talagang napapagod para sa pagsiservisyo sa atin. At ito nga, no, madami tayong top news ngayon at unahin na nga natin ito upang ibigyang pugay po ang kahalagahan ng pananaliksik sa pagpapaunlad ng kaalaman at kapakanan po ng mga mag-aaral. Matagumpay po na isagawa nitong September 5 ang unang batch ng Quezon Educators Research Convention 2026 na may temang pagkakaisa sa kaalaman, kapayapaang hatid ng kaunlaran sa Quezon Convention Center, Lucena City. Dumalo at nakaisa po sa taunang pagtitipon ang humigit kumulang 5,000 public school teacher mula po sa Cluster 1 na kinabibilangan po ng ating SDO Lucena City, SDO Quezon, Chaung District 1 and 2 at syempre kasama rin po natin yung Sariaya East and West District. Tampok po sa programa ang research paper presentation ng 2 kinatawan mula po sa nabanggit na School Division Office kung saan ipinresenta po ni Ma'am Karen Jane Montero ang kanyang research paper na pinangalang Mental Health Readiness Support System at Implementation Conditions in Public Secondary School Basis for the Purpose Frameworks. Samantala, ibinahagi rin po ni Sir Albert Sarmiento ang kanyang pananaliksik na may pinamagatang Mental Health Awareness of School Heads, Challenges and Opportunities for Leadership and Management in Sariaya East District. Bilang kinatawan po ni Governor Dr. Helen Tan dahil nga po May mga inabyad lang ating gobernadora. Nakasama po natin si 2nd District Board Member Doc Kim Tan na nagpahayag po ng pagkilala at pasasalamat sa patuloy na pagsisikap po ng ating mga guro upang mayangat po yung antas ng ating pagtuto sa bawat mag-aaral. Binigyan din naman po yung patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na tugunan po yung pangangailangan at kakulangan sa mga sektor ng edukasyon, kabilang po sa pagpapatayo ng mga bago at matitibay na silid-aralan sa mga iba't ibang paaralan. Ipinahatid din po ni Doc Kim Tan ang pagkakaroon ng Quezon Crisis Hotline po at mamaya tatalakayin po natin Crisis Hotline at syempre nakasama rin din po natin dito si 2nd District Benet Alcala at ang ating Vice Governor 3rd Alcala na kapwa nagpahayag po ng kanilang pasasalamat at buong suporta sa mga guro at sa kanilang mahalagang papel na patuloy po ang pag-unlad ng mga mag-aaral sa lalawigan ng Quezon. Oh. Diba?
18: Ay, naganap itong
17: Saturday. Oo, nakakatuwa. Ano?
18: Ito yung first day.
17: Oo, batch 1. Ano? At sa mga susunod na linggo, diba? Sunod-sunod yan.
18: Sobrang
17: yan. Oo.
18: Duty.
17: Mm-mm. Kasi kayo yung ano naka-assign sa raffle at congratulations dun sa na mga dun sa nanalo dun sa motor. Ano, ito po ay isang programa ng pamahalaang panlalawigan na talagang kinikilala po natin yung ganda at yung serbisyo na ibinibigay ng mga guro sa ating mga mag-aaral, 'di ba?
18: Nakakatuwa nga kasi since first batch ng 2nd district ang nandun ang mga teachers. Nakita ko yung mga teacher ko nung...
17: Ah! Uy, ako din yung mga tita ko na...
18: ano, na medyo strict.
17: Alam mo, yun yung mga naaalala natin nung bata, no? Kung sino yung strict, kung sino yung dun tayo natuto. Pero maraming salamat sa ating makaguruan na talagang binibigay ang lahat para matuto tayo sa ating, sa atin, sa school. Ano? Tsaka syempre ito, nakikita natin yung mga future natin, di ba? Oo.
18: Iba ang pagbibigay.
17: Yan.
18: Okay, magtungo naman po tayo sa ating pangalawang topic nitong nakaraang linggo. So, isang natatanging karangalan po para sa lalawigan ng Quezon. Isang taus-pusong pagbati at pagpupugay sa pangalawang lalawigan ng Quezon. Mm. Matapos itong kilalanin bilang Outstanding Provincial Project Monitoring Committee sa 2026 Search for Outstanding Local Project Monitoring Committees ng Calabar Zone Regional Development Council. So, ito pong SOL PNC ay isang taunang pagpapaaral at pagkilala sa mga local project monitoring committees sa ano mahusay nilang pag-monitor,
17: nakakatuwa ano, 'di ba?
18: At saka pagtulong sa
17: pagpapatupad ng mga development programs natin, no?
18: So, ang parangal po na ito ay hindi lamang po isang pagkilala, ano po, kundi patunay po na tapat, mahusay at epesyenteng pamamahala mula sa masusing pag-monitor ng mga proyektong hanggang sa pagtitiyak na ang bawat programa po ay tunay na naipapatupad at nakapagpapadulot ng makabuluhang pakinabang sa mga Quezonian at sa buong lalawigan.
17: Ayan. Congratulations po. Ano pa, mahalang panlalawigan ng Quezon.
18: Congrats po.
17: Nakakatuwa kasi itong mga parangal na ito ay hindi lamang isang plaque, kundi isang patunay na ang pamahalang panlalawigan talaga ay transparent, accountability, at syempre lang pwede nating ipakita kung kanino man ay may papagmalaki talaga natin na ang mga proyekto ay may napupuntahan at
18: legit talaga, ano?
17: Nakakatuwa yan. At syempre nakita ko nga din ano, yung picto nga po ay may gumawa sila ng website para maging transparent tayo sa buong Quezon na malaman natin kung saan nagpapatayo, lalo na yung mga road to market, para matrace po ni Governor Dr. Helen Tan kung ilang percent na ba yung nagawa natin, lalo higit yung mga infrastruktura, lalo sa mga paaralan, kung 80% na ba, kung 70% na ba, kung magkano na yung budget na naalis. Yan.
18: Update. Kumbaga, andun yung updates about
17: update
18: dun sa projects.
17: Sa ano, project.
18: So, kaya, kung syempre may mga nakita tayo sa social medias na mga kung ano-anong information na hindi naman legit na galing sa page ng province. So,
17: bago po kayo mag-comment, try to visit our website. Yeah. Andun po lahat. So, bago po kayo magsalita ng kung ano-ano, bago po kayo magkalat ng mga fake news. Di
19: pero,
17: ba?
19: Yan, alam po ng Pamahalang Panlalawigan kung paano kayo sagutin sa mga, yan nga po, yung mga problem natin at saka yung mga proyekto. Pero, ramdam at kitang-kita po ng Pamahalang Panlalawigan, lalo't higit ang mga Kazonia na talagang pinapadama ang mga kinakailangang proyekto dito sa atin sa lalawigan. At yan, dumako na po tayo sa Balitang Pangkalusugan. Ito pong September 3, dumalo po si Governor Dr. Helen Tan kasama po si Dr. Villasenor, Provincial Health Officer sa United to and TBA National Symposium for Change Toward to TB-Free Philippines na ginanap po sa The Heritage Hotel, Manila, Pasay City. Muli pong ipinaalala po ni Governor Tan ang kahalagahan ng mas pinaigting na laban kontra TB. Ang TB po elimination at matagal na niyang isinusulong at sa loob po ng halos dalawang dekada, naging mahalagang bahagi po ito sa kanyang advokasya. Noong siya po ay miyembro pa lang ng Kongreso, kung matatandaan po natin, naging principal author po siya sa Republic Act number 10767 o ang Comprehensive Tuberculosis Elimination Plan Act na 10 taong matapos may pasa sa naturang batas, binigyang pansin naman po ang pangangailangan higit pang pagtingin at pagpapaigting ng mga programa at tiyakin na epektibong na ipapatupad ang mga hakbang para sa TB prevention, screening at paggagamot at tuluyang eliminasyon nito. Sa Quezon, patuloy po yung proactive sa mga vulnerable at high-risk groups na nagpapaigting po ng diagnostic service at patuloy na suporta sa mga nangangailangan ng paggamot na nanatiling matatag po ang hangarin ng Pamahalang Panlalawigan ng Quezon na maprotektahan po natin yung kalusugan ng bawat Quezonian at makaisa sa layuning magkaroon po ng TB-free ang Philippines. At sana, di ba, magkaroon din tayo ng TB-free sa Quezon, sa iba't ibang rehiyon, lalo't higit syempre itong TB-free Philippines. Kasi ang hirap magka-TB, no?
17: Diba? Medyo mahabang gamot din.
19: Mahaba.
17: At saka bukod pa dun yung mga medicines, yung mga gamot niya, di ba? Hindi rin biro.
19: Pero nakakatuwa naman dito sa atin sa Pamahalang Panlalawigan, libre po ang gamot. Lalo
17: yes.
19: Yan yung YAKA program po natin. Huwag nyo pong kakalimutan na mag-register dyan. Magkaroon po kayo ng account sa PhilHealth kasi yan po ang pinakakailangan para po makakuha kayo ng mga gamot na kakailangan nyo. At syempre, yung pong ating mga QPHN, ayan po ay no balance billing pa rin po. Mahigpit na ipinapapatupad po na wala na kahit piso sa bulsa nyo para po dyan sa ating mga hospitalization. Nakakatuwa.
17: Totoo naman. Danas ko din naman yun nung nito lang. No, balance billing talaga. Pero syempre, lang tayo, be patient lang din sa mga...
19: Kasi nga po, nasa public tayo, yun na, given in public, madaming pila.
17: Tsaga-tsaga lang talaga sa pila, sa...
19: Yan, kung may kailangan po kayo, may mga help desk po tayo dyan na nakaantabay para gabayan kayo kung anong kinakailangan yung ipasa para po ma-zero balance talaga tayo. Yan, dumako naman tayo sa balitang pang-edukasyon, anong meron tayo dyan?
17: Okay, sa ating pong balitang sports, dahil sa masinop at maayos na paggamit ng, syempre sa ating education
19: pondo.
17: Paggamit ng pondo para sa sektor ng edukasyon, may mga bago at karagdagang pasilidad na ngayong magagamit ng mga mag-aaral at guro sa mga pampublikong paaralan sa bayan ng Candelaria at Chaong, Quezon. At formal din po ang isinagawa ang pagbabasbas at opisyal na pagpapasinaya sa mga bagong gusaling pampaaralan noong Miyerkules, September 2 bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Pamahalaang Panlalawigan ng Quezon na mapabuti ang learning environment at matugunan ang pangangailangan ng mga paaralan sa lalawigan. So, syempre, pinangunahan din po ito ng ating Governor Dr. Helen Tan ang naturang aktibidad. Kasama din po sina Vice Governor, 3rd Alcala and 2nd District Board Member Doc Kim Tan at mga board member Avinet Alcala Naka. Gayun din po ang mga alkalde at iba pang opisyal ng mga local na pamahalaan ng Candelaria at Quezon. Sa kabuuan po, 16 na silid-aralan ipatayo po
20: sa limang pampublikong paaralan. Ano yung kabilang po dito, medyo ano to, madami. Kabilang dito ang one-story classroom school building sa Santa Catalina National High School. Sa Candelaria yon, di ba? O, tsaka ganun din po, isang story 2 classroom school building sa Malabanan Norte Elementary School, Candelaria. 2-story 6 classroom school building sa Lagalag Elementary School, Chaong, Quezon. 1-story 3 classroom school building sa Palagaran Elementary School, Chaong, Quezon. Isang story 3 classroom school building sa Doña Concepcion H. Umali Elementary School. Sa Chaong, Quezon din po ito. Then, bukod din po dito, isang sa kadaragdagang espasyo para sa pagtuturo at pagkatuto. Ang mga gusali ay idinisenyo upang maging typhoon resilient at ligtas para sa mag-aaral at guro. Nilagyan din po ito ng mga solar panels, sariling mga comfort rooms, water tank at armchairs upang matiyak ang mas maayos, ligtas at angkop na kapaligiran para sa pagkatuto ng mga kabataan. Sa mensahe po ni Governor Dr. Helen Tan, binigyan din niya po ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan upang matugunan ang hamon sa sektor ng edukasyon. Ayon din po sa kanya, hindi lamang akademikong pangangailangan ang binibigyang pansin ng pamahalaang panlalawigan po, kundi maging ang kabuuang kalagayan at kapakanan ng mga Quezonians, kabilang na ang kanilang mga mental at emotional na kalusugan.
19: Ayan, nakakatuwa yung programa. Napakadaming paaralan ang ipinatayo ng pamahalaang panlalawigan. Pero syempre, di ba, nakakatuwa para sa mga mag-aaral na meron silang bagong school or bagong building, bagong classroom. Kasi nung bata kami, kapag halimbawa sobrang init, ramdam naman natin yun.
20: Ay, parang taga-Chaong ka.
19: Doon sa Lagalag naman nagkaroon ng school at saka sa Palagaran. Tapos, di ba pag mainit, parang nakapokus ko na lang kakapaypay. Dito mayroon ka ng electric fan. Madami na po yan.
20: At saka hindi lang yan, pag walang kuryente. May solar panels ang
19: yan. Kasi pag walang kuryente, talagang kanya-kanya tayong paypay. Tapos walang TV. Tayo, no? Ngayon, meron na, kompleto na po yan. Ang sabi nga po ni Gov, para po wala na kayong i-request sa isang classroom, meron na po yung upuan, may blackboard, may whiteboard, may mga electric fan na din yan, at saka mga TV. Wala na talagang i-request. Pero syempre, patuloy pa rin po ang pagtugon ng pamahalaang panlalawigan sa mga kailangan po, sa mga school.
20: Tsaka mas sobrang nakakatulong talaga, lalo na sa ating mga estudyante, tsaka sa mga teachers. Kasi, anong tawag doon? Comfortable sila, diba, sa pagtuturo at saka sa pag-aaral. Maraming salamat po.
19: Abangan niyo pa po sa mga susunod na taon, ng mga buwan, kung ano pa pong mga paaralan, ang pagpapatayuan po ng
20: marami pa po yan.
19: Pamahalaang panlalawigan. Yan, bukod po dito, bagong pasilidad, bagong pag-asa para sa pagsibol po na kaalaman ng ating mga kabataan. Dahil po nito pong September 2, sa pagpabasbas po ng bagong gusali sa Child Development Center sa Barangay Mayuwi, Tayaba City. Ang bagong pasilidad po ay magsisilbing tahanan ng maagang pagkatuto at paghubog sa mga batang nasabing barangay. Sa tulong po ang paggabay ng ating mga child development workers, nilagyan na po ito ng kagamitang angkop sa pangangailangan at kakayahan po ng mga bata. Gayun din po ang sapat at ligtas na espasyo kung saan maaari silang matuto, maglaro, makisalamuha sa kapo. At ayan, makikita nyo po sa presentation at sa mga nakikinig, meron na po yan sa unahan, mga palaruan, sa ating mga sa ating mga daycare center, diba? Napakaganda niyan. Tapos, syempre, komportable na sila dun sa school nila dahil balita ko may aircon daw yung
20: ay, talaga.
19: Parang komportable talaga yung mga bata, diba? Talagang ngayon, mas
20: na
19: maganda.
20: Sila
19: mas maganda, mas komportable, mas nakapokus po yung mga bata sa pag-aaral. Talagang natutuwa silang pumasok. Nakatulad nung mga pamangkin ko, sabi, papasok po kami kasi may palaruan doon sa kanilang classroom. Pero syempre, yung mga palaruan nila doon, may mga learning materials nila doon. Habang naglalaro, may natututunan. Ganyan pong kaganda yung mga binibigay ng ating mga kaguruan.
20: May free time sila para doon.
19: Sa ating mga mag-aaral. Kaya talagang tinutugunan po ng pamahalang panlalawigan yung mga kailangan ng ating mga guro para sa pagtuturo. Ayan. Ayan, dumako naman po tayo sa balitang pang-agrikultura.
20: Okay po, sa ating pong balitang pang-agrikultura, mas pinalakas ang kaalaman ng mga magsasaka sa wastong pagtatanim at pamamahala ng yellow corn matapos sumailalim sa pagsasanay ang 31 members ng Kalawag Corn Growers Association noong August 26 sa Mayor's Conference Hall, Kalawag Municipal Building, Barangay Pinagbayanan, Kalawag, Quezon. So, tampok po sa training na ito, yellow corn production and management, ang mga tamang pamamaraan sa pagtatanim ng mais, kabilang ang wastong paggamit ng mga agricultural inputs na pinagkaloob ng Office of the Provincial Agriculturist para sa hybrid yellow corn model farm.
19: Yan, nakakatuwa. At syempre ngayon, tagmais talaga kasi napakasarap ng mais na matatamis.
20: Kung yung matatamis, ano?
19: Pero itong mga programang to, ano, na nataliwas tayo sa ating mga cravings. Mm-hmm. Pero kasi yung mga mais talaga natin, dapat nating i-develop dito sa Quezon para maganda at saka matatamis talaga yung, ano, yung mga production at saka aanihin ang ating mga magsasaka. Kasi po, balita ko, yung mga mais natin, talaga ini-import natin yan. Pinapadala natin yan kung saan sa ang bayan, kung saan sa ang bansa. Kaya talagang itong pamahalaang panlalawigan ay gumagawa po ng paraan para po tulungan yung ating mga magsasaka sa mga ganitong programa. At kaya hindi lang rin yan mga corn, meron din tayo mga coffee, may mga kakao.
20: Madami rin. Tapos itong itong pagsasanay na din to, ano, ang layunin din ito ay yung matiyak na tama at epesyente ang paggamit ng mga ipinagkakaloob na inputs habang binibigyang kaalaman ng bawat magsasaka upang mas mapalapit sa kanilang target na ani. Tsaka isinagawa din po itong aktibidad na to bilang bahagi ng Corn Industry Development Program ng OPA na patuloy na nagsusulong po sa pagpapalakas ng produksyon at kakayahan ng mga corn growers sa lalawigan. Yeah. So syempre, sa tamang kaalaman at teknolohiya, mas malaki ang pagkakataon para sa mas produktibo at masaganang ani.
19: Napakaganda na binibigyan din natin ng mga teknolohiya yung ating mga
20: magsasaka. Kasi doon na yun eh.
19: Base doon sa mga na-interview natin, ano, kasi noon, mano-mano, pipita sila, ganyan, tapos iisa-isayin pa nila yung butil, kung ano pa yung kailangan nila. Pero ngayon, tulong ng makinarya po sa ating pamahalang panlalawigan, napapadoble po yung production nila sa isang araw.
20: Napapadali.
19: Kaya talagang malaki yung kita, na doble po, kasi noon nga, manual, sa oras
20: bago
19: kasi, diba?
20: Bago pa makatapos, diba?
19: Yun, mahalaga, mahalaga talaga yung oras, kaya doble-doble yung ginagawa ng pamahalaang panlalawigan para po mas tugunan din yung mga magsasaka natin. At bago po tayo magpatuloy, mga kalalawigan, tayo po ay magkakaroon muna ng maikling paalala.
0: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Heto na ang mga programang inyong aabangan sa bagong tahanan ng serbisyo publiko sa FM. Naghahanap ng trabaho, oportunidad at mga benepisyo? Jobs kita, trabaho, benepisyo at iba pa. Mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Tom Alvarez. Alamin ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa Government at Work with May Duenas Formaran, alas 9 hanggang alas 10. Pagdating ng hapon, samahan si Carmi Isle sa pagtuklas ng mga kwento at destinasyon ng ating bansa sa Tuklas Pilipinas pagsapit ng alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kilalani naman ang ating mayamang sining, kasaysayan at kulturang Pilipino sa Pinoy Kultura kasama si Mara Pepanyo Grizula mula alas 2 hanggang alas 3. Para sa mas malusog na pamumuhay, makiisa sa usapang pangkalusugan sa nutrisyon at kalusugan kasama si Joshua Miguel Suarez mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At tapusin ang inyong hapon sa tunay na awiting Pilipino sa Tunog Pinoy kasama muli si Tom Alvarez alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Balita, impormasyon, serbisyo, musika. Lahat yan, dito lamang sa bagong tunog ng serbisyo publiko sa FM. DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Barm Elections 2026.
2: Barm Elections 2026.
1: Bumoto, makilahok, magpasya.
16: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 32 parliamentary district seats ay kumakatawan sa iba't ibang lugar sa Barm, na ang district allocation ay nahati sa 4 sa Basilan, 5 sa Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte, 5 sa Maguindanao del Sur, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City, at 2 sa Special Geographic Area o SGA, kung saan tigi isang parliamentary representative ang iyahalal sa bawat district. Ang kasalukuyang distribusyon ay iba na sa orihinal na nakasaad sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 dahil sa mga pagbabago sa territorial coverage ng Barm, partikular sa pag-alis ng Sulu sa rehiyon. Habang ang 8 sectoral seats naman ay nakalaan para matiyak na may representasyon ang mahalagang sektor ng Bangsamoro Society. Kabilang dito ang isang kinatawan para sa kababaihan, isa para sa kabataan, 2 para sa settler communities, 2 para sa non-Moro Indigenous Peoples o NMIP, isa para sa traditional leaders, at isa para sa ulama o Muslim religious scholars. Layunin ng sectoral representation na matiyak na hindi lamang geographic areas ang may boses sa Bangsamoro Parliament, kundi maging ang iba't ibang sektor at komunidad. Kapag pinagsama ang 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives, mabubuo ang 80-member Bangsamoro Parliament.
1: Barm Elections 2026.
2: Barm Elections 2026.
1: Bumoto, makilahok, magpasya.
3: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
19: Yan, magandang umaga po ulit mga kalalawigan.
20: Yes, oh, good morning.
19: At syempre, bago po ulit tayo magsimula, batiin po natin ang mga nanonood sa live. Good morning kay Jeline at syempre, good morning po sa ating Hepeg. Good morning,
20: good
19: Sir.
20: Good morning, Sir June.
19: Yan, at syempre, good morning po kay na Sir Joe Sepin, kay Sir Ronald, kay Sir Nick, at syempre sa mga nanonood at nakikinig po sa ating Radyo Pilipinas Lucena, magandang umaga po sa inyong
20: lahat. Good morning po sa ating mga watchers.
19: At ayan po, magpapatuloy po tayo, mas pinalawak ang kaalaman at kasanayan po ng 25 coffee growers mula po sa Aroma at GCFPEAC sa isinagawa pong training on coffee production and rejuvenations nito pong August 28 sa Ginyangan, Quezon. Mula po sa inisyatiba po ng Office of the Provincial Agriculturist sa pamagitan po ng High Value Crops Development Unit, layunin po ng pagsasanay na matulungan po ang ating mga coffee growers na mapabuti po ang pamamahala ng kanilang mga taniman upang mapataas po ang produksyon ng kalidad sa kanilang mga lugar. Ayan, nakakatuwa yung programa dahil kanina nandun tayo sa board. Ngayon coffee,
20: nasa coffee naman.
19: At syempre, nung mga nakaraan linggo, may kakao tayo.
20: Diba, iba't ibang
19: produkto na talagang pinapataas natin ang ani dito sa atin sa lalawigan. Kasi napakaganda nung mga lupain natin dito.
20: Oo,
19: balita ko
20: ibang
19: napakatataba ng
20: matataba
19: mga
20: lupa
19: natin dito. Kaya madami tayong mga produksyon, madami tayong produkto na pwede po nating payabungin dito. At syempre yung ube, diba, isa din yun sa napakaganda dito sa atin sa lalawigan. Yan. At sa susunod po, sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan, syempre muli pong inilapit yung Governor's Caravan,
20: ang mga serbisyo ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa mga mamamayan ng Dolores, Sariaya, Mulanay at 7 August. Opo, isa din po sa pangunahing serbisyong hatid ng programa ay ang Veterinary Medical Mission ng Office of the Veterinarian sa pangunguna po ni Provincial Veterinarian Dr. Flamera Gakitina. Ano po, kasama din po sina Dr. Camille Calaycay, Dr. Eunice Aguilar at mga technical personnel po ng tanggapan noong August 22, 23 at saka po noong 29 and 30. Ano po, at bukod din dito, nagsagawa rin po ang Office of the Provincial Veterinary ng libreng kapon sa mga alagang hayop sa OPV Technical Office noon din pong August 27 and 28. Sunod-sunod pala to, ano?
19: Alam mo, ito po ay kasabay ng ating mga medical
20: mission. Oo, lagi ito. Pag may medical mission, may kasama po yung about sa ating agriculture.
19: Siyempre, medical mission natin.
20: Sa mga pagkahayupan.
19: Siyempre, sa kabuuan po, 463 daw po namamayan ang direktang nakinabang po sa serbisyong ipinagkaloob na isinagawa po nating mga aktibidad. At sa mga susunod na linggo, abangan nyo po yung ating mga medical mission announcement kung saan po tayong lugar pupunta at meron po tayo dyan kasamang agri, may agri, diba? May
20: mula
19: may
20: sa prophet, mula diba? Sa tao hanggang sa ating kahayupan.
19: Yan.
20: Complete, ano po yan? Complete service.
19: Yan. At dumako naman po tayo mga kalalawigan sa balitang pangkabuhayan.
20: Okay po, sa ating pong dalawang pong beneficiary ng Stand on Skills Housekeeping Training with NC2, ang matagumpay na nagtapos sa kanilang 55 days na pagsasanay matapos sumailalim sa masusing paghubog ng kanilang kaalaman, kasanayan at kakayahan sa larangan ng housekeeping. So ito po ay bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pamahalang panlalawigan ng Quezon sa skills development at sustainable livelihood opportunities. Tumanggap dito ang mga nagsipagtapos ng kanilang toolkits tama na magsisilbing karagdagang kagamitan upang maisabuhay at magamit ang kanilang mga natutunang kasanayan sa paghahanap ng trabaho o pagsisimula ng kanilang pagkakakitaan. Ito rin po ay isinagawa ang sa paikipagtulungan ng Quezon Provincial Public Employment Service Office o ng ating PESO at TESDA Quezon National Agricultural School bilang hakbang upang mabigyan ang mga Quezonya ng oportunidad na magkaroon ng sertipikadong kasanayan, mas matatag na kabuhayan at mas magandang kinabukasan.
19: Ito po ang livelihood natin. Madami tayong programa at isa na nga po dito yung Stand on Skills. Dahil ka-partner natin yung TESDA, may nakuha silang bilang certificate.
20: National,
19: diba?
20: NC2 pa.
19: Ibig sabihin, diba?
20: Pwede mag-abroad.
19: Yan, yung mga oportunidad na talagang ibinibigay natin sa mga ating Quezonyan. Yan, lalo na itong housekeeping training, diba?
20: Na, ano lang siya, kumbaga napaka-basic na gawain.
19: Pero talagang sa ibang bansa, demand. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na sa... Ano po, mag-training po tayo, libre yan, walang
20: libre,
19: bayan.
20: Oh.
19: At syempre, ito po ay, ang pagkakaalam ko, binibigyan pa po kayo ng mga toolkits, diba, na magagamit nyo pang-apply. Kasi pag halimbawa, may mga uso na ngayon, yung online housekeeping. Diba, meron na yan. Halimbawa, pupunta ka po dyan tatawagan ka na lang, may mga application na ganyan sa Manila. So, yan yung mga
20: through NC2. Online.
19: Yung mga NC2 natin, magagamit natin yan, mga kalawigan. Kaya po, pag may mga opportunity na ganyan po, ay huwag nyo pong palampasin, lalo't higit, kailangan nyo ng NC2.
20: Pag may mga opportunities, lalo na libre,
19: yan ang mahalaga,
20: take po natin
19: libre,
20: yan. Libre na may matututunan ka pa. Diba?
19: May makakuha ka pang mga tool.
20: Pwede ka pang doon ka umasenso.
19: Yan. Yun ang mahalaga. Talagang ayun ang layo.
20: Kumbaga yun yung stepping stone mo.
19: At bukod po dito sa patuloy na pagpapalakas po ng mga programa para sa kabataan at paghahanda po sa mundo ng trabaho, humigit kumulang po 280 beneficiary po ng government service training and apprenticeship po for nation building or GoStand program po ang sumailalim sa orientation, reorientation at employment coaching nito pong September 2 sa third floor Capitol Building, Lucena City at binubuo po na 93 na bagong beneficiaryo at 187 na po na renewal beneficiaryo ang nabigyan po na karagdagang kaalaman bilang paghanda sa kanilang karanasan sa serbisyong publiko. At syempre, ito po'y pinangunahan po ng ating Work Productive at Financial Literacy. Ito pong si Mr. Jenner Crisostomo Rivera, kasama po si ang ating yung kasama po yung ating si Ma'am Arlene Lupinac, na talagang itinalakay po nila yung mga basic laws, mm-mm, yung mga rules, policies ng mga government service, mm-mm, para syempre mamulat po yung ating mga kabataan, mm-mm, sa mga ganitong alituntunin sa pagtatrabaho, di ba? At congratulations dun sa ating dalawang ghost.
4: Oh, hello! Diba? Binabati po namin sila, si Jam at si RK. Ang gagaling
19: sa inyo. Kaya diba? Nga, diba, na mga fresh graduate sila kasi, di ba?
4: Magagaling yung mga batang yan. Tawag dito, mapapapel hanggang sa production.
19: Yan. Ay, oo, talagang napapakinabangan po. Kaya po yung stepping stone nito, itong pagtatrabaho, at malay nyo po yung mga ghosts natin. Mm-hmm. Balita ko may mga nag-excel dito, tapos pwede nating i-observe man. May nangyayari pong ganun.
4: Oo, isa na ako doon.
19: Yan, diba? Oo. Mga GIP po natin, may mga ganyang programa, pamahalang panlalawigan. At ngayon, tingnan nyo naman, tuloy-tuloy diba? Po yung team girl! Diba? Yan, nagraradyo na po sila. Kaya po talagang
4: thank
19: patunay
4: you
19: po.
4: Thank you po.
19: Yan, ang pamahalang panlalawigan.
4: Isa po ako sa naging bunga.
19: Maganda po.
4: Naging stepping stone taon ko talaga yan eh. Kasi before, bago kasi ako mag-apply dito, meron akong regular job. Siyempre, tapos naisip ko, ano siya eh, siyempre yung apply ko sa dito sa government is ano lang, contractual. Ay, dun sa before kong work, regular talaga ako. So, isip talaga ako, magtitikba ako ng risk, yung mga ganun.
19: Buti na lang.
4: Pero nag-take ako, and look, diba? Huwag po tayong
19: tuloy-tuloy ang ano natin dyan. Oo. At kaya po ito mga kalalawigan, pag po may mga ganitong anuhin siya tayo, ating mga kabataan dyan, pagka kakadamihan dito, no? Kakagraduate lang. Pagka-graduate talagang sila yung nag-a-apply
4: Para
19: tuloy-tuloy yung ano, yung pag tulong sila sa kanilang magulang. Nakakatuwa. Yan. At syempre, ito pa po yung karagdagang kabuhayan po, yung handog skills training on herbal tea processing.
4: Gamit po ang ating lemongrass para sa mga miyembro ng Our Health, Our Wealth Stewards. Isa po itong organization sa bayan ng Atimonan na binubuo po ng beneficiaryo ng Unbound Manila.
19: Yan.
4: Nitong August 27 and 28 po sa Quezon Food and Herbal Processing Center, Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. So dito po at nalakay po sa 2 days training ang mga mahalagang proseso tulad po ng tamang pagpili at paghahanda ng mga lemongrass, paglilinis, pagproseso at pagpapatuyo. Ano po? Tapos binigyan din dito yung kahalagahan ng good manufacturing practices at food safety sa bawat hakbang ng production upang makagawa na dekalidad at ng isang malinis na produkto.
19: Yan. Diba? Nakakatuwa. Ano? Kasi kanina pinag-uusapan natin may corn tayo, may coffee kape tayo. Pero itong herbal tea, di ba, isa to sa trending at saka sa isang, ano to ngayon kasi ginagamit to pang diet.
4: Tsaka marami ding benefits ang ating lemongrass.
19: Kaya gumagawa mga talaga.
4: Tea.
19: Gumagawa yung pamahalang panlalawigan ng paraan para yung mga herbal natin ay talagang may pakilala, hindi lamang sa buong lalawigan, pati po dun sa ibang bansa, sa ibang lugar po sa Pilipinas. At nakakatuwa dahil balita ko po talagang nag-aangkat na rin po sila sa iba't ibang panig po na ating Pilipinas. So titikman na, kasi sabi ng tita ko, dinadala niya to sa Manila eh. Natitikman kasi nagda-diet sila doon. So tayo kailan tayo mag-diet.
4: Diba? Masarap kasi ang pagkain dito sa Quezon eh. Kaya
19: yan. Bukod yan, nabanggit mo ano na masarap yung pagkain sa Quezon. Naging bahagi naman po tayo ng pagdiriwang ng turismo sa bansa na pagdalo po ni Governor Dr. Helen Tan sa 37th Philippine Travel Mart 2026 nitong September 4 po dito sa Pasay City.
4: Oo.
19: Kung saan po nilibot po ni Governor Dr. Helen Tan ang iba't ibang booth na tampok ang natatanging destinasyon, kultura, produkto at turismo mula po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hindi rin po nagpahuli ang Quezon boot, syempre yung atin, ano, sa nabuong panagmalaki pong itinampok ang Provincial Tourism Office. Bida rito ang natatanging destinasyon. Lokal na produkto, tradisyonal, syempre yung tagayan ritual natin, hindi mawawala yan, ano, at mga karanasan na tunay na sumasailalim po sa mga at sumasalamin sa ating sa Quezon. Samantala po, inanyayahan po natin. Natapos na po itong travel Philippine Travel Mart at balita ko may mga meron tayong award na nakuha. Mm-hmm. Yan, abangan nyo po yung mga anunsyo natin at congratulations po dun sa Provincial Tourism Office.
20: Congrats po.
19: Talagang napakaganda ng presentasyon nila.
20: Oo nga, panood ko dun sa
19: pinapas na ila. Oo. Yan, at nakakatuwa din dahil nakaisa rin po yung ating mga lokal na pamahalaan para po maging matagumpay talaga dito kasi syempre may mga dancers tayo, may mga street dancing na kasama din po tayo dyan na talagang ipinakita yung kultura ng Quezon at syempre yung pagkain talaga.
20: Tsaka yung ating mga products.
19: Yan,
20: ano,
19: mga local products
20: atin
19: natin. Yan, kasama po yung Coco Levy po ba yun? Yung may niyog, may coconut pero ice cream.
20: Oo, diba? Sarap yun. Natikman kayo nung
19: ating mga kababayan dyan, ano, at sana talagang ipagmalaki natin na tayo taga Quezon na madami tayong produkto na talagang masasarap. Oh. Yan. At sa susunod na taon, abangan nyo ang mga pasabog ulit ng Quezon boot sa ganitong pagtitipo. Nakakatuwa, no? Yan. At kasunod po,
20: Bago pa man po ang mismong pagsusuri ng basura, isinagawa po muna ang oryentasyon at pamamahagi ng impormasyon mula sa pambahayan, pambayan, negosyo at LGU Wax Team upang ipaliwanag ang proseso at kahalagahan ng pag-aaral noong nitong 27. Tapos layunin din po ng programang ito na magbahagi ng kaalaman at magbigay ng kaukulang technical na suporta ukol sa solid waste management. So isang critical na hakbang po ito upang maprotektahan ang kalikasan at ang kalusugan ng bawat mamamayan sa komunidad. Ano, di ba?
19: Nakakatuwa. At bukod dito, ano, nagkaroon din sila nitong 27 din na kaugnay nito, parehas rin po na naging aktibidad nila na bago man masusing pagsusuri ng basura, kasunod po ng orientasyon ay sinagawa rin po ang monitoring inspection po ng lokal sanitary landfill po kabilang po ang pagtalima sa mga pamantayan din itinakda po ng Republic Act 90003 na talaga pong binibigyan pansin ng pamahalang panlalawigan yung mga basura po natin sa mga LGU kasi po dito sa pamahalang panlalawigan talagang tayo ay sumusunod sa mga Republic Act po na tinalaga ng ating national para naman
20: sa mga
19: alagaan natin yung ating mundo.
20: Mundo na talaga
19: pinag-aasahan.
20: Kasi ang dami nang nangyayari, di ba?
19: Dahil dami nang talagang kalikasan pag humagupit, di ba? Hindi natin yan
20: grabe
19: masasabi.
20: Grabe yung balik nila.
19: Yan, kaya po mga kalalawigan, bago tayo magpatuloy, magkakaroon lang po tayo ng isang maikling paalala.
7: Alam mo ba, akala ko dati, kapag malusugan yung sa tao, wala na siyang HIV.
8: Ibig sabihin, kahit kulit sa tao, mas pwedeng magkaroon ng HIV?
7: Diba?
8: Ako pa naman, tumaas daw ng 555% ang mga Pilipinong may HIV ayon sa datos ng DOH ng 2024 kumpara ng 2010.
10: Kaya mahalaga ang tamang kaalaman. Ang HIV ay pinagbiwasan, nalalaman at nagagamot kapag maagang natuklasan. Kaya wala niyo namang masama kung magpapatas, di ba? At yun ang responsabling desisyon na dapat gawin ng mga kabataan.
11: HIV ay isang virus na nagpapahina ng immune system ng isang tao na siyang nagiging dahilan upang dapuan ng iba't ibang uri ng karamdaman. Ang pangunahing dahilan ng paglaganap ng sakit nito ay ang unprotected sex na ipapasa ang HIV sa pagkipagtalik sa isang taong mayroong HIV. Kaya naman kabataang Pinoy, alamin ang katotohanan tungkol sa HIV, gumamit ng proteksyon, magpasuri, alagaan ang kapwa at ang sarili.
24: Responsable, protektado, iwas sa HIV.
25: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
19: Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kalalawigan dahil napaka habang
20: haba, ang dami.
19: Ano, pero bumisita po rin si Governor Dr. Helen Tan sa tanggapan po ng Bureau of Fire Protection sa fire, kay Fire Chief Superintendent Wilberto Rico sa at syempre mas kilala po natin na Jen Katie nito pong Abier na September 4. Maski na kanilang pagpupulong po, tinalakay ang mga hakbang upang higit pong mapalakas ang fire safety at disaster preparedness ng lalawigan, kabilang na dito ang pagpapatupad ng mas epektibong safety protocols at mga bagong polisiya na makakatulong po sa pagprotekta ng mga bahay at ari-arian po ng mga kasanayan. Nasahan po na patuloy po na pakikipagtulungan ng pamahalang panlalawigan sa BFP at iba pa pong ahensya ng pamahalang panlalawigan upang matiyak po ang Quezon ay ligtas, handa at produktibo. Ayan, marami pa pong binisita ni Governor Helen Tan at nag-kortesiya po.
20: Yes, nag-kortesiya din po sa pamahalaang panlalawigan ng Quezon ang bagong itinalagang provincial administrator ng BJMP ng lalawigan ng Quezon na si Jail Superintendent Rodante Oblivias, kasama po ang walong jail wardens nitong Friday, September 4. So, pinangunahan po ito ni Provincial Administrator Manny Butardo. Ang nasabing pagpupulong din po ay kung saan tinalakay ang mga panukala at inisyatiba ng BJMP. Particular ang pagsusulong at pagpapatibay ng mga batas at ordinansa na makakatulong sa pagpapalakas ng operasyon at serbisyo ng mga pilitan na ating mga kalalawigan. Tapos binigyan din po binigyan pansin din po dito sa pagpupulong na nangyari ang kalagayan po ng mga persons deprived of liberty or PDL na may TB at ang kaukulong pamamaraan sa kanilang pangangalaga at paggamot. So, tinalakay din po dito ang pagpapadala ng mga PDL sa nangangailangan ng specialized TB care sa Calamba City BJMP Infirmary STC Facility upang matiyak na makatanggap sila ng nararapat at atensyong medical at tuloy-tuloy na gamutan. Sa pamamagitan po ng patuloy na koordinasyon at pagtutulungan ng pamahalaang panlalawigan sa BJMP, mas napapalakas po ang mga hakbang sa maayos sa pagmamahala sa mga correctional facility, mapangalagaan ang kapapanan ng mga ating PDL at maisulong po ang mga programang nakatuon sa kalusugan, seguridad at makataong serbisyo.
19: Oo naman, yan ay isa din po sa tinitingnan ng pamahalang panlalawigan.
20: Hindi pinapabayaan.
19: Yung mga PDL po natin, lalo't higit yung kailangan po ng medical na attention, ginagawan po ng paraan po yan ng ating mga BJMP na mapadala sila sa mga infirmary katulad nito sa Calamba City para po magamot yung mga TB, kasi nakakatakot din po na lahat, kung kunyari yung isa may TB tapos kailangan pong i-isolate na siya kasi di ba nakakatakot din, kaya talagang gumagawa po ng paraan para protectionan po yung ating mga PDL yan. Bukod po dito, bilang bahagi ng patuloy na proseso po ng pag-update at pagbalangkas po ng Provincial Development Investment Program at tagumpay po na isinagawa ng pamahalang panlalawigan sa pamamagitan po ng OPPDC, ang PDIF Formulation Workshop nito pong August 28 sa Queen Margaret Dumoit, Lucena City. Ang PDIP po ay isang anim na taong programa na naglalayong tukuyin po ang pagbibigay po ng prioridad ng mga programa, proyekto at gawain na magsisilbi itong mahalagang gabay sa pagtukoy po ng mga programa at proyektong tutugon sa pangangailangan po ng prioridad sa ating lalawigan. At ito nga po, nagtipon-tipon po yung ating mga PDIP po para po talagang makita natin kung ano yung mga pangangailangan po ng bawat LGU sa buong Quezon para po matugunan po yung ating mga pangangailangan at i-concern ito sa ating katasasan, di ba? Sa kay Gov, di ba? Para po nakikita nila kung ano yung mga pangangailangan na ng ating kalalawigan.
20: Oo, tapos bukod pa dito at bilang paghahanda din po sa ating nalalapit na third quarter nationwide simultaneous earthquake drill or NSED 2026, nagkaroon po ng coordination meeting at tabletop exercise ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon nito pong September 1. Ano po, upang talakayin, tinalakay dito yung paghahanda ang mga yung mga possible situation na maaaring mangyari kung magkaroon man ng malakas na lindol. Oo, diba? Sa pangunguna din po yan ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, resendehan ni Mr. Mark Oliver B. Jalimaw ang isang nasabing pagpupulong kung saan po ay tinalakay ng mga kinakailangang paghahanda at koordinasyon para sa aktual at pagsasagawa ng earthquake drill. Sa pamamagitan din po ng pagpupulong na ito at kasama po yung ibang ating
19: tabletop exercise,
20: tabletop exercise, isinusuri at pinaplano ng mga concerned offices at response agencies ang magiging decision making, coordination, communication, pamamahala ng mga resources at emergency response procedures sa oras ng sakuna.
19: Yan, nakakatuwa. At abangan nyo po yan, quarterly po kami gumagawa ng NSAID kasi po yung paghahanda natin sa lindol. At syempre, nakaranas na tayo ng malakas na lindol nitong August 7th. Birthday ko pa man din.
20: Oo nga.
19: Pero ganun pa man, buti na lang po may mga handa po tayong gear po tayo dyan. Meron tayong
20: helmet.
19: Kailangan po natin yan. At syempre, patuloy po yung paghahasa po natin ng kaalaman kung ano mang mangyaring sakuna sa atin sa lalawigan. At saka po, para naman po sa mas matibay na ugnayan, koordinasyon sa pagitan po ng pamahalang panlalawigan at nasyalahan siya, personal po na nagkortesiya sa tanggapan po ni Governor Dr. Helenta nito pong September 1 ang kinatawan po ng Bureau of Fire Protection kasama po ang Acting Provincial Fire Marshal Zalun, kasama po ang ating Deputy Provincial Marshal Edwin

0: Mm-mm. Yan, may may pinagdadaanan ka ba? Quezon Crisis Hotline. Yan, mm-hmm. Para po tayo, eh, kung kayo ay may mga problema. At po ha, 8 a.m. to 5 p.m. po tayo. Pwedeng tawagan ito nga 0931-338-3315 para po tayo pag may kailangan kayo. Oo. Kung kayo may pinagdadaanan, kung gusto niyo ng kausap, 'di ba? Tawagan niyo lang po yung crisis hotline kasi hindi biro kapag mental health na yung pinag-uusapan.
1: Ay, Monday to Friday. Ano, 8 a.m. to 5 p.m.
0: Yan.
1: Oh, then para din naman sa mga sa weekends and holidays, maaari din po tayong tumawag sa NCMH crisis hotline. Mm-hmm. Ano po? I-dial niyo lang po ang 1553 o 1-888-1-888-1553.
0: At syempre, hindi po tayo magpapahuli sa Globe, TMT, Smart, TNT. Mm-hmm. May mga number po tayo dyan na pwede nyong tawagan kahit anong oras. 8 a.m. to 5 p.m. para po sa inyong mga kinakailangan. Kasi talagang ang ating health, mental health is talagang kailangan po natin na kausap. Oh. Lalo pag mental health ang kalaban natin.
1: Eh. Ikaw ba ano diba? Bang ginagawa mo pag tayo, ano?
0: Pagkain kasi kinakausap ko kapag talaga ako.
1: Magkain ka.
0: O, kita naman sa katawan. Pero, itatry natin mag-diet yung mga herbal tea ng ating mga farmers dyan. Yan. Try na natin.
1: Lemongrass.
0: At ito pa mga kalalawigan. At yung haze alert natin, di ba? Ito nga po yung sa Indonesia. Pero dahil nga po, ayon po sa pinakahuling ulat mula po sa Department of Environment and Natural Resources Environment Management Bureau, kasalukuyan po binabantayan na kalagayan po ng hangin dahil sa haze na nakapekto po sa lugar ng National Capital Region, NCR, Central Zone, Calabarzon. Tayo po yun.
1: Oh,
0: at
1: kasama.
0: May mga ropa na mag-oobserva po ng haze na maaaring dulot ng usok. Transboundary haze mula po sa nasunog na Kalimantan, Indonesia. Yan po yung mga yung
1: grabe,
0: mga
1: no?
0: Forest, di ba? Na maaaring magdala po patungo sa Pilipinas na hanging habagat. Paalala po sa mga publiko, yan, driver, delivery riders, street vendor, field workers, at iba pang madalas na nasa labas o kalsada. Tayo din, mga empleyado. Makisa po sa health guidelines at paalala ng DOH upang maprotektahan ang sarili laban sa epekto ng haze. At paglabas natin, dapat mag-face mask na tayo, mga kalalawigan, para makaiwas tayo sa masamang epekto nito sa kalusugan. Kasi usok yan, di ba?
1: Yan. Wear face mask, mga kalalawigan.
0: Yan. Ano pa, ano pa siya ang ating announcement?
1: Oo, ito
0: dyan.
1: Pa nga, ano, yeah. So, your PSI dream starts here. So, isa ka ba sa nangangarap na makapag-aral sa Philippine Science High School? Sabi, syempre, kung matagal mo nang pinapangarap ang maging bahagi ng PSI, this might be your chance to turn that dream into reality. So, be the next PSI scholar. So, ito po ay huwag palalampasin ang pagkakataong ipakita ang iyong galing, talino at potensyal. Bukas na po ang aplikasyon para sa mga batang Quezonya na handang hamunin ang kanilang sarili at tahakin ang landas tungo sa isang dekalidad na edukasyong nakatuon sa science, technology, engineering, and mathematics.
0: Sa
1: ito ay sa
0: po,
1: STEM na strands nga bang tawag dito?
0: Strand natin. Yan, ito po sa PSHS 2027 National Competitive Examination po ay gaganapin sa January 30, 2027 at syempre ang deadline po nito ay November 7, 2026 at may application link po tayo dyan. May posting po tayo.
1: Sa ating page po ng Provincial Government of Quezon. Andun po yung QR code. Iscan nyo lang po doon. Registration yun, di ba?
0: Opportunity na to para makapasok ka dun sa school science, di ba? At syempre, mga kalalawigan, isa pa pong anunsyo, magkakaroon po tayo ng AV fistula screening nito pong ngayon.
1: Ngayon Monday.
0: Bukas po. Sa ganap po na 7 a.m. po ng umaga sa Quezon Medical Center, kaya po inaanyahan ng ating mga kalalawigan na nais magpalagay po ng fistula at mga nangangailangan ng hemodialysis access na magtungo po sa nasabing ospital. Ito po ay sa Lucena, sa QMC po. Ngayong araw, pwede pa po kayong mag-walk-in, mga kalalawigan, kasi nga po ito po ay isang programa ng pamahalang palalawigan na libre at walang babayaran. Yan ang pinakamahalaga. Ano? Yan. At syempre, sa pagtatapos natin, gusto nating batiin ang ating mga kasamahan sa tanggapan. Syempre, kay Sir June. Good morning
1: Sir June.
0: Na-miss ka po namin. At syempre, kay TLRC, ang ating admin, si Ash, si Ma'am Ashi, si Jeline, si Na Fern, kasama

0: parin po natin, sina Mami, sina Isay, sina Tin, si Kuya Donton, Kuya Jopet, Kuya Gary, Kuya Rupert, Kuya Gio, Kuya DP, Choy, Fern, si Aya, syempre, oo. RK, Jam. At next week, sana makasama na po tayong tatlo. Ano?
1: Oo nga eh.
0: Going forward dyan. At oo. Syempre ko, may gusto ko bang batiin?
1: Oo, gusto ko lang din batiin yung family ko, family and friends, yeah, na nanonood po hanggang ngayon. Ang Tayamora family, Fawyes Pambam, Paler family, hello po, good morning. Thank you po sa pag-support at panonood po sa ating balita.
0: Napakahusay niyo, Chan.
1: Boy.
0: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong linggo.
1: Patuloy po kaming subaybayan sa pamamagitan ng pag-like, pag-follow sa ating Provincial Government of Quezon. Yeah. At syempre ang ating pong Dr. Helen Tan Facebook page po. Yeah. Ano
0: at
1: po?
0: Sa ngalan po ng Provincial Information Office, ako po si Alea Cuadro.
1: At ako naman po si Charista Yamora na nagsasabing kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Best friend!
6: Oy, best friend, ikaw pala yan. Saan ka pupunta?
5: Diyan lang, best friend. Sa lokal na tanggapan ng Civil Service Commission, magpapasa ako ng application requirements para makapag-take ng civil service exam.
6: Eh, cum laude ka, di ba? Hindi mo na kailangang mag-exam, best friend.
5: Talaga ba?
6: Oo, may eligibilities na ibinibigay ang Civil Service Commission sa ilalim ng ilang special laws at issuances. Katulad na lang ng Honor Graduate Eligibility alinsunod sa Presidential Decree 907. Ibinibigay ito sa mga nagtapos na cum laude, magna cum laude at summa cum laude mula sa mga kolehiyo o universidad na kinikilala ng pamahalaan. Tulad mo.
5: Eh, paano naman ako makakakuha ng Certificate of Eligibility?
6: Madali lang. Kailangan mo lang kumpletuhin ang documentary requirements na nakasaad sa website na csc.gov.ph at isumite ang mga ito sa Regional Office ng Civil Service Commission na nakasasakop sa ating lugar.
5: Naku, buti na lang pala nakasalubong kita, best friend.
6: Bukod sa Honor Graduate Eligibility, mayroon ding special eligibilities para naman sa bar and board exam passers, barangay health workers, barangay nutrition scholars, barangay officials, sanggunian members, scientific and technological specialists, at iba pa.
5: Salamat sa impormasyon, best friend. Uuwi na ako at aasikasuin ko na ang requirements.
6: Walang anuman, best friend.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
9: OPLAN contra tax scams.
8: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayabas City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lucban Genesis? Narito ang pahayag ni Lucban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
10: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pag nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway via GPS din. Kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan mayroon namang sobra. Euro 4 siya yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
12: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
12: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
14: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
15: Maganda man takbo.
14: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
12: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
16: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
12: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
17: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Farm Elections 2026. Farm Elections 2026. Bumoto, makilahok, magpasya.
18: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 32 parliamentary district seats ay kumakatawan sa iba't ibang lugar sa BARM na ang district allocation ay nahati sa 4 sa Basilan, 5 sa Lanao del Sur, 5 sa Maguindanao del Norte, 5 sa Maguindanao del Sur, 4 sa Tawi-Tawi, 3 sa Cotabato City, at 2 sa Special Geographic Area o SGA, kung saan tig-iisang parliamentary representative ang iyahalal sa bawat district. Ang kasalukuyang distribusyon ay iba na sa orihinal na nakasaad sa Bangsamoro Autonomy Act No. 58 dahil sa mga pagbabago sa territorial coverage ng BARM, partikular sa pag-alis ng Sulu sa rehiyon. habang ang 8 sectoral seats naman ay nakalaan para matiyak na may representasyon ang mahalagang sektor ng Bangsamoro Society. Kabilang dito ang isang kinatawan para sa kababaihan, isa para sa kabataan, dalawa para sa settler communities, dalawa para sa Non-Moro Indigenous Peoples o NMIP, isa para sa traditional leaders, at isa para sa ulama o Muslim Religious Scholars. Layunin ng sectoral representation na matiyak na hindi lamang geographic areas ang may boses sa Bangsamoro Parliament, kundi maging ang iba't ibang sektor at komunidad. Kapag pinagsama ang 40 party representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives, mabubuo ang 80-member Bangsamoro Parliament.
15: Barm Elections 2026.
19: Barm Elections 2026.
15: Bumoto, makilahok, magpasya.
20: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Malolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
21: May oras natin sa buong kapuluan, 20 minutes after 9 o'clock.
22: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
21: Magandang umaga, Lucena City sa buong Southern Tagalog. It's a sunny Monday morning. Today is the 7th of September 2026. Welcome po sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Kasama po natin sa Bagin Teknikal, Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, ating pong Master Control. At sa transmitter site po naman natin ay si Kuya Rodel Perlas. Oh, si Kuya Ronald Roy sa transmitter site. Miss ko si Kuya Rodella. Anyway, marami po tayong pag-uusapan ngayong umaga ito sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Meron po tayong mga balita po na iahatid later on mula naman po sa ating mga masisipag na Radyo Pilipinas Patrollers mula po sa PIA Calabarzon and PIA Mimaropa. Abangan po natin yan. At syempre, kasama po natin sa ating programa, walang iba kundi ang PIA Information Manager. Yan po, officer po ng Kalawigan ng Quezon. Walang iba kundi si Ma'am Cecil Cambe Malolis ng PIA Calabarzon. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Cecil.
23: Yes, isang magandang araw muli ng Lunes sa ating lahat. It's good to be back dito sa ating programang Sulong Southern Tagalog. Namiss ko ang ating kwentuhan, ang ating talakayan. At ang weather dito sa amin sa Laguna ngayon ay medyo gloomy. At paminsan-minsan ay meron pa rin pag-ambon. Kaya naman, ingat po tayong lahat sa pabugso-bugsong pag-ulan. At syempre, bawal magkasakit. Tayo po ay samahan niyo po kami sa panibagong oras ng isang makabuluhang talakayan. Kasama natin ang ating panauhin ngayong umaga. Ako po ang yung likod, Cecil Malolis.
21: Yan, napakasipag na PIA Information Manager po ng PIA Calabarzon, Quezon, Cecil Cambe Malolis. Siyempre, gwapong-gwapo, napakasipag po nating reporter from PIA Mimaropa, Dennis Nebrejo. Magandang umaga, Sir Dennis.
24: Good morning, Sir Tom, Ma'am Cecil, at sa lahat po ng mga taga-subaybay ng Sulong Southern Tagalog. It's another Monday morning at muli na naman tayo magkakasama-sama. At tama nga, Ma'am Cecil, na-miss natin si Sir Tom. At siyempre, sa lahat pa rin po ng ating mga kababayan na marami naka-miss din sa iyo. So, good morning, Sir Tom.
21: Ayan, maraming salamat, Sir Dennis. Do the honors, Ma'am Cecil, sa pag-introduce sa ating bisita at ang topic natin for this morning's program, Sulong Southern Tagalog. Go ahead, Ma'am Cecil.
23: Sige po. Ngayong umaga ay ating pag-uusapan ang tungkol sa Crime Prevention Week. Kaya naman ating i-welcome sa ating programa si Attorney Robert T. Lavinia, ang NAPOLCOM Provincial Officer ng Quezon. Magandang umaga po, sir.
21: Nandiyan na po si sir. Parang wala pa. Parang wala pa mamasaya. Ayan! Okay, nandiyan na po siya.
0: Good morning po.
21: Yan si Attorney Robert Lavinia, ang NAPOLCOM Provincial Officer for Quezon. Magandang umaga po sa inyo, Sir Attorney Robert.
0: Yes, magandang umaga din po sa inyong lahat, lalo na po sa inyong mga taga-pakinig, taga-subaybay dyan po sa atin, sa Lucena, sa probinsya, buong probinsya ng Quezon.
21: Naku, marami po kaming tatanong sa inyo tungkol po sa ating napakahalagang topic ngayong umagang ito, no? Ito po yung Crime Prevention Week. At uunahan na po ni Ma'am Cecil Cambi Maloles sa aming magandang PIA Mima Ropa Manager. Ang tanong po sa inyo, Sir Attorney Robert.
0: Sige po, at sana po ay masagot ko ng maayos.
23: Sige po. Attorney, i-fill in ko lang kayo na tayo po ay napapanood via Facebook page ng Radyo Pilipinas Lucena and PIA Calabarzon as well as PIA Mima Ropa Facebook pages. So, abot po tayo hanggang Mima Ropa. Ayan ang ating taga-pakinig at taga-panood din po. Kaya po, itong ating programa ay malayo po ang nararating. Ayan. Para po sa ating unang katanungan, pwede niyo po ba kaming i-fill in kung ano po ang NAPOLCOM at ano po ang pangunahing mandato nito, at samahan na rin po natin no mga pangunahing serbisyo ng NAPOLCOM na maaaring mapakinabangan ng ating publiko.
0: Okay, maraming salamat po. Unang po sa lahat, ang NAPOLCOM po or National Police Commission ang ahensya ng gobyerno na mayroong mandato, no, base sa konstitusyon at mga ibang mga umiiral na batas upang pamahalaan at kontrolin ang ating PNP o yung Philippine National Police. So, kung iantulad po natin sa isang kumpanya o korporasyon, ang NAPOLCOM po ang Board of Directors dahil kami po ang may mandato upang mag-set ng mga patakaran, pulisiya at standards para masigurong maayos, profesional at epektibo ang pagpapatakbo ng buong puwersa ng PNP. So sa ngayon po naman sa aming mandato, ang aming po namang tanggapan ay may mga iba-ibang mga serbisyo na ibibigay sa ating pong publiko. Una po sa lahat, dun po sa mga gustong pumasok sa kapulisan, kami po ang nagsasagawa ng entrance exam. At doon naman po sa mga nasa loob na ng serbisyo, kami po ang nagsasagawa ng tinatawag natin na promotional exams. Pero bukod po doon, sa amin din po ang tanggapan ay maaari ang mga mamamayan na merong gustong isumbong na nangyaring hindi maganda na may involvement ang ating kapulisan. Maaari po kayong mag-sumbong at mag-file ng complaint sa aming pong opisina. Ngayon, dun po naman sa mga iba pang benepisyo, ang NAPOLCOM po ay mayroong mga financial benefits at saka scholarship na ibinibigay. Dun naman po sa ating mga kapulisan na sinamang palad na namatay o kaya naman ay nagkaroon ng permanent disability. So, ganun po.
24: Okay, sir. Salamat po, no. Sir, kanina nabanggit nga po ninyo yung kayo po parang pinaka-gateway ng ating mga kababayan na nagnanais sa mag-police at saka yung mga nasa loob na po, kayo pa rin po yung nag-handle sa kanila, no. Sir, yung maliban po doon sa huli niyo mga binanggit kanina, no, yung mga benefits. Ano pa po yung mga ibang mga benepisyo na maaari po mapakinabangan ng publiko, no? Ika nga, yung, ano po ba yung mga services pa na maaari mapakinabangan ng publiko, lalo-lalo na sa mga naglanais na maging police dito po sa ating bansa?
0: Well, dahil nga po kami ang tinatawag na police na mga police, ano po, kami po ang talagang unang-una sumbungan ng ating mga kapwa, mamamayan, tungkol po sa mga sabihin natin na hindi sang-ayon sa batas o sa patakaran na ginagawa ng ilan nating mga miyembro ng kapulisan, ano po. At bukod po doon, ay kami rin po ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga sangay ng ating pamahalaan, lalong-lalo na po sa mga concerned na LGUs o yung mga local chief executives ng ating mga iba-ibang munisipyo at syudad sa mga nasasakupan ng Napulcompo. Ano po, sa amin pong sitwasyon sa Calabarzon po, ay ang buong Calabarzon ay kami po ang nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga local chief executives. Sa mga mamamayan na may stakeholders na tinatawag natin para mapanatili na matahimik at maayos po ang ating pamayanan. Napupikol okay. Po yata ang signal. Pasensya na po.
21: Okay. Okay lang po. Dila-dilas po tayo, attorney.
0: Opo. So sa mga nagnanais po na nagbabalak na pumasok sa kapulisan, meron po kaming sinasagawa na dalawang beses isang taon na pagkakaroon ng examination at promotion. Sa ngayon po, magkakaroon po kami ngayong darating na October ng panibagong round of examinations. So yun po sa mga interesado at kwalipikado, maaari po kayong pumasok o mag-apply, mag-exam. At kami naman po ay patas sa aming mga tinatanggap, lalong-lalo na po sa kapulisan.
21: Okay, attorney, I'm just curious, ano, how do you police this policeman? Paano po nakakatulong ang NAPOLCOM sa pagpapanatili ng disiplina, professionalismo at yung integrity sa hanay po ng PNP, attorney?
0: Bilang ano po, kami ang policy making body, kami po ay nagkaroon ng mga issuances na isa sa mga yun ay yung sunod-sunod natin na Memorandum Circular 2016-002 kung saan ito po yung pinaka administratibong proseso para tingnan natin, padaanin sa tamang proseso, due process na tinatawag, yung mga police na mayroong mga irregularidad na ginagawa. So sa pagpapatupad po ng disciplinary mechanism, meron po ang NAPOLCOM na summary dismissal powers. So among others, ano po. So pwede po nating tanggalin kung talagang medyo mabigat ang kasalanan. Pwede po nating isuspend o di kaya ay parusahan ng iba pang administrative penalty. Ano po. So ang NAPOLCOM po ay nagkoconduct din ng taunan at periodic na inspection and audit sa ating pong iba't ibang mga istasyon at mga tanggapan ng kapulisan upang masigurado na yung ating mga patakaran, lalo na po yung mga standard operating procedures sa operations, ay nasusunod at umakto ng may integridad ang bawat miyembro ng ating kapulisan.
21: Ma'am Cecil?
23: Yes. Attorney, nabanggit niyo po kanina, ina-encourage niyo po yung ating mga kababayan na kung sakali po at sila ay may mga reklamo o anumang concern na sangkot po ang ating kapulisan ay huwag po sila mag-atubili na lumapit sa inyong tanggapan. Ano po, pwede pong i-share niyo sa amin kung ano po yung mga karaniwan na natatanggap po ninyong complaints o mga reklamo na kinasasangkutan po ng ating mga pulis, particular po dito sa Southern Tagalog.
0: Okay po. Bali, yung mga kadalasan na reklamo po sa ating kapulisan ay umiikot po sa tinatawag natin na grave misconduct at irregularity in the performance of duty. Kasama po dyan yung mga kaso ng mga pang-abuso sa kapangyarihan ng ating mga kapulisan tulad ng pananakit o di kaya yung unlawful or illegal arrest.
21: Mm-hmm.
0: Yung pangingikil po o yung paminsan-minsan nangyayari na kotong. At neglect of duty, nangyayari din po yan kung saan yung mayroong mga gustong mag-ulat o mag-report ng mga pangyayari pero hindi po inactionan at binabaliwala lang po ng ating mga pulis na nakatalaga sa desk upang tumanggap ng reklamo.
23: Opo. Attorney, kaugnay pa rin po niyan. Ano po yung mga hakbang na isinagawa o isinasagawa po natin para po maiwasan na po yung mga ganyang paglabag na mula sa hanay ng kapulisan?
0: Dalawang bagay po, no? Doon sa aming proseso ng recruitment, marami na po kaming mga interventions o mga pagbabago na ginawa na kasama talaga at dinidiinan namin yung pag-imbestiga sa kanilang background, ano po, para masiguro natin na wala silang masamang records simula sa kanilang pagiging estudyante pa lang, pagiging membro ng kanilang mga komunidad at yung kanilang mga previous na naging assignment kung sila ay nagtrabaho sa pamahalaan. Doon naman po sa aspeto ng parang carrot and stick, doon sa kabila naman po, yung pagdidisiplina ay talaga pong ang aming pong vice chairperson na namumuno bilang executive officer po ng NAPOLCOM ay binigyan kami ng marching order na talagang siguraduhin na lahat ng mga irregularidad na nangyayari sa aming mga nasasakupan ay mabibigyang pansin o ma-address at mabibigyan ng karampatang penalty yung mga membro ng kapulisan na nag-commit ng mga offenses.
24: Okay. Salamat po, Attorney. Attorney, ngayon po, no, ipinagdiriwang natin yung National Crime Prevention Week. Ano po ba yung mga, ano yung pinaka mahalaga dito sa pagdiriwang na ito, no, sa, para po sa ating mga community, sa ating pong mga kababayan, Attorney?
0: Ay, opo. Maganda po at naitanong nyo ang ating National Crime Prevention Week, opo, yung NCPW kung aming tawagin, ano. Pinagdiriwang po ito tuwing unang linggo ng Setyembre na nagsisilbing paalala, no, sa ating lahat ng kaligtasan ng lahat ay responsibilidad, hindi lang po responsibilidad ng pulis but bagkos kasamang pamahalaan at ang ating pamayanan. So this is actually a shared responsibility. So nilalayon po ng programa na ito na baguhin o i-shift ang mindset ng bawat isa sa atin mula sa pagiging reactive o yung a-action lang tayo kapag nangyari na yung krimen, o patungo sa pagiging proactive na sama-samang umiiwas bago pa man mangyari o para hindi na mangyari yung masasamang krimen.
21: So Dennis, baka may follow-up ka dyan? Ano, sagot ni Attorney. Sir Dennis?
24: Okay. Thank you, sir. No, sir, ibig sabihin, sir, ay talagang itong mga pagdiriwang nito na napakahalaga talaga para sa ating mga kababayan. So siguro itong mga activities na ito ay malaking tulong para malaman din po. Siguro may mga lectures po ba kayong mga isinasagawa sa mga bayan o mga pamayanan natin para regarding po sa mga ganitong crime prevention, no, ng mga activities para ng ating kapulisan at ang ating pong ahensya ng NAPOLCOM, sir?
0: Opo, kaugnay po ng aming pagdiriwang ng National Crime Prevention Week, ang lahat po ng aming mga abogado sa aming opisina ay kanya-kanyang, meron po kaming kanya-kanyang assignment na lugar, no, sa iba't ibang mga probinsya at kami po ay nagsasagawa ng aming mga lectures and seminars at ako nga po ay nagkataon na naka-assign sa probinsya ng Quezon ay nagsagawa po ng pananalita at nagkaroon po ng lecture sa Quezon National High School nito lang pong Lunes, I think, nung nakaraang linggo. So doon po ay ipinaalala natin sa mga sa ating mga estudyante lalo na sa Quezon National High School, yung mga kinakailangan nilang gawin bilang pakikiisa sa crime prevention, ano? Kasama na po doon yung kanilang pagiging mapagmatsyag at yung kanilang pag-iingat, lalo na sa ating cyberspace, ano po, kasi alam naman po natin na laganap ang mga pangluloko o cyber offenses, cyber fraud sa ating pong sitwasyon ngayon. So tinuturuan po natin sila kung paano ingatan at iwasan na sila ay mabiktima ng iba-ibang klase ng cybercrime.
21: Attorney Robert,
24: Attorney, follow-up lang, sir.
21: Sige.
24: Ano po yung tema pala natin ngayon, itong taon na ito?
21: Yun, tatanong ko nga yan.
0: Well, sa ngayon po, ang crime prevention ay nag... sorry po, hindi ko hawak yung pero ang sa ngayon po ay tayo po ay tumututok sa tinatawag natin na shared responsibility, na ang pagkakaisa ng pamahalaan at ng pamayanan ay kinakailangan. Hindi lamang ang police at ang NAPOLCOM ang may obligasyon o duty sa inyong kaligtasan, kundi ang lahat po ng mga mamamayan at iba't ibang stakeholders po.
21: Attorney Robert, paano po na ipagtulungan ng NAPOLCOM sa PNP sa lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders upang palakasin ang crime prevention at public safety, Attorney?
0: Ang NAPOLCOM po bilang tumatayong supervisor ng ating mga kapulisan, ano po, ay patuloy at dire-diretso ang aming koordinasyon, ang tulungan. Kami po ay tumatayo din na, lalo na po yung aming mga lawyers sa NAPOLCOM ay tumatayo na consultant o legal advisor ng ating mga kapulisan, na kung sila ay may mga tanong o pag-atubili sa kanilang mga action, ay kanila po kaming maaring sanggunian. At kami naman po ay dumadalo sa iba't ibang mga command conference upang makita namin ang dire-diretsong sitwasyon sa kanya-kanya pong lugar, ano po. At kami po ay membro ng tinatawag natin na pag-PTD, membro ng Peace and Order Council, hello, provincial and regional, kung saan nakikita-kita po ang lahat ako, ng mga ahensya, kasama po ang ating mga pinuno sa mga local government.
21: Okay.
0: At doon po ay sama-sama namin pinag-aaralan, pinag-uusapan ang mga mas nararapat na pwedeng pagbabago kung meron mang kailangan, at improvement sa ating pong policy na patungkol sa Philippine National Police.
21: Ma'am Cecil, wala pong audio. Ma'am Cecil.
23: Sorry.
21: Yan.
23: Apo. Yan. Sige, sir. Attorney, nabanggit natin na tayo ang supervisor at kumbaga ay ang nagmamahala ng concerns ng ating mga kapulisan. Sa benepisyo naman po ng ating ibinibigay para sa hanay ng kapulisan, ano-ano po yung ating mga naipagkakaloob sa kanila na para po sa kanilang serbisyo sa ating publiko?
0: Well, opo, kasama po yan sa aming nakita na paraan para bigyan ng motibasyon, no, ang ating mga kapulisan na mas pagbutihin ang kanilang serbisyo, ay yung pagpapataas ng kanilang mga natatanggap na sahod at mga allowances. Ano po, kailan lang po ay nagkaroon ng mga karagdagang mga amount ng kanilang mga natatanggap na allowances. At hindi lang po yon, amin pong isinasagawa yung iba't ibang mga pwedeng may tulong, kagaya ng yung kanilang mga anak ay aming mabigyan ng scholarship kung yugdo sa mga nangangailangan. At pati na rin po yung mga kapulisan natin na gustong mag-aral ng mas mataas, gaya nga po mayroong mga nag-aabuga siya ngayon na galing sa kapulisan. Yan po ay ating sa tulong ng mga memorandum of agreement sa iba-ibang mga law schools ay meron po na nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng mas mas mataas na ano degree or level.
24: Okay, sir. At sir, bakit mahalaga naman yung pakikilawag ng mga ordinaryong mamamayan, pamilya, paaralan at komunidad dito po sa ating ginaganap na crime prevention week, sir?
0: Well, alam naman po natin na ang kapulisan ay hindi naman talaga pwedeng 24/7 ay nandun sa lahat ng lugar, sa bawat kanto ng ating mga barangay, ng ating mga school, mga iba't iba pang lugar na may maraming mga tao, no? So imposible po 'yon. Kaya expected na po natin na dapat ang ating pamayanan at yung iba pang mga stakeholders ay inaasahan natin na tutulong, at yet sila naman po ay tumutulong upang palakasin ang seguridad at ang peace and order sa ating pong lugar. Kasama na po rito ay ating pong dine-deputize ang ating mga LCEs bilang deputized NAPOLCOM representative, na kung saan sila na yung supervise doon sa mga pulis na nandoon sa kanilang mga nasasakupan, ano po. At meron din tayong batas tungkol sa People's Law Enforcement Board, yung ating tinatawag na PLEB, sa bawat iba't ibang LGUs, na kung saan doon idulog na inyo reklamo laban sa mga ibang mga miyembro ng ating kapulisan. So sinasabi lang po natin sa ating mga mamamayan, lalo na sa mga kabataan, na yung meron nga sinasabi ang ating isang philosopher that the only thing that evil to triumph is for good men to do nothing. So ibig sabihin natin, hinihikayat po natin ang lahat na wag lang maging standby o observant lang o observer, but to act accordingly, mag-report, magmatsyag at ipaalam sa ating mga kinaukulan para naman po malaman, dahil hindi po talaga yan malalaman kung hindi po mai-report sa ating mga kapulisan.
21: Attorney Robert, bago tayo pumunta sa huling mensahe mo po, may tatanong lang po ako, marami pong gusto magtanong nito. One of the most challenging crimes sa panahong ito ay yung cybercrime po na tinatawag, Attorney Robert. Capable po ba ang ating kapulisan, ang NAPOLCOM, when it comes to combating cybercrime? At may mga equipment, pasilidad po ba tayo na kaya natugunan ng ganitong klase po ng krimen, Sir Attorney?
0: Opo, yan po ang isa sa malaking hamon po sa atin, sa kapulisan, ano po. Although lahat po ng ating mga istasyon ay mayroong mga tinatawag natin na cybercrime desk, subalit ito po ay isa po lamang na sumbungan. At yung mga sumbong na ito ay ipinapasa po sa ating mga probinsya kung saan meron po tayong anti-cybercrime unit. At doon po nagkakaroon ng mga investigasyon. Meron naman pong mga kakayanan ang ating pong kapulisan, ang PNP, lalo na yung ating mga provincial, regional at national anti-cybercrime unit upang tugunan ang mga nangyayari na krimen na dumadaan sa ating cyberspace, ano po. Pero aminado rin po tayo na tayo po ay medyo nahuhuli sa mga ano na to. Subalit ang NAPOLCOM po ay patuloy na nakikipag-ugnayan at tumutulong sa ating pong PNP para yung mga iba pa nilang pangailangan sa equipments, sa mga manpower, lalo na yung mga expertise, ay maisama para mapondohan sa susunod po na budget proposal ng PNP.
21: Ayan. Thank you, Attorney. Ma'am Cecil, meron ka ba buong tanong kay Attorney?
23: Yan, related sa question mo, Sir Tom. Attorney, meron po ba tayong mga bagong direktiba dahil sa mga nangyayari po ngayon sa ating paligid? Ano po? Yan, in relation na din dun sa cybercrime. Meron po ba tayong mga bagong direktiba sa ating kapulisan tungkol sa ating police visibility, lalo na po sa mga paaralan na kung saan nga po nitong mga nakaraang araw ay nangyayari ang krimen. Meron po ba tayong mga bagong direktiba para maging ano rin po ang ating mga pulis sa pagresponde at maging sa pagbabantay po sa mga lugar na kalimitang pinangyayarihan po ng krimen?
0: Opo, hindi ko lang po matukoy yung eksaktong issuance, ano po. Pero patuloy po ang PNP na nagsasagawa at nagpapatupad ng mga direktiba na kung saan yung ating mga naka-assign sa Police Community Response ay ina-assign po kung saan may mga malimit o madalas na pangyayari na patungkol sa cybercrime. At tuloy-tuloy po ang kanilang ugnayan, lalo na po sa ating mga iba't ibang mga paaralan, kolehiyo, high school, at even sa mga elementary schools, na tinuturuan po talaga ang mga estudyante kung papaano maging maingat at kung papaano ang gagawin kung sakali man na sila ay mabiktima ng tinatawag natin ng mga cybercrime. Meron pong mga hotline na pinatutupad at ibinigay ang ating PNP sa ating mga pinuno ng mga iba't ibang paaralan para mabilis na ma-report kung sakasakali na mayroong mangyari na cybercrime sa kanilang mga nasasakupan.
21: Ayun. I'm Cecil, Sir Dennis. Sige po, Sir Dennis.
24: Sige, Sir, bilang panghuli, ano po yung mensahe po ninyo sa ating mga tagapakinig ngayong National Crime Prevention Week tungkol po sa sama-samang pagkilos para sa mas ligtas at mapayapang komunidad, Sir?
0: Sorry po. Medyo malakas po ang ulan dito sa amin.
24: Okay. Okay, Sir. Ano po yung panghuling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan? Para sa ngayon National Crime Prevention Week. Okay po, Sir.
0: Opo, salamat po. Ang kaligtasan at kapayapaan ay nagsisimula sa ating sarili, ano po, sa ating mga tahanan. Huwag po nating iasa ang lahat sa ating mga police at let us empower ourselves and our communities. Maging maingat, maging mapagmatsyag, at huwag matakot na tumulong at makipagtulungan sa mga otoridad. Sasama-sama nating pagkilos, siguradong makakamit natin na isang ligtas at mapayapang Pilipinas para sa ating mga pamilya. So, yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin.
21: Naku, maraming po salamat, Attorney, for providing us insightful messages with regards to the celebration of Crime Prevention Week. Attorney Robert Lavinia Napolcom, Provincial Officer for Quezon, mabuhay po kay Sir. At magbabalik po ang Sulong Southern Tagalog. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Hold on.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
8: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
9: Nakagat ako ng aso, inay.
8: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
9: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
8: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
9: Ano na po ang gagawin natin, Inay?
3: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
7: Barm Elections 2026.
19: Barm Elections 2026.
7: Bumoto, makilahok, magpasya.
18: Ang Bangsamoro Parliament ay binubuo ng 80 miyembro na kinabibilangan ng 40 party representatives, 32 district representatives,
10: at ng lugar kung saan ay ligtas anuang ma...
11: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat, na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan, at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
25: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
26: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
21: Kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio.
22: Sulong Southern Tagalog.
21: At ito po ang programang Sulong Southern Tagalog. Kasama pa rin po natin ang ating Information Officer from PIA Calabarzon, Ma'am Cecil Cambe Maloles, and from PIA Mimaropa, Sir Dennis Nebrejo. Nako, bitin yung interview natin, Ma'am Cecil, kay Attorney Robert. Ano, ang dami ko pang gustong itanong. Pero sana maimbitahan uli natin, Ma'am Cecil, susunod na panahon si Attorney Robert.
23: Yes po.
21: Okay. Mga balita tayo tatanggapin ngayon sa ating programa. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagtatatag ng mga accredited nursery sa Palawan bilang hakbang upang mapaiwasan ang pagpasok at pagkalat ng mga peste na maaaring makapinsala sa sektor ng agrikultura. Ang ulat na ito ay ihatid sa atin ni Rachel Gananciel.
2: Nakikita ng Department of Agriculture or DA na magiging epektibong paraan ang pagkakaroon ng mga accredited nurseries upang maiwasan ang pagpasok ng mga peste at pamiminsala nito sa agrikultura ng lalawigan ng Palawan. Ayon sa DA, strategic ang kinalalagyan ng Palawan bilang isang isla para maiwasan ang pagpasok ng mga pananim na maaaring mayroong peste.
12: Sa
2: ngayon ay may apat ng mga aplikasyon ang naisumiti mula sa Palawan para maging isang accredited nursery. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pang accredited nursery sa buong lalawigan. Malaking tulong din ng mga nursery para mas mapabilis ang paumunga ng mga punong kadalasan ay umaabot ng 10 taon. Isa ang mango pulp weevil sa matagal nang kinaharap ng Palawan na problema sa mga bunga ng mangga na nakakaapekto sa agrikultura sa loob ng ilang taon.
13: Para sa Sulong Southern Tagalog, Rachel Gananciel mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
22: Sulong Southern Tagalog.
23: Maraming salamat, Rachel. Sa kasunod na balita, pumasa na sa isinagawang trial at testing ang dalawang fiber reinforced plastic o FRP boats na ginawa ng mga benepisyaryo ng TUPAD program sa Kalintaan Occidental, Mindoro. Ang balitang yan, ihahatid sa atin ni Walter Dequina.
25: Pumasa sa isinigawang trial at testing ang dalawang fiber reinforced plastic boats na ginawa ng mga benepisyaryo ng programang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD ng Department of Labor and Employment sa Barangay Nudagupan sa Bayan ng Kalintaan. Binuo ang mga bangka ng 30 TUPAD beneficiaries matapos sa mailalim sa technology training on fiber reinforced plastic boats, fabrication, finishing and maintenance na ipinagkaloob ng pamahalang lokal ng Kalintaan. Magkakatuwag ang Bantay-Dagat, Department of Science and Technology ni Maropa at Public Employment Service Office Kalintaan sa isinagawang trial at testing sa dagat upang matiyak ang kalidad, functionality at kahandaan ng mga bangka para magamit sa pangisdaan. Ayon kay DOLE Provincial Director Hiner Francisco, patunay ang matagumpay na testing ng mga fiber-reinforced plastic boats na maaaring gamitin ang TUPAD sa mga proyektong nagbibigay ng mas pangmatagalang benepisyo sa komunidad. Dagdag pa ni Francisco, bukod sa pagkakaroon ng kita, nagkakaroon din ng bagong kasanayan ng mga benepisyaryo at nakalilika ng mga kagamitang makatutulong sa sektor ng pangingisda. Para sa Sulong Southern Tagalog, Volter Dequina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
22: Sulong Southern Tagalog.
24: At sa iba pa mga balita, nagsagawa ng Information Caravan ng Philippine Information Agency o PIA Romblon sa Barangay Mabini, San Andres upang ilapit sa mga residente ang impormasyon tungkol sa programa at serbisyo ng pamahalaan. Ang balita niya ni atin sa atin ni Paul Jason Foss.
14: Nagsagawa noong August 28 ng Information Caravan ng Philippine Information Agency Romblon sa Barangay Mabini sa Bayan ng San Andres. layunin ng aktibidad na direktang maihatid sa mga residente ang mahalagang impormasyon, programa at serbisyo mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sinagawa ang karabaan katawang ang PIO San Andres Municipal Police Station, PhilHealth Romblon, SSS Odjongan, TESDA Romblon, DTI Negosyo Center San Andres at ang BGMP Odjongan District Jail. Sa pamamagitan nito, nabigyan na pagkakataon ng mga residente na direktang makakuha ng mga impormasyon at magtanong tungkol sa mga programa at serbisyong maaari nilang mapakinabangan. Tinalakay ng PhilHealth Romblon ang mga programa at serbisyong pangkalusugan habang ipinaliwanag naman ng SSS Odjongan ang mga benepisyo at iba pang serbisyong maaaring ma-access ng mga miyembro. Nagbahagi rin ng TESDA Romblon na impormasyon tungkol sa mga skills training at iba pang oportunidad para sa mga nais magkaroon ng karagdagang kasanayan. Samantala, tinalakay ng DTI Negosyo Center San Andres ang mga serbisyong maaaring mapakinabangan ng mga nais magsimula o magpalago ng negosyo. Nagbigay

0: sa ulat na yan. Sa iba pang mga balita, hinikayat ng Police Regional Office Mimaropa ang publiko na naging o maging aktibong katuwang ng mga otoridad sa pagbigil sa krimen kasabay ng paggunita sa ika-32 National Crime Prevention Week. Ang ulat na ito yan sa atin ni Jobert Mendoza.
1: Hinikaya ng Police Regional Office Mimaropa ang publiko na maging aktibo katuwang ng mga otoridad sa pagpigil ng krimen kasabay ng paglulungsad ng ika-32 National Crime Prevention Week. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, law enforcement agencies at mamamayan para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Kabilang sa mga isinagawang aktibidad ang paglagda ng Pledge of Support, pagbigkas ng Crime Prevention Pledge at sabayang pag-ihip ng pito bilang bahagi ng Pito Tayo Laban sa Krimen Campaign. Dumalo sa programa ang Acting Regional Director ng National Police Commission o NAPOLCOM Mimaropa na si Attorney Glossipine Chavez Espanya. Gayun din ang Police Regional Office o PRO Mimaropa, pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro at iba pang katuwang na sektor. Binigyang diin din sa programa na mahalaga ang pagiging mapagmatsyag, responsable at handang makipagtulungan ng bawat mamamayan sa mga kinuukulang ahensya upang maagapan ang insidente ng krimen. Sa mensahe ni Governor Omelito Bonsilor na kinatawan ni Attorney Earl Ligorio R. Torano II, binigyang diin ang pagkakaisa ng pamahalaan at komunidad sa pagtugon ng mga banta sa seguridad kabilang ang cybercrime, illegal na droga, human trafficking at karasan. Layunin ng selebrasyon na palakasin ang mga hakbang sa crime prevention at higit pang ikayatin ang publiko na maging aktibo katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan.
2: Para sa Sulong Southern Tagalog, Jobert Mendoza mula sa PAA Mimaropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
4: Maraming salamat, Jobert, sa iyong ulat. Samantala, naging araw ng oportunidad para sa mga Marindukenyo ang pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng TESDA matapos maghatid ng trabaho, skills training at serbisyo ng pamahalaan ang World Cafe of Opportunities sa BOAC. Ang detalye ng balitang yan ihat sa atin ni Kurt Lansangan.
3: Sulong Southern Tagalog.
5: Sa pagdiriwang ng ika-32 anibersaryo ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, binuksan ng mas maraming pagkakataon para sa trabaho, skills training at serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng World Cafe of Opportunities noong Agosto 27 sa Marinduque State University Gymnasium. Tampok sa aktibidad ang job fair, skills demo at serbisyo caravan kung saan 243 job vacancies ang inialok ng 19 na lokal na kampanya at isang overseas recruitment company. Samantala, tampok naman sa skills demo ang mga TESDA scholars na nagpakita ng kanilang mga natutuhang kasanayan. Nagbigay sila ng libreng serbisyo tulad ng cocktail and bocktail mixing, sushi making at chair massage. Sa pamamagitan nito, naipakita ng mga scholars ang kanilang kakayahan at ang practical na kasanayan na kanilang natutunan sa Technical Vocational Training Programs ng TESDA. Ayon kay TESDA Marinduque Acting Provincial Director Erwin Bunyag, hindi lamang job fair ang hatid ng kanilang anibersaryo, kundi pagkakataon din ito upang mailapit ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa mga Marinduqueño.
6: 32nd anniversary ng TESDA ay naging hindi lang po job fair ang nangyari. Ito po ay naging isang one-stop shop ng lahat ng serbisyo ng ating gobyerno.
5: Bukod sa mga oportunidad sa trabaho at skills training, 10 ahensya ng pamahalaan ang lumawak sa serbisyo caravan upang magbigay ng impormasyon, assistance at iba pang serbisyo sa mga job seekers. Kabilang dito ang DOLE, DTI, BIR, PhilHealth, PSA, SSS, DICT, DMW at Local Manpower Development Public Employment Service Office o LMD PESO. Sa pamamagitan ng World Cafe of Opportunities, layunin ng TESDA Marinduque na mas malapit sa mga residente ang trabaho, skills training at mga serbisyo ng pamahalaan habang binibigyan ng pagkakataon ng mga TESDA scholars na maipakita ang kanilang mga kasanayan at kahandaan para sa trabaho.
7: Para sa Sulong Southern Tagalog, Kurt Lansangan mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
3: Sulong Southern Tagalog.

0: Sa patuloy pa rin ating mga balitaan, pinangunahan na National Police Commission o NAPOLCOM Calabarzon kasama ang Police Regional Office Calabarzon, Department of the Interior and Local Government, DILG, mga lokal na pamahalaan, iba pang mga tanggapan at organisasyon na sa paggunita ng 32 National Crime Prevention Week ngayong taon na may temang Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities sa Batangas City Sports Coliseum, Batangas, noong Martes, Setyembre 1. Ang balitang yan, ihatid pa rin sa atin, dito pa rin sa Sulong Southern Tagalog.
1: Sulong Southern Tagalog.
2: Isang mapayapang araw mula dito sa Batangas City. Ako si Min Odong Panga ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Tuwing unang linggo ng buwan ng Setyembre, ating ginugunita ang National Crime Prevention Week na layong mas palakasin ang kamalayan at pakikilahok ng publiko sa pag-iwas at paglaban sa krimen.
3: Sa bisa ng Proclamation No. 461, Series of 1994, taon-taon ay ipinagdiriwang ang NCPW sa pangunguna ng National Police Commission kasama ang Philippine National Police, nasyonal at lokal na pamahalaan, ilang mga non-government organizations at iba pang sektor ng lipunan. Ngayong taon, tema ng aktibidad ang Strengthening Civilian Oversight and Collective Action for Safer Communities na naghihikayat sa bawat ahensya at organisasyon, lalo't higit sa publiko, na makiisa sa mga programa at aktibidad na layong makamit ang isang ligtas at payapang komunidad para sa lahat. Dumalo sa programa sina NAPOLCOM Calabarzon Regional Director Attorney Owen De Luna, Department of the Interior and Local Government Calabarzon Regional Director Ariel Iglesia, Police Regional Office Calabarzon Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Mario Mayames, mga alkalde mula sa lalawigan ng Batangas, mga kapulisan, mga kawani ng iba pang ahensya ng pamahalaan at mga NGOs. Bilang alkalde, binigyang diin sa kanyang mensahe ni Guest of Honor Batangas City Mayor Mario Vittorio Marino na walang local chief executive na hindi nakafocus sa crime prevention. Aniya, parte ito ng adhikain ng bawat leader ng bayan na siguraduhin ligtas ang kanilang nasasakupan, malayo sa anumang banta ng krimen. Pinaalalahanan din niya ang bawat isa, pulisman o may katungkulan sa pamahalaan, na lahat tayo ay mayroong kontribusyon sa pagkamit ng solusyon upang mas mapaigting ang pag-iwas at paglaban sa krimen. Panawagan ng NAPOLCOM at buong pwersa ng pamahalaan sa publiko na maging katuwang sila sa pagkisigurong ang bawat komunidad ay ligtas at payapa, lalo na para sa mga kabataan. Para sa Integrated State Media, ako si Main Odong Panga ng Philippine Information Agency, Calabarzon.
1: Sulong Southern Tagalog.
4: Am Cecil, kayo na po mag-introduce ng ating next reporter. Apo.
5: Okay, sa pagdiriwang ng 130th anniversary ng Battle of Imus, patuloy ang panawagan na magkaroon ng malasakit at pagkakaisa tungo sa kaunlaran. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Patricia Bermudez ng PIA Cavite.
1: Sulong Southern Tagalog.
6: Magandang araw mula dito sa lungsod ng Imus. Ako si Patricia Bermudez ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Ipinagdiriwang natin ngayong araw ang anibersaryo ng Battle of Imus na isa sa pinakamahalagang labanan ng 1896 Revolution.
7: Isang panawagan na buhayin ang pagiging makabayan at tiwala ng Pilipino sa kanyang bansa. Yan ang mensahe ng anibersaryo ng Battle of Imus ngayong taon. Nakilala sa kasaysayan ng lungsod dahil dito na itala ang pinakaunang panalo laban sa mga Kastila sa probinsya ng Cavite. Ayon kay Philippine Red Cross Chair at dating Senador Richard Gordon, mahalagang malaman ito ng publiko, lalo na ng mga kabataan dahil sa leksyong hatid nito. Dagdag pa ni Gordon, ipinapaalala ng Battle of Imus ang mahalagang kontribusyon ng lalawigan sa rebolusyon kahit na aniya, hindi pa noon ganap na bansa ang ating bayan. Ngayong mahigit isang siglo na ang nakaraan, nananatiling makabuluhan ang Battle of Imus at ang mensahe nito ng pagkakaisa at malasakit sa ating bayan. Ayon kay Mayor Alex Advincula, ang pagkakaisang ito ang naging susi upang maging mas maunlad ang kanilang lungsod. Pero sa kabila nito, mahalaga pa rin para sa mga imusenyo ang malasakit, pagkakaisa at pagmamahal sa inang bayan.
6: Ipinapaalala ang Battle of Imus kaya na ng Pilipino na mapagtagumpayan ang mga hamon na kanyang kinakaharap. Para sa iba pang updates, tutok lang sa Philippine Information Agency at iba pang integrated state media. Ako si Patricia Bermudez ng PIA Calabarzon para sa Integrated State Media.
1: Sulo, Southern Metado.
4: Maraming salamat, Patricia Bermudez of PIA Calabarzon. Samantala, mahigit 600 coconut farmers at stakeholders mula sa 13 barangay o bayan at lungsod sa Calabarzon ang nagtapos sa masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa Pagnyugan na ginanap sa graduation ceremony sa Lucena Convention Center, Lucena City. Ngayong Webes, September 3. Ang ulat na ito ay atin sa atin ni Cecil Cambe Maloles.
8: Magandang araw mula dito sa Lucena City, Quezon. Ako si Cecil Maloles ng Philippine Information Agency, Calabarzon. Mahigit na 600 coco farmers at stakeholders mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon ang matagumpay na nagtapos sa masaganang Coco Buhayan Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, isang school-on-the-air program ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Calabarzon, katuwang ang Philippine Coconut Authority 4A, ngayong araw, ika-3 ng Setyembre dito sa Lalawigan ng Quezon.
9: Higit pa sa pagtatapos ng isang programa ang ipinagdiriwang, kundi ang bagong kaalamang maaaring maging susi sa mas produktibong pagsasaka at mas matatag na kabuhayan. Sa pamamagitan ng radyo, naging mas abot kamay sa mga magsasaka ang mga aral tungkol sa coconut hybridization at iba pang makabagong teknolohiya at pamamaraan na makatutulong upang mapataas ang produksyon at kita mula sa kanilang mga taniman. Ngunit higit pa sa tipiko ang kanilang bitbit sa pagtatapos. Baon nila ang kaalamang maaari nilang isabuhay sa bawat puno, bawat taniman at bawat ani. Ayon kay Dr. Rolando Maningas, Center Director ng DA Agricultural Training Institute, Calabarzon, nagiging mas makabuluhan ang anumang programa kung ang mga natutuhang kaalaman at kasanayan ay nauunawaan na isa sa buhay at nagagamit sa pang-araw-araw na buhay. Aniya sa pamamagitan ng School on the Air na ihahatid ang mahalagang kaalaman at praktikal na kasanayan sa mga magsasaka saan man sila naroroon.
8: Para sa mga nagsipagtapos, ang tunay na bunga ng pagkatapos ay hindi nasusukat sa pagtatapos ng isang programa, kundi sa kung paano nila ito magagamit upang mapataas ang kalidad ng ani, mapatatag ang kabuhayan at mapalago ang sektor ng pagbiniyugan. Mula rito sa Lucena City, Quezon, para sa Integrated State Media, ako si Cecil Maloles ng Philippine Information Agency, Calabarzon.
1: Sulo, Southern Metado.
4: Galing naman ni Ate Cecil, reporter na reporter ka doon, Ate Cecil. Okay.
5: Parang magkasama lang tayo noon. Magkasama tayo
4: noon. Oo nga, oo. Anyway, yan, dyan po nagtatapos sa aming programa. Time for us. Buti nakaabot ka pa, Sir Dennis. Nag-brown out dyan sa inyo, sa inyong lugar. Buti nakabalik ka.
0: Oo, oh, mabilis. Mabilis naman, sir, nag-resume yung kuryente. Hindi ko alam kung naka-generator or power source to ng Marelco.
4: Okay.
0: Anyway, balik na tayo, Sir Tom.
4: Tamang-tama at makapagpaalam ka sa ating mga tagapanood at tagapakinig sa ating programa. Sige po, Sir Dennis.
0: Okay, maraming salamat po at sa ngalan pa rin po ng aming regional head, Ma'am Himin Guillermo, ako pa rin po ang inyong lingkod, Dennis Nebreo, at sa pagbati pa rin po ng bumubo ng PIA ni Maropa Team, maraming salamat po sa inyong walang sapag tangkilik ng Sulong Southern Tagalog. Hanggang sa susunod na Lunes, muli tayong magkakasama-sama. Sir Tom, Ma'am Cecil?
5: Yes. At mula naman dito sa regional office ng PIA Calabarzon, maraming salamat po sa lahat na tumutok sa ating programa. Salamat sa Napolcom. Salamat syempre sa ating mga contributor ng ating mga balita. At syempre sa Radyo Pilipinas dahil super overtime na tayo. At congratulations dahil sila ay FM station na.
4: Yes.
5: Congratulations, Arpili, Gehe. And looking forward kami ni Sir Dennis na tayo ay
4: makapunta mag, dito.
5: Live.
4: Yes.
5: Live program.
0: Oo. Yes. Yes.
4: Oh, dream ko 'yan, dream ko 'yan, Ma'am Cecil, Sir Dennis. Oh. So.
5: Yeah, there naman.
0: Yeah, sure.
5: Sa ngalan ng bumubuo ng PIA Calabarzon sa pangunguna ng aming regional head, Maria Cristina Arzanon, ako po ang inyong kod, Cecil Madoles.
4: Ayan, ang ating bagong reporter ng PIA Calabarzon, Ma'am Cecil Cambay Madoles. Ayan, maraming salamat. Sir Dennis, kita po tayo next time. Opo. In behalf of ating Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and of course, Kuya Ronald Rowe sa ating transmitter site and master control. Kasama rin po ang aming station manager si Kuya Dick Cantos. Ako po si Tom Alvarez po ang Sulong Southern Tagalog. Bye for now. Please stay safe.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo!
13: Correct twice, he said he turned it.
10: Atid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Farda.
14: Yes, Your Honor.
13: Okay, move on, Counsel.
15: Yes, Your Honor. Number four, na ibinigay ni Ginoong Fajardo ang pondo kay Colonel Nolasco sa utos ni Respondent Vice President Duterte. At ito ay inamin na ni Ginoong Fajardo sa pagdinig na isinagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability ng House of Representatives noong pagdinig noong November 25, 2024.
14: Your Honor, can we just to simplify the proposal, Your Honor, may we just request the prosecution if they can add in the third item for proposal the disbursement was based on the instructions of the Vice President, Your Honor.
13: Can you repeat it, Attorney Lyndon?

0: Mga kababayan, pansamalang ito nating iiwan ang special coverage sa 22 araw ang paglilitis sa impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyan daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogol at Chad Oliva. Mananatili na nakatutok sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya...

0: maging fuel efficient. So regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Sa bawat paaralan, sa bawat opisina, sa bawat komunidad, mayroon tayong isang hangarin ang maging ligtas, pantay at may dignidad ang lahat.
3: Ako si Rin Biel Flores, isang estudyante. Peto.
4: Ako si isang manggagawa. Gusto ko lang ng tamang kontrato.
5: Ako si Irene, isang magulang. Gusto ko lang ng ligtas na lugar para sa aking mga...
2: Patuloy ang... ...mindan na isulong ang gender development programs upang masigurong walang naiwan at walang mahapi. Sama-sama natin itaguyod ang... ...pantay at makataong lipunan para sa lahat.
6: Pilipinas, Lucena. Ang taliman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
6: Nakita ng senso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
6: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. 1,000 komunidad na ang bahagi ng DNR. Dati, kailangan sa gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa
10: this is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging napakahalaga para sa for many.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaayos at pagbabago. Tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito at kawalang tiwala sa pulisya nang maglagak ng piyansa nitong weekend.
1: Headlines. Opisyal ng Philippine Statistics Authority nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Headlines. Pag-asa nag-issue ng heavy rainfall warning sa ilang lalawigan sa Luzon, ilang biyahe na...
1: Dinagat Islands, minaghahanda naman ng worst case scenario, makaraang masawi ang isang residente dahil sa matinding El Nino. Butuan City, headlines. Isinailalim sa state of calamity dahil sa matinding tagtuyot.
0: Headlines. Opening ceremony ng World Skills Philippines Clark 2026, umarangkada ngayong araw.
1: Headlines. Pamahalaan, may sapat na pondo para sa pagpapatuloy ng programang Benting Bigas.
0: Paraphernalia sa local hubs para sa BARM elections. Nakumpleto na ng COMELEC pangkalahatang sitwasyon para sa nalalapit na BARM elections under control ayon sa PNP.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, September 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tumangging magkomento sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte hinggil sa umano'y banta sa buhay nito. Kawalang tiwala sa pulisya at iba pang binanggit nito nang maglagak ng piyansa nitong weekend. Magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Wala man namang statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte nitong nakaraang weekend. Ito'y kaugnay ng umano'y banta sa kanyang buhay dahilan upang hindi siya magtiwala sa pulisya, maging sa security team na nakatalaga sa kanya. Ganon din ang kawalang tiwala niya sa korte. Dalawang ulit na sinubukang makuna ng pahayag ng MPC ang Pangulo ukol sa usapin, subalit sumenyas lamang ito ng pagtanggi na magkomento. Una dito ay nagbigay naman ng statement si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na may kaugnayan sa mga binitiwang pahayag ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Castro, walang pagkiling at walang politika ang pulisya sa pagtupad ng kanilang mandato para sa mga Pilipino at buo-anya ang tiwala nila dito. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Interior Secretary John Vic Remulla hinamon si Vice President Sara Duterte na patunayan ang alegasyon ng harassment sa kanya ng pulisya. Si J. Mark Dagala sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla si Vice President Sara Duterte. Patunayan ang kanyang mga alegasyon. Ito'y matapos sa paratangan ng pangalawang pangulo ang pulisya na hinaharas umano siya sa panahong ipinaaresto siya ng korte dahil sa kasong Great Threat. Sa punong balitaan ng DILG sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni Remulla na batay sa ulat ng Criminal Investigation and Detection Group, dumaan sa tamang proseso ang pag-aresto sa bise. Gayet ng kalihim, dokumentado ang proseso at ang pag-aresto, gayon din ay ibinigay sa kanya ang karapatang kortesiya bilang ikalawa sa pinakamataas opisyal ng bansa. Minarapat ding ihain ang warrant of arrest sa tanggapan nito at maayos ding inihain ang warrant sa kanyang bahay ng mga pulis na walang armas at ng mga babaeng tauhan ng CIDG. Gayet pa ni Remulla, drama lamang ang nais ng pangalawang pangulo na makita siya ng publiko na makakulong sa likod ng rehas na anya hindi naman kailangan, lalo't bailable naman ang kanyang kaso. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
5: He wanted, gusto niya ng handcuff, gusto niya matulog dito, gusto niya makita sa likod ng rehas, tinanong ko ano itsura ng kwarto. Yung sinabi namin, magandang air condition na kwarto, parang nag-iba ang isip niya. Ang gusto niyang picture na lumabas sa media ay nasa likod siya ng rehas. Hindi naman siya deserving ng ganun. Bailable offense naman.
4: Yan ang tinig ni DILG Secretary John Vic Remulla sa pulong balitaan dito sa Campo Crami. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nakasala ngayon sa witness stand sa 22nd trial day ng impeachment ni Vice President Sara Duterte si Philippine Statistics Authority o PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Layo ng prosekusyon na maberipika ang pagkakakilanlan ng mga tumanggap ng confidential

0: funds ng Vice Presidente. Sa mga nakalipas na pagdinig, inilatag ng prosekusyon ang acknowledgement receipts na isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Ito ay bilang patunay ng disbursements ng confidential funds mula 2022 hanggang ikatlong quarter ng 2024. Magugunitang naging kahinahinala ang mga pangalang isinumite sa Commission on Audit o COA bilang payee gaya ng pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Nova Santos, Andy Lim, Antonio Pagong, Suniso Belat at Shane Ngit-Ngit.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Defense team ni Vice President Sara Duterte, wala nakikitang problema kung hindi pa dumadalo na impeachment trial ang Vice Presidente. Si Luisa Erispe sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naniniwala ang defense team ni Vice President Sara Duterte na wala silang nakikitang problema kahit pa hindi humaharap o dumadalo sa impeachment trial ang Vice Presidente. Sa isang panayam kay Attorney Justin Nicole Gular, malaki ang tiwala ng Vice Presidente sa kanyang defense team at sa ngayong nakatutok muna ang Vice sa kanyang gampanin bilang pangalawang pangulo ng bansa. Malinaw din naman na hindi ipinagbabawal ng korte na ang presensya ng Vice ay sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at hindi naman required o talagang kinakailangan na personal na humarap ito sa pagdinig. Dati na namang sinabi ng defense team na kung talagang nakikita nila na kinakailangang dumalo ng Vice Presidente ay handa itong abisuhan ng kanyang mga abogado. Pero sa ngayon ay hindi pa naman nila nakikita ang pangangailangan ng pagdalo ng Vice. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang na hindi magagamit ang pambansang pulisya laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon nito ng palasyo matapos sabihin ni Vice President Duterte na pakiramdam niya ay hindi na siya ligtas makaraang mag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Kaugnay pa rin ito ng tatlong counts ng grave threats ng pangalawang pangulo laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Castro, hindi kailanman papayag ang administrasyong Marcos na magamit ang puwersa ng pulisya bilang armas sa anumang uri ng karahasan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Special treatment kay Vice President Sara Duterte sa booking procedures ng PNP, inalmahan ng isang House Prosecutor si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Umalma si House Prosecutor Terry Ridon sa umunang special treatment kay VP Sara Duterte na magtungo ito sa QCRTC para sa kanyang paglagak ng bail. Sa isang ambush interview sa Senado, kwenestyon ni Ridon ang hindi pagsalang ng pangalawang pangulo sa booking procedures ng PNP. Giit ng mambabatas, ang hakbang na ito'y malinaw na special treatment na nagpapakita ng hindi pantay na pag-iral ng batas o rule of law sa lahat ng tao na dapat ay pantay-pantay sa harap ng hustisya. Inihalimbawa pa ni Ridon ang kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Binigyan diin na dahil kahit na direktang sumuko si Marcoleta sa Sandigan Bayan, dumaan pa rin ito sa pamamantayan at obligadong criminal booking process na bilang na ang pagkuha ng official na booking photograph o mugshot. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
5: Sa ating lahat, una po sa lahat, ginagalang natin yung karapatan ng ating pong pangalang pangulo na makakaroon po ng bail proceedings. No, karapatan naman po niya ito bilang akusado. Pero yung hindi po natin ginagalang, yung pong special treatment na iginawad sa kanya ng Philippine National Police, very clearly, iba po yung standards na ginawa ng PNP sa kanya at yung standard na ginawa sa kay Senator Rodante Marcoleta. Si Senator Marcoleta ho, kumarap na ho sa korte. Pero kinuha pa rin po ng Philippine National Police. Sinubject pa rin ho siya sa booking procedures, may mugshot. Pero dito po kay Vice President Sara Duterte, wala pong ganun. So clearly po yung double standard at very important na hindi po dapat ganito. Kasi ang pagpapatupad po ng batas ay dapat pantay, whether ordinaryo ka at akusado, whether senador ka ng bansa, at pangalawang pangulo ka ng bansa.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Sa kakapasok lang na balita, lokal na pamahalaan ng Maynila, idineklara ng epidemya ang leptospirosis. Magbabalita si Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Diyan, itinuturing ng epidemya ang pagdami ng kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila matapos lumagpas sa epidemiologic threshold ang mga bagong kaso ng sakit. Ayon kay Manila OIC City Health Officer Dr. Grace Padilla, tumaas sa 3.48% ang attack rate mula sa dating 1.27% noong nakaraang linggo, indikasyon ng mas mabilis na pagdami ng kaso. Iniulat din ng Manila Health Department na nasa full capacity na ang ilang district hospitals ng lungsod, kabilang Hospital ng Maynila, Santa Ana Hospital at Jose Abad Santos o Justice Jose Abad Santos General Hospital. Dahil dito, inatasan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang mga ehensya ng lungsod na paikingin ang kampanya kontra leptospirosis. Naglaan din ng MHD ng libreng doxycycline capsules sa lahat ng 44 health centers at 7 district hospitals ng Maynila. At ang inatasan ng mga barangay na tumulong sa pamamahagi nito sa mga residente na apektuhan ng pagbaha. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginit ng Malacañang na may mga pondong inilaan ng pamahalaan sa Davao City sa mga nakalipas na taon. Tugon ito ng palasyo sa mga batikos ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ayon sa Malacañang, umabot sa 52.8 billion pesos ang national tax allotment na natanggap ng lokal na pamahalaan ng Davao City simula 2022 hanggang 2026. Binigyan din ito ng palasyo matapos sabihin ni Representative Duterte na zero budget o wala umano silang natanggap na budget sa nakalipas na 4 na taon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kabilang sa mga natanggap na pondo ng Davao City, ang 41.63 billion pesos sa National Tax Allotment o NTA at 11.17 billion pesos para sa mga barangay nito. Bukod dito, nakatanggap din anya ang lungsod ng iba pang pondo sa ilalim ng General Appropriations Act. Kabilang dito ang mga pondo para sa national wealth, incremental collections mula sa value-added tax at local government support fund at iba pang programa na aabot sa higit 300 milyong piso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Humupa na ang baha at nadadaanan na ng lahat ng uri ng sasakyan ang NLEX San Simon. Sa monitoring kaninang umaga, sinabi ng pamunuan ng NLEX na maayos na ang daloy ng trapiko sa dalawang lanes sa magkabilang direksyon ng NLEX San Simon kabilang ang Tulaok area. Kahit itong weekend ay walang tigil ang flood mitigation efforts para mapababa ang tubig baha at mapanatiling passable ang expressway. Samantala, pansamantalang pinapayagan ang parking sa mga designated lay-by area malapit sa San Simon entry at exit points dahil baha pa rin ang ilang bahagi ng MacArthur Highway na katabi ng NLEX San Simon. Naglaan naman ang MMDA ng pumping equipment at personnel para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa expressway.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Asahan ang matinding ulan sa Laguna at bahagi ng Quezon Province at Nueva Ecija ngayon Lunes ng umaga dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, banayad hanggang sa katamtaman na may manakanakang malakas na ulan sa Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Metro Manila at Rizal. Pinapayuan ng PAGASA ang publiko at mga kaukulang disaster risk reduction and management offices na laging i-monitor ang lagay ng panahon. Ang susunod na rainfall warning ay inaasang ilalabas ng PAGASA ngayong alas 11 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kanselado ang ilang biyahe ng sasakyang pandagat ngayong Lunes dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, kabilang sa mga kanselado ang biyaheng Bicol, Mindoro Provinces, National Capital Region o NCR South. Iginit ng PPA na otomatikong kinakansela ang biyahe kapag nag-issue ng no sail policy ang Philippine Coast Guard o PCG. Pwede rin anilang kanselahin ng shipping companies ang biyahe batay sa direktiba at regulasyon ng Maritime Industry Authority o Marina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga establishmento, subdivision at developer na may malalawak na lupa, pinagtatayo ng water impounding facilities. Kung bakit, alamin natin kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Itinapanukala ni Bulacan Representative Agustina Pancho ang pagkakaroon ng water impounding systems facilities para makatulong sa problema sa baha at kakulangan sa tubig tuwing tagtuyot. Sa kanyang House Bill 10741, inaatasan ng mga commercial at industrial establishments, subdivisions at pribadong developers na may 5 o higit pang ektarya ng lupain na magtayo ng naturang pasilidad. Ayon kay Pancho, sa kabila ng pondong inilaan ng pamahalaan para sa flood control at iba pang water management programs, hindi pa rin ganap na natutugunan ang problema sa baha at epekto ng El Nino. Anya makakatulong ang mga water impounding facilities para mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha. Habang sa panahon naman ng tagtuyot, maaari itong magsilbing imbakan ng tubig para sa irigasyon at iba pang pangangailangan pang agrikultura Manila. Sinabi rin ni Pancho na makikinabang dito ang mga business establishment dahil maaari nilang gamitin ang mga pasilidad para sa kanilang pangangailangan sa tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Cut in Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Senador Erwin Tulfo, itinutulak ang Infrastructure Master Plan para maiwasan ang mga substandard at hanging projects. Magbabalita si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Nympha, go ahead.
8: Itinutulak ni Senate Durban Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang pagpapasa ng panukalang Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Act para magkaroon ng pangmatagalan at makakaugnay na plano para sa infrastructure projects sa buong bansa. Ayon kay Tulfo, lumutang sa patuloy na pag-ulan at pagbaha ang mga substandard na kalsada at tulay, gayon din ang mga proyektong hindi natatapos dahil may pondo ang unang phase pero walang kasunod na budget para makumpleto ang proyekto. Anya, nasasayang lang ang pera ng taong bayan kapag hindi napapakinabangan ang mga proyektong hindi natatapos dahil sa kakulangan sa maayos na pagpaplano. Binigyan din ni Tulfo na mas kailangang maisabatas ang MIND Act ngayong nagsisimula na ang deliberasyon ng Senado sa panukalang 2027 National Budget. Nanawagan ng Senador na tukuyin at tapusin ang mga hanging projects habang ang mga bagong proyekto ay dapat nakaayon sa development plans hanggang sa local level. Kiti Tulfo, kailangan makayanan ang mga infrastructure project ang matinding panahon at pagbabago ng administrasyon at manatiling kapakipakinabang sino man ang maupo sa gobyerno. Nauna na nga nangako ang senador na iimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang mga substandard na proyekto na lumitaw kasunod ng sunod-sunod na pag-ulan at pagbaha nitong mga nakaraang buwan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Naitatalang bagong kaso ng leptospirosis sa San Lazaro Hospital, bumaba na. Nagbabalik si Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Pinumpirma ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bumababa na ang mga bagong kaso ng leptospirosis. Sa datos ni Dr. Ron Ginsulante, head ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Section ng Naturang Hospital, isa lamang ang kaso ng sakit ngayong araw na parehong naitala kahapon Linggo, September 6. Mas mababa rin ito ng 5 kaso ng leptospirosis na pumasok sa San Lazaro Hospital noong Sabado. Sinabi naman ni Dr. David Suplico, Medical Chief ng San Lazaro Hospital, hindi patiyak kung aabot o kung naabot na ang peak o rurok ng second wave dulot ng naranasang mga pagbaha noong August 29 at 30. Kaya't hindi pa rin masabi kung tuluyan na nga bang pababa ang bilang ng mga tinatamaan ng sakit o magkakaroon pa ng karagdagang bilang. Dahil dito patuloy na paalala ng mga eksperto ang maagang pagpakonsulta sa mga lumusong sa baha o may sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Pinaghahandaan ng Dinagat Islands ang worst case scenario sakaling magpatuloy pa ang El Nino phenomenon, lalo't mahigit isang buwan nang walang tubig ulan sa nasabing lalawigan. Ayon kay Governor Nilo De Mere Jr., nakapagtala na ng mahigit 53 kaso ng heat-related illnesses, habang isa ang napaulat na nasawi sa heat stroke dahil sa matinding init. Kanselado naman ang tourist booking sa mga hotel at resort sa lalawigan dahil sa kakulangan ng supply ng tubig, kaya isinailalim ang Dinagat Islands sa state of calamity. Pinakaapektado ng water crisis ang bayan ng San Jose, kung saan 5 water refilling stations ang napilitang magsara. Natutuyo naman ang mga ilog at deep well na nagsisibisa ng water resources ng local water district, kaya pinalalakas ng provincial government ang pagrarasyon ng tubig. Sa ngayon ay may desalination machines at reserve osmosis machines ang nasabing lalawigan na kayang mag-convert ng tubig dagat para maging inuming tubig. Pinakukonsidera rin ng gobernador sa Department of Agriculture ang artificial rain o cloud seeding operations para tugunan ang forest fires at magbigay ng kailangang ulan sa lalawigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Isinailalim sa state of calamity ang Butuan City dahil sa matinding kawalan ng tubig na dulot ng dry spell. Nitong September 4, may higit 91,000 na residente sa 58 barangay ang nakaranas ng mahina o walang tubig. Itinuturong dahilan ng umiiral na dry spell sa Agusan del Norte, kabilang ang Butuan City na nakararanas ng kaunting ulan. August 23 nang kumpirmahin ng PAGASA ang dry spell status sa Agusan del Norte. Kaya mula noon ay nagarasyon ng tubig ang Butuan City Water District sa buong lungsod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umarangkada ngayong araw ang opening ceremony ng World Skills Philippines Clark 2026 sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ang aktibidad ay direktang tumutugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing world-class ang husay ng Filipino workers. Tampok dito ang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa na magpapakita ng kanilang skills at galing sa 30 industry-driven skill areas. Tinatayang 350 ang lalahok kung saan bawat isa ay top qualifier mula sa Skills Olympics ng kanilang rehiyon. Tatagal ang aktibidad hanggang September 11.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pumalo sa halos 55 bilyong dolyar ang halaga ng export ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umabot sa $54.92 billion ang kabuuang merchandise exports ng bansa mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Sinabi ng PSA na ito na ang pinakamataas at pinakabagong record high na export ng Pilipinas sa nakalipas na 7 buwan. Bunsod-an nila ito ng lumalagong electronics at semiconductor shipments sa harap ng pagisikap ng bansa na matumbasan at malampasan ng malakas na export noong 2025.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Target ng Department of Budget and Management o DBM na malagdaan sa katapusan ng Setyembre ang bagong polisiya para sa mas mabilis na salary adjustments ng government employees o na napromote o na reclassify ang posisyon. Tinatrabaho na ngayon ng DBM ang polisiya para matukoy ng ahensya ang salary funding gaps sa pamamagitan ng updated agency plantilla records at makapaglabas ng kinakailangang pondo kahit walang formal request. Isasagawa naman sa ika-apat na quarter ng taong ito ang live testing ng reforma sa mga ahensya ng gobyerno. Partikular na makikinabang dito ang public school personnel na na-upgrade ang posisyon sa ilalim ng Expanded Career Progression o ECP system ng DepEd.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pa ang balita, posibleng sa Oktubre o Nobyembre maramdaman ang mas mababang singil sa kuryente dahil sa posibleng pag-alis ng value-added tax sa system loss charge. Sangayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suriin at linawin ang tax rules na makapagbibigay ng agarang ginhawa sa lahat ng residential at commercial consumers. Sa programang Boses, sinabi ni Energy Regulatory Commission o ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan na may inilabas ng resolusyon ang ahensya na nagka-classify sa system loss charge bilang government-mandated pass-through cost habang binabalangkas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang Memorandum Circular para sa tuluyang pag-alis ng nasabing VAT.
10: Kung ito'y mangyari, dahil ang sabi ng BIR, gagawin nila ito sa loob ng Setyembre, maaari nga sa pagdating sa Oktubre, kung magiging effective na yung aming mga resolution at yung kanilang issuance, matatanggal na yung system loss bilang bahagi ng binubuisan ng value-added tax. So magiging pagbaba nga ito sa singil ng kuryente.
2: Si ERC Chair Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muling isa sa ilalim sa red alert ang Visayas Grid mula alas 6 hanggang alas 7 mamayang gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, bunsod ito ng manipis na supply ng kuryente sa rehiyon. Sinabi pa ng NGCP na iiral naman ang yellow alert mula alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi mamaya. Yellow alert din mula alas 7 hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Bunsod naman nila ito ng manipis na reserbang kuryente at palyadong planta ng kuryente sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Malaking oil price hike asahan bukas ayon sa Department of Energy. Si AJ Ignacio sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Yes, Chair. Dinasaan nga na i-anunsyo ito mamayang tanghali ng Department of Energy ang big-time oil price sa produktong petrolyo simula bukas. Papatupad ang kumpanya ng langis simula alas 6 ng umaga ang 5 pesos ang 5 pesos ang kada litro ng 5 pesos and 80 centavos sa diesel habang 4 pesos and 18 centavos naman sa gasolina, habang sa kerosene naman ay nasa 5 piso ang ipapatupad na taas presyo sa singil ng kerosene sa kada litro nito. Ang bunsod, Ched, ay dahil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan, partikular sa bansang Iran at sa pagitan ng Estados Unidos, ang ang mataas na fuel insurance ng mga produkto dahil ito ay inaangat mula sa OPEC countries. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May pondo pa ang gobyerno para mapanatili ang programang Benteng Bigas. Meron na hanggang sa katapusan ng termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., karamihan sa mga nailabas na pondo ay hindi pa nagagamit kaya tiyak na maraming pamilya pa ang makikinabang sa nasabing programa. Inasahang nasa 60 milyong vulnerable consumers ang maaabot ng programa hanggang June 2028.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Isinasapinal na ng Bureau of Animal Industry o BAI ang guidelines para matiyak ang biosecurity makarang aprubahan ng commercial use ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Ang AvaCline vaccines mula Vietnam na dinevelop ng AvaC Vietnam Joint Stock Company ay kauna-unahang ASF vaccine na inaprubahan ng gobyerno para sa commercialization 7 taon mula nang tumama ang ASF sa Pilipinas. Ayon kay BAI Officer in Charge, Director Dr. Christian Dakigan, mahigpit na babantayan kung sino ang mga hog racer na nakatanggap ng bakuna. Mahigpit namang ipinagbabawal ang bentahan na naturang bakuna online.
12: May ginagawa po kami guidelines para dito na magre-report sa amin yung mga distributor ng bakuna, especially itong ASF vaccine ho natin, para mamonitor ho natin sino po yung mga gumamit na farms.
0: Samantala, positibo ang BAI na madadagdagan pa ang uri ng ASF vaccine na maaring magamit sa Pilipinas. Ayon kay Dakigan, nakalinya na ang iba pang bakuna na susuriin ang ahensya habang may iba pang kumpanya ang interesado na isa lang sa trial ang kanilang bakuna.
12: May mga application ho ngayon, meron din pong mga kapatapos na trial na ipipresent na ho nila sa technical working group ng Bureau of Animal Industry para ma-assess ho namin yung mga bakuna. And then may mga company pa rin po na gustong mag-apply para mag-trial ang kanilang mga bakuna. Nasa 3 to 4 company.
0: Ang tinig ni BAI Officer in Charge, Director Dr. Christian Dakigan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naipadala na ng Commission on Elections o COMELEC sa kanyang local hubs ang lahat ng election parafernalia para sa kauna-unahang parliamentary elections sa BARM sa September 14. Sa ngayon ay tinatapos naman ang pagpapadala ng election materials sa 105 municipalities at 2 lungsod sa rehiyon. Ayon kay COMELEC Chair Erwin Garcia, sinisikap din nilang ma-set up ang mga kagamitan bago mag-September 12 bilang paghanda na rin sa final testing and sealing sa 5,212 na presinto sa buong rehiyon.
13: Kinakailangan makita nila na wala pong laman sa walang nakaprogram na baka maya-maya magkaroon na naman ng mga balita may program daw isa na mga boto na wala po, zero po yan at siyempre masasaksihan nila sa pinatawag na final testing and sealing.
2: Si COMELEC Chair Erwin Garcia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, iginiit ni Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na under control ang sitwasyon para sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Sa isang statement, tiniyak ni Nartates na handa ang PNP na proteksyonan ang kaligtasan ng mga mamamayan ng BARM. Handa rin na niya ang PNP na tiyaking magagamit ng mga residente ng rehiyon ang kanilang karapatang bumoto ng payapa at malaya. Naka-alerto aniya ang kanilang mga tauhan at nakatutok sa mga paraan para mapigilan ang mga karahasang may kinalaban sa eleksyon lalo na sa mga lugar na may issue sa politika at seguridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang nakikitang media hotspot ang Presidential Task Force on Media Securities o Security o PT Forms. kaugnay sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni PT Forms Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr. na nauna na ring isinailalim sa orientation sessions at security training workshops ang media practitioners na magka-cover ng naturang eleksyon. Magtatayo naman ang monitoring centers at quick reaction teams para sa agarang pagresponde sa security concerns ng mga mamamahayag. Sa ngayon, nagpapatuloy ang koordinasyon ng PT Form sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa kaligtasan ng media sa araw ng halalan.
14: Siyempre, nag-coordination meetings na tayo with the Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines, kasama yung COMELEC at iba pang mga agencies para paghandaan yung darating na halalan.
2: Si PT Forms Executive Director Undersecretary Jose Torres Jr.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hinimok ni Presidential Peace Advisor Secretary Mel Senen Sarmiento ang mga political party at kandidato na tumulong na tiyaking magiging matagumpay at mapayapa ang BARM parliamentary elections sa September 14. Aniya, dapat masigurong ginagalang ang malayang pagboto ng mga botante. Inihikayat din ng opisyal ang mga tatakbo na mahigpit na sundin ang mga kautusan at protocol na inilabas ng Commission on Elections, particular ang gun ban. Una lang nagkasundo ang Peace Implementing Panel ng gobyerno at MILF sa guidelines para sa mapayapang eleksyon sa BARM.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: National Nutrition Council at mga lokal na pamahalaan isinusulong ang pagkakaroon ng karagdagang barangay nutrition scholar. Mula Radyo Magazine, may ulat si Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Kikipagtulungan ng National Nutrition Council sa local government units upang mas dagdagan ang barangay nutrition scholar o BNS sa mga lungsod o barangay. Base sa social media post ng National Nutrition Council, nangunguna sa pinakamaraming bilang ng barangay nutrition scholar sa Metro Manila ay ang lungsod ng Maynila na may higit 200, sinundan ng Caloocan at Quezon City. Ayon sa Presidential Decree No. 1569, kailangan magkaroon ng barangay nutrition scholar sa bawat barangay upang magsilbing tulay ng komunidad sa serbisyong pangnutrisyon. Sa pagtala ng LGU, mayroong mga barangay nutrition scholar na nakatalaga sa higit pang 2 barangay, kaya natutugunan nito ang kakulangan ng BNS sa ibang mga lugar. Hangad-ani ng NNC at LGU na mas tumaas pa ang bilang ng BNS upang mas matutukan ang nutrisyon ng mga pamilya sa bawat pamayanan sa bansa. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
0: Sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas tutulok patungong Japan ngayong araw para ipagpatuloy ang preparasyon para sa 20th Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
16: Matapos ang kambal na pagkatalo sa kanilang tune-up games kontra South Korean national team, lilipad na patungong Japan ang Gilas Pilipinas para sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanda sa 20th Asian Games. Lumasap ang Pilipinas ng 42-69 pagkatalo kahapon para sa 0-2 kartada sa unang torneo nito mula ng buuin ng samahang basketball ng Pilipinas para sa Asia. Nauna nang yumuko ang 11-man Gilas sa Koreans, 55-81 noong Biyernes. Nakaantabay pa rin ang national team kung makakasama ba sa koponan si naturalized star Justin Brownlee na hindi patiyak ang partisipasyon sanhi ng kanyang leg injuries. Malaking hamon para sa Pilipinas ang magiging pagdedepensa ng gintong medalya na nakamit ng bansa noong 2023 edition na ginanap sa Hangzhou, China. Binubuo ng all PBA players sa pambansang koponan na kinabibilangan ni na Robert Bolick, Brandon Ganuelas-Rosser, RJ Abarin, Justin Arana, Justin Baltasar, Jeric Ahanmisi, Brandon Bates, Don Trolliano, Cedric Bearfield, Adrian Nocum at Xavier Lucero. Magsisimula ang men's basketball action sa Webes September 10, siyam na araw bago ang formal na pagbubukas ng Aichi Nagoya Asian Games. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:38 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
1: Magandang buhay, ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Ako si Lope D. Kim po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Oras natin, Pilipinas, alas 11:42 ng umaga. Kalagdagang balita dito sa Luzon. Handog ng Pangulo isasagawa sa Bontok sa 14 ng Setyembre. Iba't ibang serbisyong pamahalaan ihahandog sa mga taga Mountain Province. Mula Radyo Pilipinas Bontok, narito ang ulat ni Donalyn Balio.
8: Radyo Pilipinas Report.
9: Isasagawa sa September 14 ang handog ng Pangulo sa Poblasyon Bontok. Lalahok dito ang nasa 20 ahensya ng pamahalaan para maghatid ng iba't ibang serbisyo. Mamamahagi ang Department of Agrarian Reform ng mga titulo at abono para sa mga agrarian reform beneficiary at magbibigay ng libreng legal assistance katuwang ang Registry of Deeds. Magsasagawa naman ang DA ng RSBSA registration. Ipamamahagi rin ng DOLE ang sahod ng tupad workers habang ang OWA ay livelihood assistance. Para sa kalusugan, magkakaroon ng yakap consultation ang PhilHealth, DOH at mga local health office. Mayroon ding serbisyo mula sa COMELEC, NCIPLTO, SSS, DepEd, DOST, DTI, TESDA, Pag-ibig, DSWD, SWAD, BGMP at NIA. Kabilang sa mga serbisyong ihahandog ang assistance to individuals in crisis situation, voter registration, tribal membership certification, scholarships, business assistance at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Baling tayo sa Radyo Pilipinas Tayug, may gagawing pag-uulat si Mildred Coquia. Tourist arrival sa Ilocos Region patuloy na dumadami. Tourist receipts sumabot sa 3.2 billion pesos.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Patuloy ang pagdami ng tourist arrival sa Ilocos Region kasabay ng pagsisikap ng DOT na palawakin ng tourism activity sa rehiyon. Ayon kay DOT Ilocos Assistant Regional Director Evangeline Dadat, umabot na sa 1.93 million ang tourist arrivals noong 2025 mula 1.85 million noong 2024 at 1.82 million noong 2023. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nasa 609,000 na ang naitalang arrivals. Patuloy pang kinoconsolidate ang datos mula sa accommodation establishment sa pamamagitan ng local at provincial tourism offices. Samantala, umabot sa tinatayang 3.20 billion pesos ang tourism receipts noong 2025, mas mataas sa 3 billion piso noong 2024. Kasabay ng paglago ng turismo, sinusulong ng DOT ang mas makabuluhang tourism experiences, kabilang ang culinary traditions, festivals, indigenous arts, heritage sites, at iba pang living traditions. Binigyan din ni Dadat ang pangangalaga sa kultura at kapaligiran, tamang waste management, paggalang sa lokal na kinaugalian, at pakikilahok sa mga komunidad upang maging pangmatagalan ng benepisyo ng turismo. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: World-class table tennis tournament patuloy na isinasagawa sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula Radyo Pilipinas Palawan, narito ang ulat ni Lizelle Pilapil.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpapatuloy ang tagisan ng galing ng mga manlalaro mula sa tinatayang 20 bansa sa ginaganap na World Table Tennis o WTT Tournaments dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagsimula ang WTT Youth Contender nito ika-3 ng Setyembre at nagtapos kahapon, Setyembre 6, at naigawad na rin ang medalya para sa mga nanalo. Kabilang sa mga kalawak dito ay ang mga kabataang atleta mula sa bansang Australia, Canada, Germany, Hong Kong, Indonesia, India, Italy, Japan, Korea, Malaysia, Maldives, New Zealand, Pilipinas, Singapore, Thailand, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei, at Slovakia. Nakatakdang magsimula naman bukas ang para sa World Table Tennis Feather Series na magtatagal hanggang sa 12 ng Setyembre. Lalawakan naman ito ng mga atleta mula sa Algeria, Australia, Bahrain, Canada, Denmark, France, Germany, Italy, India, Japan, Korea, Malaysia, Netherlands, Pilipinas, Chinese Taipei, United States, Oman, Brunei, Slovakia, at Indonesia. Kasabay naman ang mga events na katulad nito ay muling pinatutunayan ng lungsod ng Puerto Princesa ang kakayanan nitong mag-host ng world-class sporting events habang patuloy na hinihikayat ang mga lokal na atleta na maging mas mahusay sa kanilang larangan. Kasabay din ang hangarin na higit pang palakasin ang turismo ng syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ito, isang mainit-init na balita ang ating papapasukin. Isang nakakabahalang insidente ang mabilis na naagapan sa Palo National High School sa Palo, Leyte nitong umaga matapos pasukin ng isang armadong o isang binata na may dalang itak. Sa detalye, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Isang nakakabahalang insidente ang mabilis na naagapan sa Palo National High School, Palo, probinsya ng Leyte, nitong umaga, September 7, 2026, matapos pasukin ng isang armadong binata na may dalang itak sa pamamagitan ng mahinahon at mabilis na pag-isip ng isang guro, matagumpay nitong nakumbinsi ang suspect na ibaba ang kanyang sandata at makipag-usap ng maayos upang mailahad ang kanyang suliranin. Unang imbestigasyon, lumalabas na dating mag-aaral sa nasabing paaralan ang binata na natanggal sa talaan o na-kick out. Sinasabing ang galit at paghihigante ang kanyang gustong gawin sa dating kapwa mag-aaral at ang pangunahing motibo ng kanyang pagpasok na may dalang bitbit na patalim. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao ang ating ihatid sa pagpapatuloy natin dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Unang halalan, bagong yugto. Pero ano nga ba muna ang isang parliamentary government? Magbalik-aral muna tayo sa ating type of government. Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang ating national government ay mayroong presidential unitary system. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang bumoto ng nais nilang pangulo at mga mambabatas. Ang pangulo ang itinuturing na head of state, head of government at commander-in-chief ng hukbong sandatahan. May tatlong sangay ang pamahalaan na may magkakahiwalay na kapangyarihan. Una ang executive branch na nagpapatupad ng batas, legislative branch na gumagawa at nagpapasa ng batas, at judiciary na sinisigurong walang lumalabag sa batas. Ang Barm Parliamentary Government naman ang kabaliktaran ng presidential system. Paano nga ba sila nagkakaiba? Ang parliament ay katumbas ng legislative branch ng ating pamahalaan na binubuo ng mga lawmakers o mambabatas. Ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay may kapangyarihan lang na iboto ang magiging miyembro ng parliament. Sila ang kinatawan ng mga mamamayan sa bawat parliamentary district at sektor ng Bangsamoro. Para maging qualified ang isang kandidato for parliament member, kinakailangan siya ay isang Pilipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, at isang registered voter sa BARM. Sila ang pupuno sa kabuuang 80 seats ng BARM Parliament. Binubuo ito ng 40 partyless representatives, 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Ang 8 sectoral representatives na ito ay nagre-representa sa mga non-Moro indigenous people, mga settlers, kababaihan, katutubo, kabataan, traditional leaders at ulama. Kapag kumpleto na ang parliament, ang mga nanalong miyembro ang maghahalal ng kanilang chief minister at 2 deputy ministers na siyang mangangasiwa sa rehiyon. Ano naman ang pinagkaiba ng Congress ng National Government at Parliament ng BARM? Ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas na angkop sa buong bansa, habang ang Parliament ang gumagawa ng mga batas pang rehiyon na sakop lamang ang BARM. Pero nasa ilalim pa rin ng Bangsamoro Organic Law na maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang bilang ng mga Parliament members. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ang BARM sa Pilipinas dahil may sarili itong pamahalaan? Tinatawag ito ng mga eksperto na a government within a government. Sa BARM, mas magkakaroon ng kalayaan ng Bangsamoro para sa sarili nilang pamamahala na naaayon sa kanilang pangangailangan, kultura at tradisyon. Pero ang BARM ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas at pinaglilingkuran pa rin ito ng Pangulo ng Bansa. May sariling mga batas ang BARM na nakaangkla sa Konstitusyon ng Pilipinas.
7: Ilang dekada nang naiipit ang mga kababayan nating Moro sa tensyon sa rehiyon. Ilang dekadang pag-uusap at diskusyon para makamit nila ang otonomiyang ito. Kaya't ang nalalapit na BARM parliamentary elections ay isang makasaysayang tagumpay para makamit nila ang kalayaan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramirez ng IBC 13.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Dako na tayo sa mga kasama natin sa Visayas, Lizod Region 7 at Tagbilaran City Government magtutulungan para sa pagpapatupad ng 4PH program ng pamahalaan. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagpahayag ng interes ang pamahalaang panglusob ng Tagbilaran sa lalawigan ng Bohol sa Enhanced Community Mortgage Program bilang bahagi ng Expanded 4PH Framework. Ito ay nang magsagawa ng courtesy visit ang Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD Region 7 sa pangunguna ni Regional Director Engineer Mark Anthony Lindugan kay Mayor Jane Cahesia upang patatagin ang pagtutulungan sa pagpapatupad ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino or 4PH program sa lungsod ng Tagbilaran. Nakatuon ang pagpupulong sa panukalang proyekto ng pabahay ng paupahan sa ilalim ng Expanded 4PH program, isang inisyatibang naglalayong magbigay ng ligtas, abot-kaya at sustainable housing para sa pamilyang Pilipino. Layunin ng inisyatibang ito na bigyan ang mga organisadong komunidad ng mas malawak na pagkakataong matiyak ang karapatan sa lupa at makabuo ng sustainable solutions sa pabahay na lalong sumusuporta sa mga pagsisikap ng lungsod na tugunan ang pangangailangan sa pabahay ng mga residente na may mababang kita at kapuspalad. Ipinabot ni Mayor Cahesiap ang buong suporta ng lokal na pamahalaan sa pambansang programa sa pabahay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipinapatupad sa ilalim ng pamumuno ni DSUD Secretary Jose Ramon Aliling. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Minda Public-Private Partnership Roadshow isinagawa sa Misamis Oriental. Ang detalye mula kay Joe Bayonon ng Radyo Pilipinas, Hingoog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinalakas ng pamalaang panlalawigan ang kapasidad ng mga local government units para sa mas mahusay na pagpapatupad ng Public-Private Partnership o PPP sa pamamagitan ng isinagawang Mindanao Development Authority PPP Roadshow sa lalawigan ng Misamis Oriental. Ang roadshow ay naglalayo na mabigyan ang mga kalahok ng mas malinaw na pag-unawa sa mga konsepto ng PPP, mga balangkas, mga kinakailangan at mga proseso ng pagbuo ng proyekto kabilang ang mga tungkulin at responsibilidad ng pamahalaang panlalawigan, mga LGU at mga potensyal na katuwang ng pribadong sektor sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proyekto. Itinampok din sa kaganapan ang isang investment facilitation at project pitching session kung saan ipinakita ng mga proponent ng pribadong sektor ang kanilang mga potensyal na pagkakataon sa pamumuhay at mga konsepto ng proyekto. Ang kaganapan ay dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang mga municipal LGUs kabilang ang mga municipal budget officers, municipal planning and development officers, legal officers, local economic development and investment promotions officers at iba pang tauhan ng munisipyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayonon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kunin naman natin ang report ni Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi. Kamalek Tawi-Tawi, puspusan ang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary election.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Mamelek Tawi-Tawi, sa pamunuan ni Provincial Election Supervisor Attorney Alni Burahim, isinagawa ang briefing para sa mga Board of Canvassers bilang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary election sa 14 ng Setyembre taong kasalukuyan sa Racial's Place, Bungao. Ito ay dinaluhan ng election officers ng bawat bayan, representante mula sa Ministry of Basic Higher and Technical Education at treasurers mula sa iba't ibang bayan sa lalawigang Tawi-Tawi. Binigyang diin ni Attorney Burahim ang puspusang paghahanda ng COMELEC, katuwang ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, AFP, NBHTE, non-government organizations at iba pang partners upang masiguro ang patas, kredible at payapang BARM parliamentary election. Ayon naman sa 2nd Marine Brigade Deputy Commander, bagamat nasa Code Green ang lalawigan, ay mas mainam na ang paghandaan nito upang paigtingin ang kampanya tungo sa matapat at mapayapang halalan. Inihayag ni Provincial Director Byron F. Alatog ng PNP Tawi-Tawi. Nasa 800 PNP personnel ang kasalukuyang nakadestino sa buong lalawigan at 771 ang ide-deploy para sa nalalapit na halalan at siyam ang magsisilbing Special Board of Election Inspectors ipapadala sa Turtle Islands. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 7, 2026. Ang ating oras, 3 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. News Nationwide.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang

0: mga pinakamaiinit na kaganapan. Aming ibabalita diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayan ng Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage.
1: Tang, magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang special coverage po ng Radyo Pilipinas kaugnay pa rin ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kayo po ay nasa day 22 na, mga kababayan. Ang pagdinig, ito pa ay kagnay pa rin ang Article 1 mula po sa Articles of Impeachment, yung alleged misuse of confidential funds ng OVP at ng DepEd. Sa lukuyan po, no, nakabreak ang sesyon sa Senado. Pero sa kanina lamang po, mga kababayan, ang ating witness ay mula po sa Philippine Statistics Authority. Po ay si Engineer Marisa Grande, ang Assistant National Statistician po ng Philippine Statistics Office of Philippine Statistics Authority. Kasalukuyan nga po kanina habang pinapanood po natin nagkakaroon po ng eksaminasyon ang prosekusyon dito po kay Engineer Marisa Grande. Natin ipagpatuloy ang atin pong pagtalakay dito sa kasalukuyang nangyayari for our day 22. Ilang saglit, itatanggapin po natin ang mga balitang ihahatid sa atin ng ating mga kasamahan na nakatutok sa Senado, sa prosekusyon at sa depensa.

0: Unahin na natin, maya-maya lamang po. Sa panig po ng depensa. Pero kanina, no, bago tayo nag-break, nagpapatuloy yung direct examination ni Attorney May Divina Gracia. Tapos sa House Prosecution Panel. Ngayon pa rin ng disbursement ng confidential funds na nila ayon doon sa statement na ibinigay ng PSA. Mula doon sa nai-report na 2,669 na mga payees o tumanggap ng pondo. 1,685 sa kanila ay walang birth, walang marriage, o di kaya naman walang death certificate. So absent any proof or any documents, ibig sabihin na ito, mga kababayan, most likely fictitious po itong mga taong ito. Tungo muna tayo sa ating kasamahan mula dyan sa Depensa, Defense Team ni Vice President Sara Duterte. Hindi pumayag, tinurn over ni Special Disbursement Officer Edwin Fajarda kay Colonel Lunalasco ang confidential funds ng DepEd. Ang ulat na yan mula kay Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al nagkaroon nga ng bahagyang diskusyon ang panig ng depensa pati na rin ng prosecution hinggil sa posibleng hindi pagharap ni DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa impeachment trial. Inilatag kasi ng prosecution ang mga offer for stipulation sa depensa dahil nga posibleng hindi humarap si Fajarda sa korte dulot ng kanyang health concern. May ilang mga punto na tinanggap ang depensa tulad na pumayag sila na si Fajarda ay isang appointed Special Disbursing Officer ni Vice President Sara Duterte para sa DepEd at na siya ang nag-encash ng tatlong cheque na nagkakahalaga ng 37.5 million pesos para sa confidential funds ng DepEd. Pero ang inalmahan ng depensa ay hindi umano ibinigay ni Fajarda ang pera kay Colonel Lunasco. Giit ni Attorney Lindon Bakel, Defense Counsel, hindi dapat turned over o ibinigay ang pera na ang ginamit na sa

0: ng prosekusyon, kundi dinisburse umano ang pera kay Nolasco. Narito ang bahagi ng paglilitis.
1: PSN dated November 25, 2024, page 101 thereof, the intended witness stated, "Your Honor, as part po ng trabaho niya po, iyon eh, kasi confidential operation po. So sa kanya ko, i-disburse yung pera."
2: Your Honor, there are numerous instances when that was discussed, and in two other instances, Mr. Fajarda said that he merely turned over the funds.
3: And I can also point out to page 74 of the same TSN that also makes mention of the fact that he disbursed it to the security of.
0: Al, dahil naman sa diskusyon sa gagamiting salita, tinanggap na lang ng depensa na na-receive o natanggap naman ni Nolasco ang pera. Hindi rin naman pumayag ang depensa na si Vice President Duterte ang nag-utos na si Nolasco ang humawak ng pera. Pero pumayag ang depensa na si Fajarda ang nag-ayos ng mga certifications para sa Confi funds at pumirma pa si VP Duterte sa mga dokumentong ito. Sumang-ayon din ang depensa na walang personal na kaalaman si Fajarda kung paano ginamit ang Confi funds. Samantala, Al, sa pagpresenta naman sa bagong witness ngayong araw na si Assistant National Statistician Marisa B. Grande, umalma ang depensa sa offer for stipulation pa lang ng prosecution na kanyang o na kaya umanong patunayan ng testigo na ang mga acknowledgement receipts sa Confi funds ay nakapangalan sa mga nawawala at patay na umanong kabataan. Pinanarin ng depensa na bakit tuwing nagkakaroon ng offer for stipulation, ang prosecution ay humihirit o nagsisingit pa ito ng conclusions of law. Sumagot lang naman ang prosecution na wala naman sa rules ng korte na bawal ang conclusions of law tuwing may offer ng ebidensya o for stipulation. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina na pahayag ni Attorney Justin Nicole Gula.
4: In particular to purpose number 7, Your Honor, we believe the witness is incompetent to testify on such matters, Your Honor. And just a general comment, Your Honor. It is just the observation of the defense that the prosecution has developed the penchant for introducing conclusions of law in their offer. While we understand an offer of evidence is allowed and discretion is given to the prosecution, we believe, Your Honor, that the addition of explanations from the counsel is unwarranted and shouldn't be made in the offer. Nevertheless, all the purpose subject to cross, Your Honor, with the court's permission.
0: Al, kanina naman pagkatapos nga nitong direct examination ay nagkaroon ng tanong si Senator Judge Raffy Tulfo hinggil nga dito sa paggamit ng mga aliases sa mga acknowledgement receipts. Iginiit lang ng prosecution na sinasabi niya na hindi naman kasi dinideny ng depensa na gumamit sila ng aliases. Pero humirit pa rin ang depensa tungkol nga dito sa paggamit ng aliases sa acknowledgement receipts. Ang sinasabi ng defense team, kahit pa ipinipresenta nila ang mga pangalan o talagang aliases ito, ay hindi naman ito yung naging dahilan o naging sinasabing findings o sinasabi na parang root o dahilan talaga ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Ang sinasabi kasi ng depensa, ang naging saliga ng confidential funds o misuse of confidential funds ay yung findings ng Commission on Audit at hindi naman yung paggamit ng aliases. Pero naman, pinunto pa rin naman ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na bagamat hindi nagkakaroon ng denial hinggil dito sa aliases, itong depensa ay may blanket denial naman sila sa naging pre-trial conference. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Luisa Erispe. Nga, no, mga kababayan, na ririnig natin at napanood po natin kanina. Bakit nga ba pinagtataluhan yung mga ginagamit na salita? Kasi oh, mga kababayan, kapag yan ay hindi i-contest ng magkabilang panig, whoever siguro fits that narrative, balak ang mangyayari kasi dyan, mga kababayan, this is basically an admission. O kapag sinabing hindi na disburse, iba po ang legal na implikasyon niyan at iba po ang implikasyon niyan sa isip ng ating mga senator judges. nga hindi pumayag ang depensa no dito sa on that specific matter ano po sa kanilang stipulation of facts ay didiscuss natin maya-maya. Samantala, tanggapin naman natin mula po sa prosekusyon. DepEd Special Disbursement Officer Edward Fajarda hindi na dumalo sa impeachment. PSA official pinatotohanan ng verification na kanilang tanggapan sa mga pangalan ng recipient ng confidential funds kabilang na si Mary Grace Piatos. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Good morning, Al. Ngayon ang day 22 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagamat hindi nakadalo si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda sa pagharap sa witness stand dahil sa kanyang sakit, ay inilatag ng prosecution ang 13 stipulations na pananagutan umano ni Vice President Sara Duterte dun sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education. Iprinisinta ni Private Prosecutor Ray Robles ang mga stipulations. Sakop nito ang pagtatalaga kay Fajarda bilang SDO ng DepEd na siya nag-withdraw ng pera, pagpasa ng pondo at mga dokumento may dagda si VP Sara. Nauna lang naantala ang pagharap ni Fajarda sa korte matapos itong ma-stroke. Pumayag naman ang abogado ng depensa na si Attorney Lyndon Miguel Baquel sa unang dalawang panukala o stipulations ng prosecution na itinalagas ni Duterte si Fajarda bilang SDO ng DepEd para sa confidential funds for 2023 na nagkakahalaga ng 112.5 million pesos. Ito ay winidraw ng tatlong beses, tatlong quarter. Kinilala rin na magkabilang panig ang mga kaugnay na cheque at disbursement vouchers bilang pangkalatang ebidensya o common exhibits. Nagkaroon naman ng pagtatalo sa ikatlong panukala ukol sa tamang paglalarawan sa pagpasa ni Fajarda ng pera kay Colonel Dennis Nolasco na tinukoy ni Robles bilang Deputy Commander ng VPSPG na naka-assign sa DepEd. Ang ikaapat na panukala ay nag-uugnay sa paglilipat ng pondo na utos ni VP Sara. Ang ikalimang panukala ay tumutukoy sa Joint Circular Number 2015-01 na sumasaklaw sa paghingi, paglalabas na at paggasta o paglikha at responsibilidad ng confidential at intelligence funds. Pumayag din ang depensa sa ika-anim at ika-pitong panukala na tumutukoy sa mga sertipikasyong nilagdaan sa ilalim ni Fajarda at ni VP Sara. Sa ikalawang panukala, binigyan din ng prosecution na lumagda si Fajarda sa mga sertipikasyon. At yung 13 panukala ay naglalarawan naman sa inaasahan testimonya ni Fajarda na ang ilan dito ay hindi na pumaporno sa depensa. Kanina rin ay humarap na sa witness stand si Assistant National Statistician Marisa Grande kung saan hiniling ng House Prosecution Panel nito lamang mga June, buwan ng June, ang re-verification na kanilang isinagawa base dun sa hiniling ng House Good Government Committee na verify ng mga pangalan. Kanina, Al, ay muling sinabi ni Marisa Grande ng PSA na wala sa kanilang records ng kapanganakan, marriage certificate at kamatayan itong si Mary Grace Piatos. At batay rin sa unang verifikasyon ng PSA, lumalabas na 1,685 na mga pangalan mula dun sa 2,669 na listahan na nakatanggap ng bayad mula dun sa confidential funds ng Office of the Vice President ang walang record ng kapanganakan, kasal o kamatayan. Meron din mga binanggit na pangalan itong si attorney, yung siya nga nagdi-direct examination kay Grande, si attorney Divine Gracia. At ang ilan dito ay lumalabas na yung mga pangalan na yun na isang taong gulang pa lamang noong 2022 na na pumirma noong 2023, lumalabas na 1-year-old pa lamang ang ilang mga pangalan na binanggit ni Divine Gracia na siyang verify ng PSA. Sa ngayon, Alay, tatakbo muna tayo sa press conference ng House Prosecution Panel. Magbabalik tayo mamaya matapos ang break. Mula dito sa Senado, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Oras po natin, mga kababayan, 20 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Lamang po kayo, mga kababayan, magbabalik po ang paglilitis.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
11: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World League Service Sports Radio.
13: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: Radyo Publiko. Serbisyo.
11: Pangbayang.
13: Mahal. News. Nationwide.
14: Balitang pambansa.
13: Sa ulo ng ating
14: pinakamalawak na pagbabalita.
13: Ang Radyo ng Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
13: Balitang mahalaga
11: sa bawat mamamayan.
13: Ang Radyo ng Publiko.
11: Radyo Publiko.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan.
11: Sa sambayanan.
13: Ay inyo ring mapapakinggan. Sa 104.3 FM band.
15: Magkaisa.
16: Pagtulungan.
15: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital.
11: Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino.
13: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: And The Capital.
13: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo
13: sa mamamayang
11: Pilipino.
13: In the new era of collaboration.
17: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3 The Capital.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
6: Mga kababayan, ang oras po natin, 25 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bigyan daan muna natin ang Palace Press Briefing. Kasama pa rin si Undersecretary Jose Claire Castro. Naroon ang ating kasamahang si Raquel Bayan.
13: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
9: Yes, Al, pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
16: Recovery Facility. Dito kinilala ng Pangulo ang magandang inisyatiba ng lokal na pamahalaan na ng Marikina sa kanilang solid waste management at mahigpit na pagsunod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Noong mga nakaraan, ang Marikina City ay palaging nalulubog sa tubig baha tuwing malakas ang ulan sa Metro Manila. Pero nitong mga nakaraang araw, kahit sunod-sunod ang malakas na buhos ng ulan, makikita ang malaking improvement sa flood control measures ng lungsod. Kabilang na dito ang maganda nilang programa sa pagtatapon ng basura. Ayon sa Pangulo, magandang halimbawa ito na dapat gayahin ng mga lokal na pamahalaan sapagkat patid noong mga nakaraang araw ang malaking epekto sa baha ng hindi tamang pagtatapon ng basura. Binigyan din ng Pangulo na mahalagang paigtingin ng DENR sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cuna ang monitoring ng pagsunod ng LGUs sa mga batas tungkol sa solid waste management. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na hikayatin ang lahat ng LGU na tularan ang mga epektibong patakaran ng Marikina City. Sa huli, binigyan din ng Pangulo ang mahalagang tungkulin ng taong bayan na makipagtulungan sa mga otoridad at ugaliin ang proper waste disposal. Ang kalinisan sa kapaligiran at kalikasan ay kolektibong responsibilidad ng pamahalaan at ng taong bayan.

0: maaari na po akong tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
2: Yusak, good morning po. Kong Redon is asking our law enforcement why there seems to be some sort of a special treatment for Vice President Sara since she skipped the mugshot process. Mayroon din pong nakalatag na red carpet for the VP last Saturday at the QCRTC. Does Malacanang see this as special treatment?
0: Sa parte po ng hindi pagkuha ng mugshot, meron po kasing proseso na kapag po kayo ay pumunta ng diretsyo sa korte at naglagak po ng cash bond, ang lahat po ng requirements na maaaring isumite, katulad po ng mga larawan, sketch ng tahanan kung saan yung address, barangay certificate. At kapag ito naman po ay nakompleto, hindi naman po nire-require na pumunta pa sa presinto para sa the usual na nakikita nating mugshot.
2: Pero yung red carpet po for the Vice President, ang sabi rin po ni Secretary Remulia, this is okay since she's the second in command at pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Does Malacanang share that opinion?
0: Ang paglagay, as in literally, red carpet na ginawa ng korte, wala po tayong masasabi kung ano po ang naging dahilan ng korte. Yan po ay hindi na po saklaw ng ating anak ehekutibo. Kung ano po ang nais nilang isagawa na proseso sa kanilang korte, nasa kanila po yun.
2: And the Vice President also said she does not trust our courts. Is there a reason for a lawyer and the sitting Vice President to lose trust in Philippine courts?
0: Hindi po dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema po ng ating hustisya. At kung yan po ang kanyang nais na ipahiwatig, nasa kanya po yan. At hindi po natin ini-encourage ang lahat ng mga kababayan natin na hindi maniwala sa sistema ng hustisya sa ating bansa.
1: Next question po, Harleen Delgado, ABS-CBN. Maricel Halili, TV5.
3: Maganda tanghali po, Yusek. Yusek, the Vice President also mentioned over the weekend that she does not feel safe. Meron po bang dahilan na nakikita ang Malacanang kung bakit ganito yung pakiramdam ng Vice Presidente? Kasi sinigundahan din to ng kapatid niya na si Congressman Pulong.
0: Nung atin po nakausap mismo si General Natates at kahit man po ang NBI Director Melvin Matibag ay nagsabi na wala po silang anumang record na sinasabing pagbabanta sa buhay ng Vice Presidente. Wala pong record, wala pong pagsusumbong, wala pong reklamo. At sinisiguro naman po ng pamunuan ng PNP at ng mga ahensya na nagbibigay ng proteksyon, lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. So walang dahilan para sabihing hindi safe ang Vice Presidente. At siguro hindi po sa amin manggagaling kung ano yung nakikita niyang dahilan. Mas maganda pong itanong po ninyo diretso kay Vice Presidente ano-ano ang mga dahilan niya at kung ano-ano ba ang mga ebidensya, hindi lamang sa salita, kung hindi pati na rin po sa mga dokumento.
3: Yusek, even her brother, Congressman Pulong, also shared the view of the Vice President. Nag-post pa siya saying that I am a Filipino and I do not feel safe. What do you want to tell Congressman Pulong?
0: Marami na po tayong nakita. Marami na po tayong nabalitaan noon kung ano ba ang mga aksyon ng mga Duterte. Hindi natin masisisi na kampihan ang sarili niyang kapatid dahil maraming mga kababayan natin ang naniniwala na dapat tayong maniwala sa pagprotekta ng ating mga kapulisan at ng mga ahensyang nagbibigay ng proteksyon. So, muli, gusto nating ipaunawa sa lahat na ang PNP, ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kapatid. Wala pong nakikitang anumang ebidensya patungkol po dyan.
3: Pahabol na lang po. Because of the following the case before the QCRTC, meron po bang magiging possible conflict ito doon sa ongoing impeachment proceedings considering na pareho siyang grave threat?
0: Magkaiba po kasi ang nature ng criminal case at ng impeachment proceedings. Ang impeachment proceedings po kasi ito ay naglalayon lamang para mapanagot ang isang impeachable officer kung siya ay may nilabag na batas at kung ito po ay lumalabag din sa konstitusyon at lumalabag sa kanyang mandato. At kung siya ba ay dapat na manatiling isang opisyal at kung may karapatan siya pang maging pinuno sa mga susunod na pagkakataon. Ang criminal case naman po, ito naman po ay para papanagot ang ginawang isang action na masasabing isang krimen. So magkaiba po ang nature ng dalawang proceedings na ito.
1: Next question po. Harleen Delgado, ABS-CBN.
2: Hi, Yusek. Good morning. Yusek, VP Duterte issued a new statement this morning where she said na taong 2024 pa lang daw po ay umabot na sa kanya yung impormasyon na may plano manong gawin si Marcos. Ang sabi niya po, kabilang dito yung pagkakaroon ng ICC warrant kay dating Pangulong Duterte at yung gagawing pag-atake sa akin. She also posted a screenshot, apparently a supposed conversation nila ni former AFP Chief of Staff Romeo Browner, and sinasabi niya na dito niya nilahad yung kanyang hiling na protektahan at igalang yung kanyang mga anak at kanyang ina. And then on the last paragraph, she said, mga kababayan ng isang pamahalaang hindi gumagalang at nagpoprotekta sa mga kabataan ay nagpapakita ng kawalan ng malasakit sa kinabukasan ng ating bayan. The palace's response first.
0: Unang-una po patungkol sa sinasabing atake, pag-atake ni Pangulo Marcos Jr. sa kanya, personal, 2024 pa. Hindi po ito nabanggit ni Numan or nabanggit man lang niya noong panahon na sinasabing siya ay ina-atake noong 2024 pa. Wala rin po siya nabanggit patungkol sa sinasabing threats way back 2023. Ngayon lang po ito nagsulputan, kung papansinin niyo po, noong na-question na siya dahil siya mismo ang nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ng dating Speaker. At hindi makakaila na siya mismo ay nagpatunay na siya ay may kakilalang isang hitman. At ito'y nakausap na niya at nagkaroon sila ng pagkakasundo. At itong kasunduan nito ay consummated na, kumbaga nabuo na, completed. So, pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito. At ang pag-aalaga, pagprotekta sa mga kabataan, ito po ba'y patungkol sa kanyang mga anak o in general?
2: Yung una niya, Yusek, na sinabi is yung about nga sa safety ng kanyang mga anak, and then that's...
0: In general, yeah. Maybe. Okay, alam po natin na ang Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., since day one, alam po natin na ayaw niya ng mga madugong operasyon. Lalong-lalo na po kung ang mga kabataan ang magsasuffer or maaapektuhan ng isang madugong operasyon. Ang Pangulo po ay nagpoprotekta sa ating mga kabataan at hindi lamang siya isang leader, kundi siya ay isang ama ng buong Pilipinas, lalong-lalo na ng mga kabataan. Ano-ano ba yung mga naging programa ng Pangulo? Iisa-isahin po natin para maliwanagan po ang mga nagbibintang na ito. Una, meron po tayong Presidential Office for Child Protection. Meron pong Protect Safe and Enhance Protect Teen. Meron din pong Project Aruga. Meron din pong Whole of Society Student Security, Mental Health Support Deployment, Advocacy for Vulnerable Students. Marami pong mga programa ang Pangulo na ang kabataan ang pinoprotektahan. Maliban pa po sa mga ibinibigay na mga ayuda at mga kagamitan para sa mga kabataan, mga mag-aaral. So, hindi po kapani-paniwala ang bintang na ang Pangulo ay hindi nagpoprotekta sa ating mga kabataan.
1: Next question po, Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon, ma'am. Yes, ko lang po, if the passage of the pending progress bill of the Marcos administration is necessary to address po yung rising government debt, which has reached 745 billion.
0: Hindi lang ito, Sam. Ang lahat ng ginagawa ngayon ng mga reforma sa tax ay maaari makatulong at makapag-manage ng ating public debt. Dahil ang pag-lower ng income tax sa mga ordinaryong manggagawa at sa mga small businesses, ito ay makakapagbigay pa ng tsansa na sila ay maggamit ang matitipid nilang pera para sa kanilang pangangailangan. At kapag umiikot ang pera, nagkakaroon ito ng karagdagang paggalaw sa ekonomiya na maaaring magdulot pa ng mas mataas na revenue. Pero maliban dyan, Sam, hindi lang itong progress bill, kundi meron po kasing mga programa or mga plano ng pagtaas, proposal po ito, ng excise tax on distilled spirits, higher taxes on e-cigarettes, new levy on vape devices and novel tobacco products, at pati ang mga plastic products at automobiles. So ilan lamang po ito sa maaari maging reforma para mas ma-manage po yung public debt na meron po sa kasalukuyan ang pamahalaan na karamihan po dito ay namana pa sa mga nakaraang administrasyon.
4: Clarify ko lang, ma'am. Hindi po ba yung mga existing tax measures na na-measure po nila, hindi po ba siya i-integrate doon sa progress bill?
0: Sa ngayon po ay pinag-aaralan po yan. Hayaan po natin na sumagot mismo ang DOF patungkol po dyan.
4: Last na lang po for my part, ma'am. May sufficient fund, sufficient po kaya ang current government revenues para po bayaran yung nasabing debt kahit na wala po yung progress bill?
0: Sapat po sa kasalukuyan ang revenues o kita ng gobyerno para matugunan ang obligasyon natin sa utang sa tamang panahon. Importante po dito, ang majority ng ating mga nautang ay may long-term repayment. So, hindi lang po agad-agad babayaran to, maaaring pa unti-unti at para mabayaran din po ang interest at ang principal. Sa ngayon po ay sapat po ang ating kakayanan na magbayad ng ating mga nautang.
4: Thank you po, ma'am.
1: Pahabol na tanong po, Maricar Sargan, Brigada News.
5: Yusek, balik lang ulit kay VP Sara. Would the palace consider Vice President Sara Duterte's statement that she does not trust the court and the police as potentially unbecoming of a member of the bar? And could this be a ground for disciplinary action or even disbarment?
0: Siguro po ang Supreme Court na po natin ang makakasagot niyan. Maaari naman po ang Supreme Court na magsagawa ng motu proprio or on its own initiative ng pag-imbestiga patungkol po dito. Dahil nagawa naman po ito, itong motu proprio investigation sa ibang mga abogado na nagkaroon ng mga kakaibang mga behavior or mga nagawang mga aksyon na hindi masasabing tama para sa isang abogado.
5: And another lang po, ngayong may pending criminal case po si VP Sara and kahit nakapagpiansa siya, kapag ka po ba humingi siya ng travel authority from the Office of the President, may pagbabago po ba sa consideration ng OP?
0: Sa ngayon po ay hindi po ito napag-usapan, pero hindi lamang po ang Office of the President ang dapat na hingan ng permiso para sa kanyang paglalakbay, kundi pati po ang korte.
5: Thank you, Yusek.
1: Next na pahabol po, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
6: Yusek, sorry, pahabol lang, Yusek. Yusek, a few minutes ago, nagsampa na ng kaso ang Ombudsman against ex-House Speaker Martin Romualdez ng plunder case. Palace reaction?
0: Sorry po. Kailan, anong oras po ba?
6: 30 minutes ago.
0: Ayun. Hindi. Wala pa po tayong nadidinig na anumang reaksyon sa palasyo dahil breaking news po siya. So ano ang gustong hingin na ni Alvin? Alvin, kung anong reaksyon namin?
6: Ano pong reaksyon? Since nasabi na naman po sa nakaraan ni Pangulong Marcos, gaya nung sauna na siya mismo nag-announce na ipupursa talaga yung, ano, yung kaso.
0: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. Kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So, depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
6: Thank you, Boy Yusek.
1: Pahabol tanong, Ivy Reyes, billionaire.
2: Yusek, the Office of the Ombudsman sees Congressman Romualdez as the central figure in this scandal. Has the President ever expressed any reaction to this? Maybe some sort of disappointment na pinsan po niya yung nasasakdal dito sa usaping ito?
0: Ipagpaumanin, hindi ko po natanong kung ano yung feelings niya, personal feelings niya pagdating dito. Basta ang alam natin, kahit nga kamag-anak, at sinabi naman po at nadinig natin ito sa SONA, maybe from there, pwede natin masabi na hindi maganda yung pakiramdam na ganito ang nangyayari. Pero pag ebidensya, ebidensya ang nagsusumigaw, kailangan po ito makita ng taong bayan.
1: Pahabol na tanong po, Maricel Halili, TV5.
3: Yusek, balik lang po kay VP Sara. I wonder if, don't you find it ironic na the Vice President mentioned that she doesn't trust the local court and yet yung camp din nila yung nagsasabi na the former president dapat dito siya tinatry instead of ICC because we have a working justice system. What can you say about that, ma'am?
0: Siguro, pananaw po nila yan. At syempre po, kung medyo alanganin sa interest nila, ay ganyan po ang masasabi. So, hindi natin malaman kung saan talaga ang gawin nila. Totoo bang may magandang justice system sa Pilipinas? O hindi dapat pagtiwalaan ng mga korte sa Pilipinas? So, depende na po siguro yan sa kanilang interest. Kaya po nila yan nasasabi.
1: Huling tanong po, Vance Fernandez, Police Files.
7: Good afternoon, ma'am. Ma'am, can I ask, can you give me an update sa situation dyan sa BARM election coming this September 14?
0: Hindi po ako makakapagbigay ng update sa ngayon dahil hindi po ako na bigyan ng anumang detalye. But tuloy po ang election.
7: Yes, I send the question sa you, ma'am.
0: Hindi ko po napansin.
7: Okay, thank you very much.
0: Salamat po.
1: Yun na pong huling tanong, Yusek. Back to you.
0: Salamat. At bago tayo magtapos, DBM, tinatrabaho na ang reforma para wala ng paghihintay sa salary deficiency request. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maayos at mabilis na ibigay ang karapatang sahod sa government employees at public school teachers. Isinusulong ng Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Kim Robert De Leon, ang pagbabago sa kasalukuyang request-based process para sa personal services deficiencies. Sa ilalim ng reforma, hindi na kailangan ang hiwalay na funding request para maproseso ang salary adjustments. Sa oras na ma-update ng isang ahensya ang kanilang plantilla master list at makitang may salary deficiency, agad na itong matutukoy ng DBM para makapag-release ng kinakailangang pondo. Layunin nitong siguruhin na mas mabilis na matatanggap ng teachers at ng ibang kawani ng gobyerno ang kanilang sweldo. Target ng DBM na isagawa ang live testing ng bagong sistema sa iba't ibang ahensya sa fourth quarter ng 2026. Para sa mga naghihintay ng salary adjustments, pinapabilis na po ng pamahalaan ang pagproseso para makuha ang inyong tamang sweldo. Dahil sa bagong Pilipinas, kapag mas proactive at maayos ang proseso, mas mabilis ang kilos ng gobyerno. Samantala, bilang pagtalima sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na palakasin ang sektor ng transportasyon, isinusulong ng pamahalaan ang pagtaas ng budget para sa rail infrastructure na aabot sa 197.3 billion pesos ngayong 2027. Ang hakbang na ito ay para pabilisin ang pag-usad ng North-South Commuter Railway System na inaasahang magpapagaan sa biyahe ng mga commuter at magpasigla sa ekonomiya ng bansa. Sa ilalim ng Fiscal Year 2027 National Expenditure Program, 123.84 billion pesos ang mapupunta sa nasabing proyekto na magdurugtong sa Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Laguna. Nakapaloob din sa nasabing budget ang 67.44 billion pesos para sa Phase 1 ng Metro Manila Subway Project na inaasahan namang magpapagaan sa lagay ng trapiko sa Kamaynilaan. Kasama rin sa budget ang 1.17 billion para sa LRT Line 1 Cavite Extension Project, 1.94 billion para sa MRT Line 3 Rehabilitation Project at 603 million pesos naman para sa LRT 1 South Extension Project. Pondo ng bayan, nakalaan para sa taong bayan. Ito ang mithiin ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. para sa bawat Pilipino.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino handang sagutin at panagutan ang ginawang kamalian at hindi naninisi at nagtuturo ng iba gamit ang kasinungalingan. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang na press briefing dito sa Malacanang, na itanong yung umano special treatment kay Vice President Sara Duterte kaugnay doon sa paglalagak ng kanyang bail o piyansa sa bini Jose Castro, yung hindi pagkuha ng mugshot ay may proseso na pagpunta diretso sa korte at hindi na daw required yan kung dumiretso naman si VP Sara noong weekend. Maging naitanong rin actually yung sinabi ni VP Sara, yung distrust niya sa Philippine courts. Sabi ni Jose Castro, hindi dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema ng justisya sa bansa. At kung yan daw talaga yung nais ipahiwating ni VP Sara na tumukoy kung mayroon bang grounds itong pahayag na ito ni VP Sara. Samantala, na itanong din yung sinabi ng ikalawang pangulo na hindi siya safe dito sa bansa. Ang sabi ni Jose Castro na una niyang makausap si Nertates at maging ang National Bureau of Investigation kaugnay dito sa umani kaligtasan ni VP Sara. Ang sinabi sa kanya ng PNP at ng NBI, wala namang record na mayroon mang pagbabanta sa buhay ni VP Sara. Walaan niyang sumbong at wala ring reklamo na natanggap yung pamahalaan kaugnay sa safety ni VP Sara. Ang PNP at iba pang agency na nagbibigay ng protection, patuloy nilang ginagampanan yung kanilang trabaho. Lahat ang yun ng kagababayan natin binibigyan protection ng pamahalaan, kahit walang dahilan para kay VP Sara na maramdaman na hindi siya safe dito sa Pilipinas at wala rin

include manufacturing and trade,

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

Clary Castro.

pamahalaan sa bansa na maglunsad ng mga programang nagsusulong na maayos na solid waste management. Kaninang umaga, personal na nag-inspeksyon ang Pangulo sa Marikina River Linear Park at bumisita sa Marikina Centralized Materials Recovery Facility. Dito, kinilala ng Pangulo ang magandang inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa kanilang solid waste management at mahigpit na pagsunod sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Noong mga nakaraan, ang Marikina City ay palaging nalulubog sa tubig baha tuwing malakas ang ulan sa Metro Manila. Pero nitong mga nakaraang araw, kahit sunod-sunod ang malakas na buhos ng ulan, makikita ang malaking improvement sa flood control measures ng lungsod. Kabilang na dito ang maganda nilang programa sa pagtatapon ng basura. Ayon sa Pangulo, magandang halimbawa ito na dapat gayahin ng mga lokal na pamahalaan sapagkat patid noong mga nakaraang araw ang malaking epekto sa baha ng hindi tamang pagtatapon ng basura. Binigyan diin din ng Pangulo na mahalagang paigtingin ng DENR sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ang monitoring ng pagsunod ng LGUs sa mga batas tungkol sa solid waste management. Ipinag-utos din ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na hikayatin ang lahat ng LGU na tularan ang mga epektibong patakaran ng Marikina City. Sa huli, binigyan diin ng Pangulo ang mahalagang tungkulin ng taumbayan na makipagtulungan sa mga otoridad at ugaliin ang proper waste disposal. Ang kalinisan sa kapaligiran at kalikasan ay kolektibong responsibilidad ng pamahalaan at ng taumbayan.

0: maaari na po ako tumanggap na inyong mga katanungan.
1: Unang tanong po mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo.
2: Yusak, good morning po. Kong Redon is asking our law enforcement why there seems to be some sort of a special treatment for Vice President Sara since she skipped the mugshot process. Mayroon din pong nakalatag na red carpet for the VP last Saturday at the QCRTC. Does Malacanang see this as special treatment?
0: Sa parte po ng hindi pagkuha ng mugshot, meron po kasing proseso na kapag po kayo ay pumunta ng diretsyo sa korte at naglagak po ng cash bond, ang lahat po ng requirements na maaaring isumite, katulad po ng mga larawan, naman po nire-require na pumunta pa sa presinto para
2: this is okay since she's the second in command at pangalawang pinakamataas na opisyal ng Pilipinas. Does Malacanang share that opinion?
0: Ang paglagay, as in literally, red carpet na ginawa ng korte, wala po tayong masasabi kung ano po ang naging dahilan ng korte. Yan po ay hindi na po saklaw ng ating anak ehekutibo kung ano po ang nais nilang isagawa na proseso sa kanilang
2: to lose trust in Philippine courts.
0: Hindi po

0: walang anumang record na sinasabing pagbabanta sa buhay ng Vice Presidente. Wala pong record, wala pong pagsusumbong, wala pong reklamo. At sinisiguro naman po ng pamunuan ng PNP at ng mga ahensya na nagbibigay ng proteksyon, lahat po, hindi lang ang Vice Presidente, lahat po ng mga kababayan natin ay binibigyan proteksyon ng pamahalaan. So walang dahilan para sabihing hindi safe ang Vice Presidente. At siguro hindi po sa amin manggagaling kung ano yung nakikita niyang dahilan. Mas maganda pong itanong po ninyo diretso kay Vice Presidente ano-ano ang mga dahilan niya at kung ano-ano ba ang mga ebidensya, hindi lamang sa salita, kung hindi pati na rin po sa mga dokumento.
1: Yusek, even her brother, Congressman Pulong, also shared the view of the Vice President. Nag-post pa siya saying that I am a Filipino and I do not feel safe. What do you want to tell Congressman Pulong?
0: Marami na po tayong nakita. Marami na po tayong nabalitaan noon kung ano ba ang mga aksyon ng mga Duterte. Hindi natin masisisi na kampihan ang sarili niyang kapatid dahil maraming mga kababayan natin ang naniniwala na dapat tayong maniwala sa pagprotekta ng ating mga kapulisan at ng mga ahensyang nagbibigay ng proteksyon. So, muli, gusto nating ipaunawa sa lahat na ang PNP, ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kapatid. Wala pong nakikitang anumang ebidensya patungkol po dyan.
1: Habol na lang po. Because of the following the case before the QCRTC, meron po bang magiging possible conflict ito doon sa ongoing impeachment proceedings considering na pareho siyang grave threat?
0: Magkaiba po kasi ang nature ng criminal case at ng impeachment proceedings. Ang impeachment proceedings po kasi ito ay naglalayon lamang para mapanagot ang isang impeachable officer kung siya ay may nilabag na batas at kung ito po ay lumalabag din sa konstitusyon at lumalabag sa kanyang mandato. At kung siya ba ay dapat...
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Nagsama ka na ba ng text scam? Paano nga ba makakaiwas sa text scam? Narito ang ilang ligtas tip mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Lagi maging maingat sa mga matatanggap na text message mula sa hindi kilalang tao. I-verify ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng paghingi ng kanilang ID card. Kumpirmahin ang kanilang mga sinasabi o ang nilalaman ng text message sa pamamagitan ng direktang pagtawag sa kumpanyang kanilang pinagtratrabahuhan. Huwag basta-bastang ibigay ang inyong personal na impormasyon. Huwag basta-bastang magbibigay ng pera o bayad mula sa mga kahinahinalang text message at sender. Text ka may iwasan, pera ay protektahan.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Tsunami ay isang serye ng malaking alon na kadalasang nagre-resulta mula sa mga lindol sa ilalim ng dagat at maaaring umabot sa taas na higit sa 5 metro. Kailangang matutunan ng bawat isa sa komunidad ang mga dapat gawin at tamang kahandaan tungkol sa tsunami, tulad ng mga sumusunod. Una, huwag manatili sa mababang baybayin pagkatapos ng naramdamang lindol. Lumipat kaagad sa mas mataas na lugar. Ikalawa, kung mapansin ang kakaibang kondisyon ng karagatan,

0: officer in the interest of time, baka maganda rin po ma-explore kung alias ba yan o hindi, kung ang mga pangalan na yan ba ay may totoong pangalan na nasa likod nito, na matagal na rin pong napag-uusapan ng mga senator judges. Yun lang po, Mr. Presiding Officer. Maraming salamat.
1: Thank you. On that point, Senator Judge Aquino, witness Gina Acosta also said she has no personal knowledge as to who Colonel Latchika supposedly gave the monies to, but that just she thought it may be aliases. Yes, the next to avail would be Senator Erwin Tulfo. After Senator Judge Tulfo, Attorney May, will you be ready? Okay, Senator Judge Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer. Miss Witness, nabanggit po itong mga pangalan na sina Clarice Ontiveros, Dayan Maple Lapid Jr., John A. Lapid Jr., or Dayan Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Jose Diocno Jr., Hart Santiago, and Ong Pauco. May recall po yung mga pangalan nila kasi mga yung apelyido po nila, yung isa, yung pangalan na nakatanggap. Na-check nyo rin ho ba ito na doon sa inyong records?
3: Yes po, Your Honor. But sa sobrang dami, hindi ko masyadong matandaan. But lahat po nung binanggit ninyo, like nandun po yung mga resulta sa aming certification.
2: Alright. May pagkakataon ba na sa civil registry po records ay maaring hindi po conclusive bagamat existing po yung isang tao? May mga possibility po bang ganun?
3: For this particular case po, Your Honor, may mga, yung mga single match na sinasabi namin, yan yung exact match, ibig sabihin unique po na lumabas na merong record po sa CRS database. Pero kung tatanungin niyo po sa akin kung nag-exist sila po yan, I cannot speculate po, Your Honor.
2: Okay. Pwede po kaya na may instance po na yung mga pangalan na isinumiti sa inyo ay hindi pa po na-register sa inyo or dahil wala pa po silang late registration? Could it be possible? Kasi marami tayong naririnig. Kahit lalo na po ipang nakatira po sa mga malalayang lugar, mga katutubo nating kababayan, ang dami-dami pang hindi pa po nakarehistro sa kahit sa civil registry.
3: Yes po, Your Honor. Kung hindi pa po sila nag-process ng delayed registration, mag-negative result po sila sa PSA.
2: Chinek niyo rin po ba sa PhilSys o sa National ID System kung nandoon sa kanila naman pangalan ng mga isinumiti sa inyo? Did you ever coordinate with the PhilSys?
3: No po, sir. I think may provision po doon sa National ID that hindi po kami pwede mag-divulge po unless there is a court order.
2: Ah, okay. So I mean to say, hindi po kayo pwede magtanong man lang. I mean to copy, to check. Like, just to confirm, ito ba nandiyan sa record nyo, ito mga pangalan na ito?
3: For the checking po sa National ID, hindi pa po namin nagawa, sir.
2: Hindi pa ninyo nagawa. Yes. All right. Panguling question na lang, ma'am. Nasabi nyo, 143 na po. As of when, yung mga birth registration natin?
3: Yung mga nasa database po ng PSA, it range even as early as 1904, yung mga nakita ko po sa records sa database. And even recently po, may mga nagdi-delayed registration na sa pre-Spanish, yung Spanish time po na yung mga nag-avail ng dual citizenship. So, yun po yung records po natin.
2: Alright. That's all for me, Mr. Presiding Officer.
1: Thank you, Attorney May. You may proceed with your redirect when you're ready.
4: Magandang hapon po ulit, Ms. Grande. Okay, kanina po, tinatanong kayo ng Defense Council kung lahat ng birth, kung masasabi mo na lahat ng kapanganakan ay nakaregister sa PSA. At ang sabi nyo, hindi. Nang tinanong kayo ni Senator Bam kung ilang porsyento, ang sabi mo 96.6 and you cited the census in 2020.
3: Yes.
4: Okay. Pero sinabi nyo rin in the course of the cross-examination na meron kayong mga programs to address

0: the problems in registration. Tama po ba?
1: Yes, ma'am.
0: Okay. Ngayon, ano naman pong naging development sa rate ng registration with all these programs that you initiated?
1: Since 19...
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Almost 600,000. Dun po sa recent na 2024 na Census of Population and CBMS, although hindi pa po officially, nakikita na namin yung pag-increase ng birth registration up to 97% to 97.1%, or equivalent po ito to 3.3 million na unregistered na lang po. So, yun po, from that trend po, ma-observe natin na dumadami na po yung nare-register dahil sa libreng pagpaparehistro ng BRAP po.
0: Okay. Nasabi ninyo, nas of 2024, nasa 97% na ng kapanganakan ang registered. Kung sa ganyang porsyento, ilan naman ang unregistered na birth or kapanganakan?
1: Nasa 3.3 to 3.4 million po yung unregistered.
0: Okay. Kung ang porsyento po ng hindi nakarehistro ng kapanganakan ay 3%, sa bawat 100 kataong isinisilang, ilan po sa kanila ang hindi nakarehistro, more or less?
1: Ibig sabihin po, tatlo ang hindi nakarehistro sa 100 po.
0: Yung census po na inyong binabanggit, ang nire-record lamang nito ay birth registration. Tama po ba?
1: Tama po. Nag-a-ask lang po ng questions on birth registration.
0: Ano naman po, Ms. Grande, ang sinusukat ng verification ng PSA?
1: Para po dito sa request na to, lahat po nung birth, marriage at death po.
0: Okay.
1: Tinignan namin.
0: Ngayon, kung yung census, kaparehong paraan po sinusukat ng census yung ginagawa ng PSA sa ito, sa verification, ano naman po ang mangyayari sa porsyento ng registration or porsyento ng mga taong may records with the PSA?
1: Pakiulit po, ma'am.
0: Kung sinabi ninyo na yung sa census ang tinitingnan lamang ay birth registration, sa PSA tinitingnan yung tatlong records, 'di ba? Birth, marriage, and death. Ngayon, kung yung census, tinitingnan din itong tatlong records na to, hindi lang birth, kasama ang marriage at ang death, ano sa tingin mo ang effect nito dun sa porsyento ng merong registration records?
1: Ang ibig kong sabihin, while individually siguro ay i-report yan sa existence ng birth, marriage, and death, pero pag overall, pag sama-samay mo, mas malaki po yung chance na mas marami pong makikita ng registration po.
0: Okay. Doon naman punta naman po tayo doon sa sinubmit ng House of Representatives sa PSA for verification. Meron pong 2,669 names. Tama po ba?
1: Yes po.
0: Okay. At sinabi niyo rin po in the course of the direct examination na 1,685 names had no records of corresponding birth, marriage, or death. Tama po ba? Naalala niyo po yun?
1: Yes po.
0: Okay. Ngayon, kung ganun po yung bilang, ilan po ang porsyento ng unregistered dun sa 2,669?
1: Sa pangkalahatan po, lumalabas na 63% po.
0: Okay. Ngayon, kung 63% ang unregistered, sa porsyentong yan, kung ang porsyento po na walang anumang civil registry record ay 63%, sa bawat 100 kataong isinisilang, ilan po sa kanila ang walang record?
1: Ibig sabihin, 63 po sa kada 100 po na tao.
0: 63 as opposed to 3 sa bawat 100 tao. Tama ba?
1: Opo, opo.
0: Okay.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice...
0: 5 taon po sa PSA, gaano po kadalas ninyong natatagpuan na sa bawat 100 pangalang i-verify ninyo sa PSA CRS, 63 ang walang anumang civil registry records?
1: Rare po ito, ma'am, because dun sa mga government agencies na bine-verify po namin, hindi po ganun kataas masyado yung mga resulta.
0: Pero in the ordinary course of PSA verification, nagka-contact po kayo ng PSA verification, tama po ba?
1: Sa iba't iba pong mga request po ng ahensya po.
0: Na yung tanong ko po, sa bawat gaano po kadalas ninyong na-experience na sa bawat 100 taong bini-verify, 63 doon ay walang birth record.
3: Ask and answered already, Your Honor.
0: I'm clarifying, counsel. Your Honor, because the witness earlier...
4: The court already ruled, Your Honor.
5: That's a 63%, counsel.
0: Sorry, Your Honor. The answer of the witness, she limited her answer earlier, Your Honor, to requests coming from agencies. Now I'm asking regular verifications, Your Honor, not limited to those coming from requests from agencies.
5: To clarify, Attorney May, regular verifications meaning yung mga walk-in na nagtatanong sa kanila, yes. Yun ang tinatanong mo?
0: Yes, Your Honor. Okay. Tinatanong ko po,
5: in a day? In a month?
0: It doesn't matter, Your Honor. Basta for every 100% po nang nagre-request ng verification, ilan po dito? Gaano po kadalas na 63 tao in every 100 person ang walang kahit anumang records?
5: Specify, counsel. Birth, Attorney Ms. Grande, in a month na may nagre-request sa inyo ng verification, ilang porsyento yung walang records sa inyo? If you know.
1: Based po sa data namin, sir, Your Honor, for the request of birth, marriage, and death, mga around 7-8% lang po yung mga negative record.
5: So, mataas sa
1: 3%? Mataas po yung positive, sir. Okay. Yes, sir.
0: Ngayon, Ms. Grande, ano naman pong resulta po ang karaniwang inaasahan ng PSA sa isang listahan na merong 2,669 na pangalan?
3: Misleading, ano, Your Honor. It assumes that there is already an expectation on the part of the PSA, Your Honor. The question assumes.
0: Your Honor, based on her experience, Your Honor, because this witness has been with the PSA for already 25 years, Your Honor. So I am asking her, based on her experience, ano yung karaniwang inaasahan kapag binibigyan ng listahan for verification na merong 2,669 na pangalan, Your Honor? Ano yung ina-expect nila relative to the number of names with corresponding signatures?
3: Then, Your Honor,
5: I'll sustain it on the ground that there is no basis, counsel. But let me ask you, Attorney Ms. Grande, ito ba ang unang pagkakataon na nahiningan kayo ng verification ng sa CRS ninyo ng mahigit 1,000 pangalan?
1: Hindi po, Your Honor. Madalas po kami makatanggap sa iba't ibang ahensya.
5: Na ganun karami?
1: Opo. But dumadaan po ito sa data matching na process po namin, which is exact match po sa name na similar sa request po ng House of Representative. Now, dito po sa House of Representative, individual po ito, Your Honor.
5: Hindi ito ang unang pagkakataon na may nanghingi sa inyo ng lump sum na mga pangalan para tingnan?
1: Yes po, Your Honor.
5: Yung mga nakaraang karanasan ninyo na may humingi ng ganito karaming pangalan, ilan yung porsyento ng may record kayo at wala?
1: Based po dun sa aming pong data na sa 38% lang po.
5: 38% yung walang tumama yung sa record?
1: Yes po, Your Honor.
5: Okay. So, I will summarize, ha? 3% yung sa tingin nyo, wala sa CRS nyo sa kabuuan. 7% in a month's time, yung walk-in na nagtatanong-tanong, wala sa record nyo. At yes. Dito,
1: 38%.
5: 8%, okay. Your witness, counsel, Attorney Main.
0: That would be all for redirect, Your Honor.
5: Okay. Recross, any?
3: Nothing to recross, Your Honor.
5: We now proceed to the intervention of our senator judges. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Ms. Grande, binanggit po ninyo 143 million yung registration sa inyo ng birth. And nabanggit nyo 1904 yung huli. Ilan po yung deaths noon para makita natin ngayon yung current denominator?
1: Yung death po nasa mga 29 million, Your Honor.
6: 29? So mga 13 million. Madam Witness, binabanggit nyo po kanina na yun pong sa kabuuan ng inyong experience, pinakamalaki na po yung 7-9% na wala dun sa inyong record. Whether walk-in lang po sila, or hindi, 7 to 8% lang.
1: Yes po sir, based on data.
6: So dito ho, sa nakita ninyo at ang binanggit nyo po doon sa hiningi ng ahensya, dito sa isang particular na ahensya, 63% yung unregistered. So ang tanong ko po, masasabi nyo po ba na ito ay usual, unusual, o highly unusual?
1: Well, sir, based dun sa results po, number, hindi ko po siya ma-determine kasi po nag-base lang kami sa percentage ano po, at yung kung whether registered, ang nasa PSA po, yan po yung record. So kung registration, posible po na nasa
6: ba? I'm asking this in your own personal capacity as a statistician. Is it usual, unusual, highly unusual? Because you are mentioning na 7-8% lang eh. But this time, it's 63%.
1: Sir, it is unusual.
6: It's not highly unusual.
1: Not naman high, sir. Okay. Unusual lang po.
6: I'll take that. Wala hong mali at tamang sagot dun sa... I mean, kayo lang po yung makakapag ano, no, no, personal niyo po yun. Gusto ko nung tanongin, may mga ilang ahensya din po ba na sa inyo kumukonsulta, sa inyo humihingi ng ganitong record other than this particular issue that we're talking about?
1: Iba't ibang government agencies po, Your Honor. Marami po.
6: Opo. At dun din po, ano naman po yung percentage? Ganito rin ho ba kalaki na... Kasi, ano yan, no? Fixed na yan, yung 7 to 8% na wala, 3% unregistered. Pero doon sa mga humihingi, umaabot din po ba sila doon sa 63%?
1: Hindi nga po, sir, sa mga ibang ahensya.
6: Ano ho yung average na nakukuha nyo percentage-wise?
1: Hindi ko ahensya po siya na lahat-lahat ng ahensya, sir, but there are...
6: Just the average in your own, ano, average lang po.
1: Iba-iba po kasi sir eh, pero siguro...
6: May umaabot ng 50%?
1: Wala po eh, mga 30 to 40%.
6: Yun yung pinakamalaki. Thank you. May explanation po na some of the names used dun sa confidential fund documents ay may actually be aliases. And from the perspective ng PSA, kung alias lamang po yung ibibigay sa inyo, walang underlying true identity, may paraan pa po ba ang PSA to verify that the alias corresponds to a real person?
1: The only way, sir, is to provide kung sino po yung mga tao na ito na gumagamit, kung yan po ay alias, ibigay sa amin para ma-verify po yung registered name po.
6: How do you verify?
1: Sir, I mean po, if they are aliases,
6: yes,
1: hindi po namin yun malalaman. Pero sa likod po ng alias, meron po silang totoong identity, di po ba? So kung may bibigay po yun, mabe-verify po namin.
6: So kung walang ibigay, hindi?
1: Hindi po.
6: Or if it's the court who issued it, yung bilanggit niyo po kanina?
1: Pag sa court po, Your Honor, if nag-grant na po, may period of time na dapat siyang i-register at nang mai-annotate sa kanyang civil registry document.
6: Sige po, alias. If a body establishes that an alias corresponds to an actual individual, what identifying information would ordinarily be necessary to perform that verification?
1: Sir, similarly po, pangalan nung kung sino po yung alias na yon, at iba pong identifying information like date of birth, place of birth, at magulang, pangalan ng magulang.
6: So kung lahat po ay aliases dun sa acknowledgement receipt without any independently verifiable information connecting that alias to the real identity, ang PSA po itself cannot establish that the person behind that receipt actually exists. Is that correct?
1: Yes, sir.
6: So, yun lang po, Ginoong Pangulo, at gusto lamang natin sabihin na hindi ho natin hinihingi sa PSA na magkaroon ho kayo ng opinion on whether or not using aliases is proper. And the narrower point here is simply what can and cannot be independently verified from the records presented. Maraming salamat, Madam Beatrice.
5: Thank you. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge,
2: The impeachment hearing of Vice Senate President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon na Ms. Grande. Ms. Grande, narinig ko kanina na 25 years na kayo sa PSA. At gusto ko malaman kung ang isang pangalan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, ito ba ay nag-i-exist na tao, nabubuhay na tao, based on your experience in the PSA?
1: Maari po, Your Honor. Kasi kung wala pong record sa PSA, but there are process na i-undergo nila, like delayed registration, para magka-record po.
4: Alam ko yun, but based on your experience, sa tingin nyo ba itong tao nag-i-exist o nabubuhay? O itong pangalan nag-i-exist o nabubuhay na tao? Based on your experience, sa dami nyo nang narinig ko kanina, daming agencies na pumupunta sa inyo, based on your experience, I'm sure may mga ganitong instances rin kayo na-encounter. So sa experience nyo ba, itong mga ganitong pangalan, nabubuhay, nag-i-exist na tao?
1: So Your Honor, very slim yung chance, kasi kung wala kang birth certificate, meron naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal, or kung namatay sila, mandatory na i-register. So at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao po.
4: Kaya based on your experience, mahirap.
1: Yes po, Your Honor.
4: And then nakita ko kasi nag-issue kayo ng mga negative certification. Again, based on your experience, itong negative certification na ini-issue nyo for birth, marriage, and death, nagagamit ba ito sa korte? O nagamit ba ito sa korte?
1: Actually, Your Honor, yung PSA certifications ay marami pong mga ahensya. Even the courts require us to submit itong mga to verify whether there are birth, marriage, or death of a person. So parang nag-i-establish ito ng proof kung namatay na ba yung isang tao. So sa all walks po yata ng government transactions and private, hinihingi nila ang PSA certification as a proof sa pag ng mga iba't ibang transaction.
4: Based on your experience, nagamit ba, let's say, wala siyang birth, wala siyang marriage, wala siyang death, at ang sabi ng korte, itong tao ay hindi nabubuhay o hindi na-exist. Meron bang ganyan na mga instances na ginamit yung PSA negative certification?
1: Yun po, sir. Karaniwan pong nagbibigay kami ng mga certification sa mga RTCs po.
4: Pero nagamit ba? Yun. Ang gusto ko malaman.
1: At, yes po, sir.
4: At ang hatol ng korte, itong pangalan na ito, hindi ito nabubuhay, hindi nag-i-exist. Meron kang ganun na alam?
1: Hindi lang po ako aware kung may mga ganung decision po ang RTC.
4: Pero nagamit?
1: Yes po, sir.
4: Okay. And then, sa mga ganitong panahon, pag ang isang tao walang birth certificate, ano ang, sa pagkaalam mo, ano yung mga pwede o hindi niya pwedeng gawin dahil wala siyang birth certificate?
1: Well, napaka-importante po yung birth certificate, sir. For one, pag bata, para magkaroon ng pangalan, identity, sa school enrollment, yan po yung mga requirements. And in fact, sir, even yung mga 80 years old and over, ngayon po ay marami nagpapalate, no, to avail of the incentives of government. So we are aware that yung mga kababayan natin ay lahat gusto na rin magpa-register ng kanilang birth certificate dahil nire-recognize nila na hindi sila maka-access sa anumang serbisyo without the birth certificate po.
4: So mahalaga ang birth certificate sa pang-araw-araw na pamumuhay, in other words.
1: Yes po, sir, Your Honor.
4: Itong narinig ko kanina na actually tinitignan ko yung data, 63% sinamit sa inyo na pangalan walang records, no? Out of the 266 names. Nung nakita nyo ito, ano ang naging reaction ng PSA? Nagkaroon ba kayo ng internal investigation? Ikaw ba mismo bilang matagal ng nagtatrabaho sa PSA, nagkaroon ba kayo ng internal investigation kung bakit ganito kalaki yung walang records?
1: Ang ginawa namin, sir, after the verification is nag-summarize lang kung ilan yung mga records po na mga wala, at nag-conduct ng further verification doon sa mga names na lagi pong nakasubaybay din po kami, like yung kay Mary Grace Piatos. And then we check every now and then kung may mga darating na documents or wala po.
4: Pero nagkaroon ba kayo ng internal investigation na kung totoong tao to o hindi totoong tao to, nabubuhay ba itong tao? May ganun bang ginawa ang PSA?
1: Wala po, Your Honor.
4: Right. Thank you, Mr. Presiding
5: Officer. Thank you, Mr. Senate President. Senator John Tiveros, you have 2 minutes, ma'am. You may proceed when you're ready.
7: Salamat, Mr. Presiding Officer. Ms. Mariza, napakahalaga po ng authority ng PSA sa usapin ng mga civil registration records. Halimbawa, ang laki ng tulong ng authority ninyo para patunayan noon na hindi totoong Pilipino si Alice Guo at imbento lang yung identity niya. So ang tanong ko po sa inyo, sa mata ng PSA, totoong tao po ba yung nakapangalan sa mga acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at ng DepEd?
1: We treated as a name na kagaya po ng mga request ni sinasubmit ng any government agencies or an individual po, ma'am.
7: At base sa findings ninyo, yung pinakita nyo sa amin kanina na 63% ay walang ni isa sa tatlong records ng birth, ng marriage, ng death. Tinuturing ba ng PSA na totoong tao itong mga 63% or tinuturing nyo na hindi totoong tao?
1: Considering po, ma'am, na we have no idea kung aliases to, we treated this as regular lang po na request na parang as a registered name po siya.
7: Pag sinasabi nyo pong tinreat nyo na regular requests, ibig bang sabihin na presumption nyo totoong tao ito or may presumption ba kayo na kung aliases, hindi ito totoong tao?
1: Like I mentioned, ma'am, we have no idea that this is our aliases. So, in similar to other requests, binerify po namin as if these are the registered names in the PSA database po.
7: One last follow-up on this, Ms. Mariza. Paano na iba yung findings nyo nung iniimbestiga namin yung kaso ni Alice Guo kumpara sa findings ninyo dito sa mga acknowledgement receipts? Ibig sabihin, may pagkakapareho ba or may pagkakaiba ba yung assessment nyo dun sa findings nyo sa dalawang sitwasyong ito?
1: Doon po sa file po, doon sa case po ni Alice Guo, we did an investigation, ma'am, because the birth has been recorded and registered, and following yung mga investigations conducted, bumaba po kami para mag-conduct ng fact-finding investigation po.
7: At dito naman sa tinatanong namin sa inyo, wala naman po kayong investigation of fact-finding. At oo nga naman pala, sa kaso ni Guo Huaping, mayroon po tayong pinagsimulan noon na birth record o registration.
1: Yes, ma'am.
7: Okay po. Iba dito sa 63% na wala ni isa sa tatlo. Huling tanong ko, Mr. Presiding Officer, if I may, kaugnay ng binanggit ni Ms. Mariza sa aliases, tanong po sa defense kay attorney. Magandang hapon po, attorney.
3: Good afternoon, good senator.
7: Good afternoon po. Nakikinig po ako dun sa mga tanong nyo kay Ms. Grande at parang magulo po. Nung una, pinapakita na posibleng totoong tao ang nakapangalan sa acknowledgement receipts, hindi lang nahagip ng mga records ng PSA. Pagkatapos, pinapakita naman na kung alias, wala naman talagang records sa PSA. So for the record at malinaw na po, once and for all, ano po ba ang sinasabi ng respondent sa mga pangalan sa acknowledgement receipts? Mga totoong pangalan po ba ang mga iyon or mga aliases po ba iyon?
3: Your Honor, given that it has become a material matter, we have to couch this answer that it is classified information. But these are, in fact, aliases, Your Honor, for the consideration of this court.
7: All right.
3: But I hope you understand, Your Honor, that in threshing out this matter, having in mind the reminder of the good presiding officer, We will do this at the appropriate time during our presentation of evidence, Your Honor. I will veer away from making conclusions of law or facts as of the moment.
7: Pero salamat pa rin po. Inaabangan ko rin po yung presentation ng defense ng inyong mga saksi, inyong mga ebidensya. But at least as to this point in time, salamat po dun sa panimulang pagtugon nyo sa akin na ayon sa panig ng respondent tungkol sa mga pangalan sa acknowledgement receipts ay ito ay mga aliases.
3: You are welcome. Your
7: salamat po. At salamat po, attorney. Salamat, Ms. Mariza. Salamat po, Mr. Presiding Officer.
5: Thank you to avail of round two. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
8: Thank you, Mr. Presiding Officer. Quick clarificatory questions lamang po. Sa ating pong witness, Ms. Mariza, tama po bang sabihin na 1,322 na mga pangalan sinumiti sa inyo ay walang birth certificate? Parang halos kalahati. Is that correct?
1: Yes po, sir.
8: So kalahati po walang birth certificate?
1: For the OBP, sir, 1,322.
8: Sa OBP lang? Wala, di pa po kasama dyan yung sa Department of Education? DepEd?
1: Yes po.
8: Okay. Let's move on. Sa defense naman, Attorney Justine, I have one quick question for you, sir.
3: Yes, Your Honor.
8: Yeah, please refresh my memory, Attorney Justine. Yung inyong position po, correct me if I'm wrong, ay hindi porket walang birth certificate ang isang tao, hindi na nag-i-exist. Tama po ba? Is that what I'm hearing? Or correct me if I'm wrong.
3: To clarify, Your Honor, that is not the defense position. That is what the witness testified today.
8: Oh, so okay. So that's what your position will be presented later on, correct?
3: Your Honor, our position will be raised through our cross-examination and through, of course, our defense presentation of evidence. But what I can answer is, based on what the witness testified today, it does not follow, Your Honor, that if a person does not have a birth certificate, he does not exist.
8: Thank you. That's what I'm driving at right now, Attorney Justine. Okay, Mr. Presiding Officer, kailangan po siguro nating linawin kung ang mga pangalan sa acknowledgement receipts ay mga pangalan ba ito ng mga tunay na tao o mga alias sa mga ito? Kasi hanggang ngayon, naguguluhan po tayo. Sinasabi po alias, sinasabi po nila, they're not commenting if it's alias or not. If it's real or not. So we really have to establish siguro, Mr. Presiding Officer, during the next few days or weeks, ano ba talaga itong pinag-uusapan natin, totoong tao ba ito, na nasa likod lamang itong mga aliases na ito ay mga totoong tao na nasa likod ng ikanga ng mga aliases na ito. That's what I want to find out and be clarified, Mr. Presiding Officer. Thank you, sir.
5: Thank you. Just a few interjections from the chair. Attorney May, if you will please. Why didn't the prosecution submit all the names in the acknowledgement receipts to PSA? Why did it choose, and what was the basis of the choosing the names?
0: Your Honor, not all acknowledgement receipts contained names. Some of the names are unreadable. Some only contain signatures, Your Honor.
5: I'll give an example, Attorney May. The OVP acknowledgement receipts are how many?
0: The one submitted, Your Honor.
5: 2,669, if I remember correctly.
0: That's the total, Your Honor.
5: Yes, the total for OVP. And, no, for OVP only.
0: And DepEd, Your Honor.
5: No, the total with DepEd would be more than 4,000, Counsel.
0: With all due respect, Your Honor, the total for OVP is 1,992. The total for DepEd is 677.
5: That you submitted with the PSA.
0: Yes, Your Honor.
5: That's not the total number of acknowledgement receipts. The total number of acknowledgement receipts for OVP is 2,669.
0: Yes, Your Honor. I'm sorry. I got confused, Your Honor. I thought only the names that were submitted to the PSA.
5: Yes. So what was the basis? So for the DepEd, you submitted 677, but the total is 1,800.
0: Yes, Your Honor. The reason is that some acknowledgement receipts only contain signature, Your Honor. So we have no way of determining the names or to whom those signatures correspond to. And also, Your Honor, some names are unreadable. So
5: my question actually, attorney, is so the 63% percentage na wala sa record ng PSA is actually based on your choice of the name submitted. It's not the universe of the names in the ARs, readable or unreadable.
0: Yes, Your Honor. That would exclude those with unreadable names and those ARs containing only the signatures, Your Honor.
5: And for that matter, the percentage can increase or decrease if you had submitted all.
0: Yes. It's possible, Your Honor.
5: It can go both ways, right?
0: Yes, Your Honor.
5: Thank you, Attorney. Ma'am Grande, 143 million yung nasa record po ninyo, tama?
1: For births po, Your Honor.
5: For births. Ang sabi nyo namatay ay 29 million?
1: Yes po, Your Honor.
5: Lahat po ba ng may death certificate, may birth certificate?
1: Hindi po, Your Honor.
5: Anong porsyento naman po yan?

0: is a need, then we can discuss it and put it to a vote if necessary.
1: That is before we go to the unexplained wealth and bribery articles. Is that correct, Mr. Presiding Officer?
0: No, that would be before we arrive at a decision, Senator Judge Tulfo. If you feel like it's necessary for us to arrive at a decision on a specific article, because that won't be part of the presentation, really, of the evidence of either party. In fact, should we decide to call either La Chica or Nolasco, he will not be examined by either of the parties who didn't call him. He will only answer to the queries of Senator judges, because he's a witness called by the court and not by the parties.
1: Thank you, Mr. Presiding Officer.
0: Thank you, Senator Judge Turbo. Again, my apologies, Honorable Wistro. You were saying?
2: We were just to put on record, Your Honor, that the position of the prosecution not to present the security officers is anchored on the prerogative or judgment, the right of the prosecution to decide on the witnesses and evidence to be presented, including the manner by which they will be presented, Your Honor.
0: And that right is confirmed by the presiding officer. You're well within your rights, Honorable Lead Prosecutor. Any other matters? Yes, Attorney Sheila.
3: Your Honor, I believe that I have a pending request
0: before
3: the manifestation of the Honorable Senator.
0: Yes, before I recognize Senator Judge Erwin Tulfo, Honorable Wistro, does the PNP question document section or office have a separate report or finding from that of the NBI?
2: I'm afraid, Your Honor, that I cannot address that question right now. And
0: if there is, if you can't address it right now, if there is, I hope you will find out when you present by the time you present the witness tomorrow, so that you can furnish opposing counsel with a copy, so that we won't need to give them time to prepare for their cross. Because should they ask for time to prepare for their cross, should the documents be voluminous, the court will grant the respondent that time. So if you can afford them the opportunity to inspect the documents before, it would be appreciated by the court, because it will save on the court's time.
2: We submitted that, Your Honor.
0: Thank you. Any other points, counsels?
3: We understand that, Your Honor. We'll just reserve for the record any objection that we might need to make at the time of the presentation of Police Major Man.
0: And if at all, we will afford you the time, Attorney Sheila, that you need to cross-examine should the documents be not made available to you in due course and with enough time to prepare for
3: questions. Thank you, Your Honor.
0: Honorable Luisro, that would be all?
2: That would be all, Your Honor.
0: There being no other further matters to be taken up, trial is hereby adjourned until tomorrow, September 8 at 10 a.m. The session will be called at 3 p.m.
4: Excuse me. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
5: Oras po natin, 2:38 ng hapon, at inyo pong napakinggan ngayon pong day 22, September 7, ang impeachment trial, no? Pagpapatuloy po ng impeachment trial, kung saan binuksan ang impeachment kaninang umaga nga, at pinangunahan po ito ng napakahabang prayer, no? Ni Senator Alan Peter Cayetano. At nag-stipulate muna ang prosecution sa kabila ho ng hindi pagdalo nitong si Special Disbursing Officer Fajarda. Si Attorney May Divinagracia sa panig ng prosecution, habang sa depensa naman po ay si Attorney Justin Gular. Iniharap din po ngayong araw, day 22, si Mariza B. Grande, ang Assistant National Statistician ng PSA. Ito po ay para i-prove ayon po sa prosecution ang kanyang mga pahayag kaugnay po dito sa CRS public record, at ito po ay para doon sa hiniling ng prosecution na 2,669 ng mga walang birth certificate, no death certificate, at iba pang mga records, no? Yung iba ho ay mga bata pa, ayan. At yung iba naman ay patay na. Okay, so dito ho tayo sa panig muna ng depensa, inamin sa kauna-unahang pagkakataon nito, no, kung hindi ako nagkakamali, depensa mismo ang umamin ng aliases, ang mga pangalan na nasa acknowledgement receipt sa confidential funds. Tama ba ako, Luisa Irispe? Luisa?
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
5: Magandang hapon, Luisa. Okay. Mukhang wala pang audio si Luisa. Okay. So, yung kanina, no, ilan po sa mga nabanggit ay ito ngang si Mary Grace Piatos. Ayan, Mary Grace Piatos na walang record at walang record ng birth, death, at ng marriage. Okay. So, sige. Muli po nating balikan ang Senado si Luisa Irispe. Luisa?
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Aracho Pilipinas coverage.
6: Oh, Jamie, sa kauna-unahan ngang pagkakataon, inamin na at diretsahan ng sinagot ng defense team na alias nga ang mga pangalan na nasa acknowledgement receipts para sa confidential funds. Sa tanong kasi ni Senator Judge Risa Hontiveros kanina sa depensa kung talaga bang alias ang mga pangalan, sumagot si Attorney Justin Nicole Gular, defense counsel, na in fact alias ang mga pangalan, pero hindi naman na idinitalye ni Attorney Gular kung bakit ito nagamit o kung labag ba ito sa batas, dahil paliwanag niya ilalatag pa ito kapag panahon na ng depensa na maghain ng kanilang mga ebidensya. Narito ang pahayag ni Attorney Justin Nicole Gular.
7: Your Honor, given that it has become a material matter, we have to couch this answer that it is classified information, but these are in fact aliases, Your Honor, for the consideration of this court.
8: All right.
7: But I hope you understand, Your Honor, that in threshing out this matter, having in mind the reminder of the good presiding officer, we will do this at the appropriate time during our presentation of evidence, Your Honor. I will veer away from making conclusions of law or facts as of the moment.
6: Sinubukan naman ito, Jamie, na questioning ng prosecution, pero sinabi lang ni Attorney Sheila Siso na hindi na nila papatulan kung bakit nga ba ngayon lang inilabas ng depensa na alias pala ang mga pangalan na nasa acknowledgement receipts. Giit ni Attorney Siso na nasa prosecution pa kasi ngayon ang burden of proof at paglalatag ng ebidensya, kaya sana wag nila questionin kung hindi naglalatag ng ebidensya at panig ang depensa, dahil gagawin nila ito kapag sila na ang magpepresenta ng mga ebidensya. Kinatigan din naman ang impeachment court ang panig ng depensa. Narito ang pahayag ni Attorney Sheila Siso
8: ng prosecution. I respect the predicament of the good counsel. However, siguro kung gusto natin ng fair trial, kailangang makita muna ng taong bayan ang ebidensya na sinasabi ng prosecution, at hindi nagrereklamo sa kung ano ang hindi na ipapakita ng depensa, precisely because this is not yet the time of the defense to present its evidence, or whether we will even present evidence if the proper time comes, Your Honor. Depende sa may ipapakita ng prosecution.
2: If I may quickly respond to that, Your Honor.
0: No, counsel, unfortunately. We're trying to call one more witness. We'll try to abbreviate this by Chair will make a ruling. That may be a proper subject matter, Attorney May, for you to object to whatever the defense will do during the presentation of their evidence in chief. But at this juncture, neither can I force the defense to present their evidence in chief nor their theory, because Attorney Sheila is correct in that they may even choose to file a demur and decide not to present any evidence anymore.
6: Samantala, Jamie, ang pag-amin naman ng depensa na alias sa mga pangalan ay pagkatapos na ng cross-examination sa testigo na si Assistant National Statistician Mariza Grande. Pero sa cross-examination, tinanong ang testigo kung alam ba nito na alias sa mga pangalan sa acknowledgement receipt. Sumagot naman ang testigo na hindi, at wala rin umano silang registry para sa code names at mga pangalan na ginagamit para sa confidential at operational activities. Narito ang bahagi ng cross-examination kanina.
7: Meron po kayong repository sa mga judicially approved na aliases, correct?
3: Yes, po, sir.
7: But you don't have a repository for aliases used in confidential or intelligence operations. Hindi rin nagtatrack or nagkikip ng record yung PSA ng mga codenames. Tama po ba?
3: Tama, sir.
7: Hindi rin nagtatrack or nagkikip ng record ang PSA ng mga operational identities. Tama po ba?
3: Hindi po yan part ng mandate namin, Your Honor.
7: Correct.
6: Nilinaw din naman na hindi komot mga walang pangalan sa civil registry ng PSA ay hindi na totoong tao dahil hindi naman lahat ay nakakapagparehistro sa PSA. Hindi rin naman nagkakaroon ng field investigation ng PSA kung lahat nga ba ng mga napanganak ay naparehistro o hindi. Narito muli ang bahagi ng cross-examination.
7: Admittedly, not all births are recorded in the Philippines. Tama po ba?
3: Sir, yes. Registration is not universal. That's why we have programs to register all para sa universal civil registration.
7: So, hindi po makokumpirma ng PSA na recorded o rehistrado lahat ng pagkakamatay. Tama po ba?
3: Yes po, sir.
7: Yes. And in the same manner, the PSA hindi din kayang ikumpirma kung lahat ng mga kasalan sa Pilipinas ay nakarehistrado sa sistema nyo. Tama po ba?
3: Yes, for now, sir.
6: Ngayon, Jamie, dahil nga hindi naman idinetalye ng depensa ang paggamit nila ng alias sa mga pangalan sa acknowledgement receipts, yan yung ating aabangan kapag panahon na ng depensa na magpresenta ng kanilang mga ebidensya. Paulit-ulit nga naman kasing sinasabi ng defense team na kaya hindi sila makapagpaliwanag pa ng buo sa ngayon dahil hindi pa naman nasa sa kanila yung burden of proof o hindi pa naman nasa panig nila yung paghahain o paglalatag ng mga ebidensya pati na rin ang testigo, kaya inaabangan natin na ngayon na matapos lahat ng articles of impeachment sa panig ng prosecution para naman marinig talaga natin kung ano yung panig ng depensa. Sa ngayon kasi ay parang inuusisa o sinasalag o kaya kine-question pa lang nila yung mga ipinepresenta ng prosecution.
5: Okay.
6: At yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa panig ng depensa sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
5: At in summary po, kanina sinasabi nga po nitong si Attorney May Divinagracia, tinanong niya yun pong statistician si Miss kalang yung ating notes dito. Okay, si Ma'am Marisa Grande, ayan ang assistant statistician, ang kanya pong binabanggit, in summary, 2,669 ang alleged pays, 1,685 po rito walang record na nag-i-exist, at 37 ay patay na, 25 ay mga bata pa. So yan po ay batay doon po sa kanilang hawak na mga records mula po sa House Committee on Good Government, no, na nag-request sa PSA na tignan nga ninyo itong mga pangalan na ito, no. So again, ito ho yung 2,669 na alleged payees na nando doon po sa pagtanggap ng confidential funds. Batay po ito doon sa mga AR. At 1,685 ang walang record na nag-exist sa PSA. 37 po ang patay na at 25 pawang mga bata pa. Samantala ito, mabuti ha, napag-usapan kanina ho yung mga numero, percentage na yan. Alam naman natin, no, medyo mahina tayo sa ganyan. Sige, dito naman tayo, 63% ng mga pangalan daw po na nasa listahan ng mga recipients ng confidential funds ng DepEd at ng OVP, walang records sa PSA. Si Ms. Melanie Valdez Reyes sa detalye.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
5: Ms. Melanie,
9: welcome back, kasama Jamie. Base nga sa testimonya ni National, I hope magaling ka na. Base sa testimonya ni National Statistician Marisa Grande, at base na rin sa records ng Philippine Statistics Office, walang civil registry ang nasa 1,685 na mga pangalan na nasa acknowledgement receipts ng Office of the Vice President at Department of Education. Ibig sabihin, walang birth certificate, walang records ng pakapanganakan, kasal at death records, mga payee, yung mga nakapirma dun sa mga acknowledgement receipts na ipinasa ng DepEd OVP sa Commission on Audit. At kabilang na nga dyan, ang kontrobersyal mula pa noong 2024, na si Mary Grace Beatos. Pakinggan natin, Jamie, ang naging testimonya ni Miss Marisa Grande ng PSA.
10: Grande, punta tayo dun sa November 2024 request. Ano naman po ang naging resulta ng inyong verification? Alinsunod dun sa request sa November 2024?
11: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal, at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Beatos po.
10: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
11: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po. Okay.
9: Ayan nga, Jamie, yung naging pahayag ni Ms. Marisa Grande ng PSA. Ito ay base dun sa request ni Congressman Joel Chua ng House Committee on Good Government noong sinasagawa itong hearing dito sa confidential funds, at nagbigay sila ng reply ang PSA sa naturang komite. Pero bago ang impeachment ay nag-request sila ulit sa PSA na magkaroon ng verification. Ulitin yung verification na isinumit nilang letter sa Kamara para tignan muli yung mga pangalan na recipients o payee ng mga confidential funds ng parehas na ahensya. 1,287 ang walang records. Mula yan dun sa ERs ng OVP, 677 naman sa DepEd, 37 naman sa mga pangalan sa listahan ay patay na, 25 naman na nagmamatch sa mga pangalan ay mga bata pa. Kung yung, nung 2023 na pinirmahan ang natura mga ARs, meron dito 2 buwan pa lamang na ipinapanganak. Meron din 2 taon at meron 1 taon. Ayon sa PSA, ang kanilang findings ay hindi nangangahulugan na iisa ang pagkakakilanlan sa kanilang civil registry records na pareha sa pumirma ng ARs. Meron kasi nagtanong sa panig ng depensa na kung yung kanila bang findings parehas dun sa nakapangalan, kasi meron sinasabi na may mga kababayan tayo na wala talagang record sa PSA. Sinabi ni Grandin na sa 63% nga na mga listahan ng recipients ay walang records.
5: At tama ba, Miss Melanie, na if I'm not mistaken, yung isa parang 61 years ng patay.
9: Patay, oo, 61 years ng patay. Kanina na itanong yan sa press conference kung hindi ba hinanap o hindi wala bang aksyon ang House Prosecution muna na hanapin yung mga recipients nitong mga confidential funds. Wala nga, ang sagot ni Congressman Adjong, wala naman silang mga addresses nito at wala nga ang records. At yung iba nga ay patay na, yung iba ay 2 years old, 1 year old, pero 2 months old pa na recipient nitong mga ARs. Ayon kay trial spokesperson Zia Alonto Adyong, base sa mga isiniwalat ni Grande, nangangahulugan lamang na may misuse sa disbursement o paggastos ng confidential funds ng OVP at ng DepEd. Para naman kay legal spokesperson na Attorney Jay Tolosa na trending nung nakarang linggo, hindi nila itinuturing na mga aliases ang mga pumirma sa acknowledgement receipts, bagay niya na hindi rin kasi idiniin ang depensa nung una na ito ay mga aliases. Ngayon lamang, nitong second half, nila sinabi na mga aliases itong mga ARs. Pero Jamie, kung maalala mo at napanood mo yung last week, meron pagkakataon na tinanong ang isang testigo na kung meron bang vote ang DepEd OVP. Kasi di ba merong rules na kung aliases ang ginamit, ang mga pangalan ay dapat nakasilid sa isang envelope at nakalagay sa vault. Dapat may kaukulang equivalent yun na kung ikaw ay si Mary Grace Beatos na nakapirma,
5: mm-hmm.
9: ay merong equivalent na totoong tao na katumbas noon. At Jamie, dahil napatunayang walang pagkakakilanlan si Mary Grace Beatos, eh siya ay kasama dun sa hanay ng mga testigo ng prosecution, ayon sa kaninang press conference, ay hindi na ito ipipresenta. Dahil mm-hmm. hindi nga naman nila kilala o alam kung buhay ba o meron nga bang Mary Grace Beatos. So Jamie, ngayon yung final stretch ng pagpresenta ng prosecution para sa confidential funds hanggang September 9 ang target ng prosecution. So ngayon nakakaisa na, meron pa atang apat na ipipresenta ang prosecution. Ito ay si Drinap na rin, si Edward Fajarda ng House Prosecution Panel, dahil nga sabi ng mga doktor ay 30 days

0: dapat na magpahinga dahil he suffered from stroke. At si Sunshine, yung kanyang asawa, Sunshine Chari Fajarda, ang isa pa sa mga ihaharap na impeachment, which is yung unexplained wealth.
1: Okay.
0: Yan ang ating report, Jamie. Tatakbo na tayo sa press conference ng prosecution. Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Okay, thank you so much, Miss Melanie Valdez Reyes. Antabayanan ho ninyo maya-maya, no, yung kabuuan naman, syempre pa. Sa panig naman ng mga senator judges, yung kabuuan po ng Senate impeachment hearing at administrative matter, ihahatid naman po yan sa atin ni Miss Nympha Asuncion. Ayan, mayroon lang siguro akong itatanong din kay Nympha, very very quick lang. Yung ibang mga tanong kasi ng mga senator judges, parang hindi naman ata minamandate 'yon sa trabaho ng PSA, no? Like yung halimbawa nga yung house to house sila, parang hindi naman ata sa kanila. Yung sa kanila is more on records ng birth, death, and marriage, no? Yun yung kanilang nakatala. Anyway, narito po ang kabuuan ng Senate impeachment hearing, si Nympha Asuncion sa detalye.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Yes, Nympha.
3: Yes, Jeannie, pagkatapos nga nitong pagsalang ng pagtatanong ng prosecution at depensa ito sa ating testigo na si PSA Assistant Statistician Mariza Grande, ay nakapagtanong rin yung mga senator judges ng kanilang clarificatory questions. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, sinabi ng PSA na tinatayang nasa 3% lang ng populasyon yung maaaring hindi pa nakukuha ng database ng kanilang ahensya. Tinanong ni Senator Judge Bam sa PSA kung gaano kalaki ang posibilidad na ang mga pangalang hindi makita sa kanilang database ay tunay na mga Pilipino at hindi lang nairehistro ang kanilang kapanganakan. Ayon kay Grande, batay sa 2020 Census of Population, nasa 96.6% na mga Pilipino ang rehistrado na ang kapanganakan. Sa bago pero hindi pa opisyal na datos nitong 2024, sinabi niyang umakyat na ito sa tinatayang 97 hanggang 97.1%. Ibig sabihin, humigit kumulang 3% lang ang hindi pa maaring hindi pa nakukunan ng birth records. Sinabi rin ni Grande na karamihan sa mga hindi pa rehistrado ay kabilang sa mga indigenous peoples, Muslim Filipinos at nakatira sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA, kaya nagsasagawa ang PSA ng mobile registration, katuwang ng mga local civil registrar. Ayon kay Grande, nasa 84% ang tinatayang death registration o humigit kumulang 16% na hindi pa naitatala. Sa kabuuan, sinabi ni Grande na nasa 143 million birth records ang nasa PSA database. Kasunod dito, iginiit ni Aquino na mahalagang matukoy muna ang mga pangalang hindi makita sa database ay totoong pangalan o mga alias. Ayon kay sa Senator Judge, kung alias ang ginamit, hindi talaga ito lalabas sa PSA database. Sa ngayon, sinabi ni Aquino na si dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta pa lang yung nagbabanggit na sa tingin niya ay alias yung ilan sa mga pangalang nakalagay nga doon sa mga acknowledgement receipts. Samantala, nagtanong rin si Presiding Officer Chis Escudero at tinanong niya kung bakit hindi isinumite ng prosecution sa PSA yung lahat ng mga pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts ng confidential funds. Sinabi ng prosecution na pinili lang nila yung mga pangalan na isinumite sa PSA dahil may ilang acknowledgement receipts na hindi mabasa ang pangalan, habang yung iba naman ay pirma lang yung nakalagay. May kabuuang 2,669 acknowledgement receipts ang OVP, habang nasa 1,800 naman ang sa DepEd. Tinanong ni Escudero yung prosecution kung ang naunang nabanggit na 63% ng mga pangalan na walang record sa PSA ay nakabatay lang sa mga pangalang pinili nilang isumite at hindi sa lahat ng pangalan sa acknowledgement receipts. Kinumpirma naman ito ng prosecution. Ibig sabihin, ayon kay Escudero, maaaring tumaas o bumaba ang porsyento kung lahat ng pangalan sa acknowledgement receipts, kabilang ang mga kasalukuyang hindi mabasa, ay maisusumite at ma-verify ng PSA. Kinumpirma naman ng PSA na hindi pa universal o kompleto ang kanilang civil registry system matapos itong usisain rin ni Escudero. Binigyang diin ng presiding officer na ang single o most likely match sa PSA database ay hindi otomatikong nangangahulugan na iyon mismong tao ang tinutukoy.

po netong Altera Verde sa San Pablo. Kaya lang po sir, yung pong kanilang, may, hindi po perfect pa rin, ano po, may mga ilan pa rin pong kaming napapansin na mga kakulangan, pero eto pong facility na to, no, nagpapakita po sila ng willingness to comply.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
4: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: One of the success stories that, really, that we've seen, para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napaka...
1: Sa buong bansa, pagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Maghahatid ng tama, makabuluhan at napapanahong impormasyon ukol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Magandang hapon mga ka-PIA! We are back with new conversations and new information to share with you dahil dapat updated tayong lahat sa mga latest ganap sa ating paligid. Patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil pumapatak na naman ang ulan at bumabaha o baha pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa. Palaging magdala ng payong, kapote at bota para iwas leptospirosis na rin. Ingat-ingat pa rin mga ka-PIA ha! Ngayong araw kami muna mga kasama ninyo from PIA National Capital Region, Jenny Red po, at kasama ko ngayon ang napakagandang si...
1: Magandang hapon, Miss Jenny Red. Jana Pineda pa rin po mula sa PIA NCR.
0: At ito ang programang Impormasyon at Aksyon. Ang programang ito ay hatid pa rin sa inyo ng Philippine Information Agency at tuloy-tuloy pa rin masusubaybayan sa Radyo Pilipinas via 104.3 FM band. Para sa Team Bahay, pwede nyo po kaming mapanood sa channels 45 to 49 ng Afford a Box sa channel 3 ng TV Plus. Live din po tayo sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya huwag kalimutan i-like, i-follow at i-share ang ating programa para hindi kayo mahuli sa mga makabuluhang talakayan at mahalagang balita. At Ms. Jana, ngayong araw ating tatalakayin ang usaping populasyon. At ang isa sa mga sensitibong usapin sa lipunan ang pag-aanak. Ilang anak ang gusto mo, Ms. Jana? If ever.
1: Next question.
0: Okay. At dahil dyan, pero ngunit ngayong araw ating bibigyang pansin ang other side ng pag-aanak, ang contraception, at kung paano mapalalaganap sa mga Pilipino ang mas malinaw na kaalaman tungkol sa pagbuo ng pamilya. Mamaya makasama natin si Ms. Mylene Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development o CPD upang ihayag ang mga impormasyon kaugnay ng paksang ito. Ayan ha, makinig tayo dyan. Ngunit, bago natin simulan ang ating talakayan, alamin muna natin ang mga pinakabagong balita mula sa loob at labas ng bansa na ihahatid sa atin ng nanggigisang Binibining Jana dito lang sa In the News.
1: Ayan, Miss Jen, para sa ating unang balita ngayong hapon, 20 rice program, sapat ang supply hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos. Tiniyak po ng Department of Agriculture na sapat ang supply at pondo para maipagpatuloy ang 20 peso rice program hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Target ng Benting Bigas Meron na program na maabot ang hanggang 60 million na Pilipino pagsapit ng June 2028. Kasabay nito, palalakasin din ng National Food Authority ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka upang makatulong sa pagdagdag ng supply.
0: Ganda nito, Ms. Jana, no? Kasi sinimulan at talagang tiniyak sinustain ng ating Pangulo na sustain siya at madaming kung kaya lang talaga lahat ng Pilipino makavail. Pero maganda dito talagang sinusubukan natin at ngayon nga around almost 60 million Pilipinos ang makavail ng 20 pesos na bigas. At susunod nating balita.
1: Kaugnay na balita naman ito, no, Ms. Jen. DA naghahanda na para sa paparating na Super El Nino. Plano po ng Department of Agriculture na mas palakasin pa ang lokal na produksyon at solar irrigation projects sa bansa bilang paghahanda sa paparating na Super El Nino. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel De Mesa, malaki ang matitipid ng mga magsasaka sa solar irrigation dahil hindi na nila kailangang gumastos sa fuel at mapapakinabangan din ito ng sustainable water sources. Samantala, pinag-aaralan din ng ahensya ang pagbili ng mga fertilizer o pataba sa lupa habang mas pagtutuunan umano nila ang mga lugar na may patubig para masiguradong hindi mantala ang produksyon sa bansa sa oras ng tagtuyot.
0: Miss Jana, baka nalilito yung iba nating mga ka-PIA, no? Ulan ang ulan, pero pinaghahandaan ng Super El Nino. Alam niyo po kasi kahit anong ulan ang nararanasan ngayon, ang onset ng Super El Nino ay late this year, yes, hanggang March, April, mga ganong panahon po next year. At hindi lang to ordinaryong El Nino, tandaan po natin Super El Nino. So kahit ngayon po ay tag-ulan pa lamang, talagang naghahanda na ang pamahalaan para sa mga posibleng maging epekto niyan kasi hindi po biro ang posibleng kaharapin nating init at yung mga kaakibat na effects noon sa ating bansa.
1: At siguro, Miss Jen, lingid din siguro sa kaalaman ng ilan nating kababayan na hindi porket El Nino ay tag-init lamang, no? May posibilidad na mas lumakas kung meron mang bagyo.
0: Sabi nga nila, kung ano yung kinainit, yun din yung ikalalakas, yes, ng ibubuhos.
1: Kapag handa po talaga.
0: At hindi nating balita ngayong araw, Ms. Jana?
1: Ayan, ito kaugnay din na balita. Kakausap lang natin ito. 2 hanggang 3 bagyo posibleng pumasok sa PAR ngayong Setyembre. habagat inaasahan naman hanggang Oktubre. Tinatayang dalawa po hanggang tatlong tropical cyclone pa ang maaaring mabuo o pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong Setyembre, ayon po yan sa PAGASA. Tatawagin ng mga ito na Queenie, Rosal at Samuel. Kaugnay nito, ayon kay PAGASA Specialist Obet Badrina, inaasahang magpapatuloy ang habagat hanggang Oktubre. Posible ring makaranas po ng bugso ng habagat ang silangang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. Bagamat hindi direktang makakaapekto po sa bansa, inaasahan pa rin ang pag-ulan. Patuloy lamang po na mag-ingat ang publiko sa posibleng epekto ng sunod-sunod na pag-ulan.
0: Lalo na po sa leptospirosis, ingat-ingat po tayo mga ka-PIA. Tandaan natin pag lumusong sa baha, agad magpakonsulta. Kasi kahit po minsan ay mga situations na ang alam nila wala silang sugat, wala silang ano, pero nagkaka-leptospirosis pa rin po. Kaya pag nakaramdam kayo ng sintomas, pinakamaganda po magpa-check na sa ating mga...
1: At may ano siya ma'am eh, parang meron siyang incubation period. So maaaring hindi ka nakakaranas ngayon.
0: Ngayon, pero after ilang days, no? Oo, ayan na.
1: Pero huwag mag-self-medicate.
0: Oo, yun din po.
1: Kasi parang prophylaxis ang doxycycline at hindi siya basta-basta lamang pwedeng inumin.
0: Kailangan talaga. Meron naman pong DOH, Vaseline na itinalaga para sa leptospirosis. So, makaasa po kayong ma-attendan yung inyong needs. So, maraming salamat, Ms. Jana. Mga ka-PIA, lahat ng balita ang aming ibinabahagi ay mula lamang sa legit sources, mapo-online man yan o traditional media. At speaking of legit, marami rin nagkalat na mga maling impormasyon at balita sa social media. Kaya dapat isama na sa skill set ng bawat mamamayan ang pagpapa fact check. Mga ka-PIA, nagbabala ang Department of Health o DOH laban sa kumakalat na maling impormasyon sa social media tungkol sa di umano'y medical subsidies gift na nangangakong magbibigay ng hanggang 30,000 na tulong medikal. Ayon sa DOH, hindi lehitimo ang mga online survey na ipinapakalat sa Messenger. Nilinaw ng kagawaran na ang opisyal na tulong medikal ay maaaring makuha sa DOH hospitals, accredited health facilities at online application gamit ang IMA IFIP sa eGovPH Super App. Pinaalalahanan ng publiko na huwag mag-click ng kahinahinalang link, sumagot sa peking survey o magbigay ng personal na impormasyon upang maiwasang mabiktima ng online scams. As a general rule, pag may link, huwag i-click. Oh, kasi lalo na po sa mga text message, sa mga SMS, kunyari, bangko nyo, to cancel this transaction, or to renew, whatever, to claim the points. Pag may link, usually yun na po ang red flag na hindi yan galing sa legit bank nyo. Kasi bawal po maglagay ng links ang banks, ang government agencies pag nagsisend ng mga text blast. So ayan ang mga balitang napapanahon at impormasyon sa mailalim sa masusing fact-checking. Mga ka-PIA, lagi nating tandaan maging mapanuri, laging mag-fact-check. At pagkatapos ng mainit na balita, dito naman tayo sa konting pa-trivia. Nandito naman ulit si Ms. Jana para sa Think PIA.
1: Ayan mga ka-PIA, ang ating question of the week ay saan unang ginanap ang World Contraception Day event sa Pilipinas? Is it letter A, Asian Center, B, PICC, C, SMX Convention Center, or letter D, Baguio Convention Center? Oo. May kinalaman din siguro kung kailan itinayo ang mga building na ito.
0: Oo, no. Sige, malalaman.
1: Pwede pa i-Google.
0: Pwede. Yun ang ating Think PIA question of the week. I-type lamang ang inyong mga sagot sa comment section ng ating live stream at abangan kung tama ba ang inyong mga kasagutan. Mga ka-PIA, hindi na natin patatagalin pa. Simulan na natin ang isang makabuluhang talakayan dito sa Tinig ng Masa. Jana, sabi nila maraming advantages ang paglaki ng populasyon sa mundo. Bukod sa pagbuo ng pamilya, nakakatulong din ito sa paglago ng isang komunidad at ekonomiya ng isang bansa. Kung wala ng tao sa mundo, aba naman.
1: Yun lang.
0: Oo, unti-unti na rin mawawala ang buhay sa mundong ito at pag-unlad. Ngunit ang bawat pag-unlad ay may kaakibat na responsibilidad. Lalo na sa mga nagnanais. Maging mga magulang, hindi madali ang pagpapalaki ng anak. Dapat handa ka sa bawat aspeto. Kung kaya't ang Commission on Population and Development ay nagsusulong ng informed choices on reproductive health upang mas mabigyan ng pagkakataong makapili at malinawan ng mga mag-asawa sa tatahakin nilang landas. Yan at iba pa ang ating mga pag-uusapan ngayong Lunes kasama si Ms. Mylene Mirasol Kiray, ang Division Chief ng Information Management and Communications Division ng Commission on Population and Development. Ayan, isang magandang hapon po, Ma'am Mylene, at welcome sa Impormasyon at Aksyon.
1: Yeah, sobrang pretty ni Ma'am Mylene. Naman. Ang ganda ni Ma'am Mylene.
0: Ayoko na.
1: Pakibaba po yung ano ko.
0: Mag-off-cam na lang siguro, ma'am.
2: Yeah, maraming salamat sa inyo.
0: Sa mga nakikinig lamang, no, naku, hanapin nyo kami sa cable channel. Napakaganda po ng guest namin ngayong hapon. So thank you for joining us this afternoon, ma'am. Sige, simulan na po natin ang ating talakayan. Maari nyo po bang ibahagi sa amin ang general status ng populasyon ng ating bansa? Tayo ba ay nagagaya na rin sa ibang data na mas madami na pong seniors kesa sa mga youth? Ano na po bang lagay ng populasyon natin sa Pilipinas ngayon?
2: Alright. Maraming salamat muli for this opportunity. Masayang pamilya, magandang hapon sa ating lahat. So as of now, according to the 2024 Census of Population and Housing, ang ating population sa ngayon ay 112.7 million Filipinos. Mm-hmm. So as you could see, bumaba din yung population growth rate, no, from 1.63% nung 2020, naging 0.80% nung 2024. So nakita natin pababa na yung population natin, pabagal ang paglago nito. And historic na ang decline ng ating total fertility rate or yung average number of children natin according to the 2025 National Demographic and Health Survey ay 1.7. So below replacement level of 2.1. Ano bang ibig sabihin ng below replacement level? Hindi na napapalitan ang nanay at tatay sa populasyon. So yan yung current nating state of the population. At mas marami na tayong working age sa ngayon. So 63.9% ng ating populasyon edad 15 to 64 ay working age population na. So we are really poised, no, to reap yung benefits ng demographic dividend wherein mas marami na yung nagsusuporta dapat na working age, no, tayo yon, no, sa ating mga dependent population 0 to 14 at 65 and over. Pero may katanungan tayo, are these working age population, are they healthy, educated, employed, skilled para ma-support ang dependent population. So yan yung ating population and development situation.
1: Dugtungan na rin natin yun, ma'am, kasi sinabi niya may ano, eh, parang meron kang tinitignan na parang mga pillars para ma-consider natin na kayang mag-sustain ng dependent, yes, kayang i-sustain ang dependent population. And in line din dun sa decline ng fertility rate. Ma'am, in line with this conditions po na, that are shaping our current population landscape in the Philippines, ano po ba yung pag sinabi nating informed choices? In general.
2: Kailangan yung mga options na available para sa ating mga kababayan ay talagang na-present sa kanila para sa pagdedesisyon nila, alam nila at armed sila with the full information, no, the advantages and disadvantages, para talagang yung kanilang pagdedesisyon ay talagang masasabi natin na backed up, no, by the options that we offer to them. So that is informed choices.
0: Ano po natin, ano ang batayan para masabi nating informed yung couples?
1: Yes.
0: Ano ang yung mga information na kailangan nilang malaman, ma'am?
2: Kapag ka na-off, halimbawa, kailangan nilang mag-family plan. Ang informed choice kasi usually sa family planning, kailangan nilang mag-family planning. Either gusto na pa nilang magkaanak pero wag muna ngayon, or ayaw na nilang magkaanak. No? So dapat yung mga choices na available sa kanila, na-present sa kanila when they go to the health centers. So informed yun kapag ka hiyang sa kanila yung method at na-achieve nila yung family size na gusto nila, whether ayaw na nila magkaanak or gusto pa nilang magkaanak.
0: Ma'am, sundan natin yan ng tanong na bakit importante na itong couples na to, they have informed choices. Kasi di ba minsan sa kulturang Pilipino, hindi pa rin naman nawawala. Eh di dumating, blessing yan, di ba? May mga ano, may ganun tayong notion.
1: O di kaya pressure na. Dagdagan mo pa. Or huwag ka na mag-anak.
0: Parang gusto pa namin ng apo. So bakit po importante na as a couple, meron kayong informed choices about reproductive health?
2: Sige, so para sa atin, sa CDD, no, importante kasi the more than the numbers, quality of life matters. So para sa couples, kapag ka na-achieve nila yung talagang nais nila or yung desired family size nila, then for them, that is quality of life. So napaka-importante no, hindi lamang sa mga couples, pati sa mga individuals at pati sa ating mga ilang kababayan na hindi na gustong magkaanak no or nagstay nang walang asawa, walang anak. So gusto natin yung quality of life at inform sila sa mga options available for them.
1: No. So sa madaling sabi, ma'am, na kayo ang magde-define kung ano ang
0: hanggang
1: saan ang kaya.
0: Yes.
1: Hindi siya para diktahan ng ano, ng government or ng kung sino man po.
0: Ito yung meron. Yes. Bahala kayo. Yes.
1: So, ay ma'am, another question po, no? I think medyo nasagot na to pero medyo i-elaborate po natin to, ma'am, para sa ating mga ano couples na paano po nakaka-contribute naman yung reproductive health education sa overall well-being po ng Filipino families na, at ng ating komunidad po.
2: So sa ngayon ang buzzword, no, yung reproductive health education and reproductive agency, meaning meron kang choice at ikaw ay may control sa choice na yun. No, napaka-importante noon ngayon, no, sa ating bansa, lalo na yung ating total fertility rate, yung average number of children na pinapanganak ng ating mga Pilipino ay pakonti na ng pakonti. And even young people, when you ask them kung gusto ba nilang magkaanak, most likely, no, makakakita tayo at makakarinig tayo ng mga intentions na ayaw na nilang magkaanak. So napaka-importante talaga yung reproductive health or reproductive agency na dapat lahat ng ating mga kababayang Pilipino ay meron silang control sa mga choices at options that they want to have as they go through their reproductive years.
0: At pagdating po sa information, na meron din tayong misinformation, ma'am, no, pagdating sa mga kaalaman tungkol sa reproductive health. So paano po ba matutukoy ng ating mga kababayan ang reliable reproductive health information versus misinformation, lalo na sa mga sources online?
2: Ayan, so alam natin pag ito ay reliable, kapag ito ay nasa government, no, na agencies or government links, at alam natin scientific ito, no, dun sa mga trusted sources, paano ba ma-spot ang mga myths and misconceptions? Kapag siya ay parang, makikita naman natin, no, yung usually may clickbait. Para talaga ma-draw yung attention mo. Pag may clickbait, tapos hindi scientifically accurate yung information, yan yung mga signs, no, mga red flags. Tulad ng, ang dami na kasing talagang myths and misconceptions sa reproductive health, no, na kapag ba minsan lamang, maaari bang mabuntis? Minsan lamang nakipagtalik? Yes, di ba? Pero yung iba, they don't think na pwede. Or kapag po ba nagre-regla, talagang safe, no, na hindi mabubuntis ang isang babae. No, pwede kasing short cycle yung babae na kahit nagre-regla siya at nakipagtalik siya during that time, maaari siyang mabuntis. No, so ang dami talagang myths and misconceptions. At lalo na, no, nakikita din naman natin, no, kapag dito sa mga traditional methods of family planning like withdrawal, is withdrawal safe?
0: Mm-mm,
2: of course not,
0: no.
2: Dahil pag nagkamali ka, maaaring buhay kang bata ka.
1: Welcome to the world.
0: Pero ma'am, 'di ba, singit lang natin bago tayo mag-commercial break, ma'am. Sa TikTok kasi or even on other platforms, madami nagsha-share ng personal experiences nila. And these experiences may not be applicable to everyone. Pero dahil ano siya, personal experience, mas naniniwala yung iba or mas parang hindi, sabi no, kasi nung ganito nangyari sa kanya or nag-work sa kanila yung withdrawal, eh, ganun. How should our general public appreciate those kinds of content online?
2: Yun talaga yung challenge natin, lalo na sa ating government, no, yung government advocacy natin. I think okay lang yung testimony as long as based talaga siya sa data. So kapag ka hindi siya linked to data, we really need to question whether it's true or not, whether it's scientific or not.
0: Take it with a grain of salt, no? Parang, oh, this happened to you, but may not necessarily apply to me. Parang ganun po. Ayun, so thank you so much. Ah, diba, first part pa lang.
1: Yes.
0: Ang dami na natin natututunan. At kaya mga ka-PIH, dyan lang kayo. Atin munang pansamantalang pupatuloy ng ating napakagandang kwentuhan para sa ilang mga paalala. Huwag kayong BBTO dahil marami pa tayong pag-uusapan sa pagbabalik ng impormasyon at aksyon.
3: Alam mo ba kung ano ang pinakamabisang sandata laban sa krimen? Isang komunidad na may malasakit sa isa't isa. Ang Community and Service-Oriented Policing System ay isang proactive strategy ng NAPOLCOM. Layo nitong palakasin ang ugnayan ng kapulisan, LGUs at komunidad kontra kriminalidad. Ngayong National Crime Prevention Week, let's cooperate and promote the importance of being a law-abiding citizen. Maging maingat at mapagmatyag upang ikay di mapahamak. Isang paalala mula sa PIA at ng himpilang ito.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
5: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
4: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
6: Katulong yan yung sa pag-unlad ng ating bansa, yun na. Kung laging nandyan ang dahilan ng eleksyon ay para sa kapayapaan, siyempre, of course, pag nag-eleksyon na sa BARM na mapayapa ang eleksyon, nakapili na ng mga pupuesto dyan, members of the parliamentary, at nakapili na sila ng prime minister, manaig yung kapayapaan, so nandiyan na yung kaunlaran, development ng BRMM. So makakatulong talaga yun sa Pilipinas. Kasi kapag may mga problema dyan sa BRMM, lalo na yung mga paguluhan, talagang nadadamay yung Pilipinas. Gaya ng mga nangyari noong mga unang panahon, how much ang ginagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa pakikipaglaban sa mga rebelde sa BARM na billion-billion din ang ginagastos doon. So instead na i-develop sa mga bayan ng BARM, nagagamit tuloy sa mga armas. So yun ang malaking impact ng gaganaping eleksyon na I hope na maging mapayapa.
7: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
9: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag ganun na nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigyan na lang namin sa pagpapalit. Mga bata po pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
10: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Ah, At nagbabalik po ang ating programang Impormasyon at Aksyon. Kasama niyo pa rin po ako, Jenny Red, at ang aking napakagandang co-host.
1: Magandang hapon po, Jana Pineda, mula rin sa PAANCR.
0: At syempre, Ms. Jana, katulad ng dati, time check muna tayo.
1: Ay, Ma'am Jen, ang bilis. 3:41 na po ng hapon.
0: Monday talaga, no?
1: Yes, Monday. Ang tawag doon?
0: Pero ayun na nga, no? Tuloy-tuloy po tayo sa ating talakayan kasama si Ms. Mylene Mirasol Kiray ng Commission on Population and Development. At ito na po, no? Ma'am Mylene, welcome po.
1: Ayan. Magandang hapon po,
0: maganda
1: muli.
0: Pa rin. Ayoko yes, na talaga tuloy diba? Ito.
2: Ano Ma'am Jana?
0: Ay, sige po. Ms. Jana, patuloy muna na ating pag-question.
1: Ayan, sa napakinggan na naming guest. Ayan, Ma'am, nalalapit na po ang World Contraception Day. Diba? Siguro, iilan lang din sa ating mga kababayan ang alam na meron tayong mga ganitong celebration po, no? Ano po ba ang magiging purpose or objective and of course significance po ng gaganaping event na ito?
2: Ayan. So, ang World Contraception Day ay celebrated every September 26. No barriers, just choices. So, this aims talaga na ipakita sa ating mga kababayan na napaka-relevant pa rin ng family planning. Kasi kahit na pumaba, no, ang average number of children ng ating mga kababayan Pilipino, ang mga Pilipina na babae, edad 15 to 49, na nasa low education, no, and low wealth quintile, ay hindi pa rin na-achieve yung number, no, ng anak na gusto nila. So, meron pa rin unplanned or unintended pregnancy. So, napaka-relevant pa rin ng family planning. At yun yung nais nating ipanawagan, no, para sa World Contraception Day na just no barriers, just choices, na madami kayong choice or madami tayong choices on family planning, which is scientifically proven. And nakikita naman natin, Ma'am Jana, no, and Ma'am Jen, na in fact, no, increasing naman talaga yung acceptance sa modern methods ng family planning. Almost half of Filipino women age 15 to 49 are accepting modern methods of family planning. But yung usual suspects pa rin natin, yung dapat nating i-reach, no, para ma-attain nila yung kanilang mga reproductive intentions sa kanilang buhay at ang kanilang kalidad ng buhay na nais nila.
1: Ang ganda nung sinabi ni Ma'am, no barriers, just choice.
0: Mm-hmm.
1: At napakaganda rin po siguro i-emphasize yung sinabi ni Ma'am na kahit siguro sa working age, bumababa
0: yung fertility rate
1: or yung kagustuhan na mag-anak. Mm-hmm. Meron pa rin mga, unwanted pregnancy din na syempre gusto natin maabot sila nung choices na tinatawag natin. And in line with that, Ma'am, siguro ano-ano yung mga contraceptive options na available po, no, para sa mga kababayan natin, hindi lamang sa mga babae, ha, kung hindi rin
0: ang ano, babae lang ang ano, parang may responsibility to control,
1: yes,
0: to ano, but no.
1: Yes. And saan siguro pinakamalapit po sila na pwedeng kumuha or humingi ng tulong?
2: Alright, tama, no? Hindi lamang babae. So, unahin na natin yan, Ma'am Jen, Ma'am Jana, since nabanggit nyo na. No? Unahin na natin yung modern methods of family planning sa ating mga kalalakihan. So, meron silang no scalpel vasectomy. So, mga kalalakihan, actually, dahil nga ang burden lagi ay nasa mga kababaihan. So, meron talaga tayong kagustuhan at kampanya, no? Ang kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya or katropa, na ang ating mga kalalakihan naman ay mag-practice ng family planning kasi merong modern methods of family planning tulad ng no scalpel vasectomy. Itong procedure na ito, no, napakabilis lang, no, in just a few minutes tapos na ang procedure. Yun lang, meron recovery period at hindi po ito pagkakapon, no, yung masculinity pa rin ng ating mga kalalakihan ay naandyan, no. And at the same time, of course, meron pa rin condoms. Mababa pa rin ang acceptance, no, ng condoms, pero increasing naman in the past year. So, yun yung para sa ating mga kalalakihan. Para sa ating mga kababaihan, meron tayong mga permanent methods of family planning. Katulad ng bilateral tubal ligation or ligation. Ito naman ay doon sa mga gusto ng mag-limit o hindi na magkaanak, no. Yan yung isang permanent method of family planning. Yung long-acting method naman ng family planning, ilan sa mga ito ay yung intrauterine device or yung IUD. No? Ito naman ay effective for 9 to 12 years. So kung gusto niyo ng worry-free for 9 to 12 years IUD, ang pwede ninyong i-accept na method, no, or gamitan na method, no. At the same time, kung gusto niyo rin isang mga long-acting method, yung implant, yung ilalagay lang dito sa arms natin, no, it's good for 3 years. So, yun naman, worry-free ulit for the next 3 years. And, pumunta naman tayo doon sa mga most popular methods, no, sa ating bansa ngayon. Of course, pill is still the most popular method, I think because of its accessibility, yes, that you can buy anywhere, you can get, no, anywhere sa ating mga health centers, na by the way ang mga family planning method ay libre dito sa ating mga public health centers, no. Pill is still the most popular method used by more than 2 million of Filipino women in our country. Tapos yun lang, no, pill is you have to take it every day. So kung makakalimutin ka, dapat may alarm ka para hindi buhay kang bata ka.
0: Yes. And next,
2: yes, yung next, yung injectable, every 3 months naman yun. So, kailangan yun bumalik ka sa health center. Every 3 months, kailangan mo rin mag-alarm para talagang ensure na worry-free, no, kung kaya mong mag-anak. So, napakadaming options talaga ng family planning na available sa ating lahat, no?
0: Ma'am Aileen, meron lang po tayong mga questions online, na just 2 quick questions. One, pag uminom ka daw ba today nung contraceptive na pill, effective na ba yun agad? Di ba, may day 1 pa lang, pwede na ba? And number 2, hindi pa daw po ba available ang the morning after na pill dito sa Pilipinas?
2: Actually, no, bago uminom ng pill, kailangan magpa-check up talaga sa isang health service provider to check, no, kung akma ba sa'yo at hiyang sa'yo, kasi may mga contraindications. Hindi lahat ng babae, no, dapat uminom ng pill.
1: Oh,
2: yes. Kung kailangan magpa-check up muna para magkaroon talaga kayo ng tamang impormasyon at tamang advice from a health professional. Kasi may contraindications yan. Hindi lahat ng babae ay nararapat or angkop na uminom ng pill. Tapos yung next, yung morning after pill, abortion is and never will be available in the Philippines. Kasi yung morning after naman, no, kapag ka, nakapag unprotected sex ka, tapos gusto mong uminom,
0: oo,
2: kasi
0: madami,
2: wala kang method,
0: yes,
2: no, na gamit. What if nag-fertilize na, no, yung egg and sperm during that episode? So that's why, no, morning after or abortion is and never will be an option.
0: Ayun
2: for
0: po,
2: us.
0: Malinaw na malinaw. Kasi yun nga po, madami nakikita online, available siya sa ibang bansa, but dito hindi. Malinaw na malinaw po. It will never be one of the options that will be presented here in our country. Ayan. So maraming salamat po sa paglilinaw, Ma'am Aileen. At syempre, hindi po mabubuo ang bawat episode kung wala ang ating resident puppet, no? Ayan naman. So again, maraming salamat sa oras niyo, Ma'am Aileen, and we hope to see you again po in our next episodes.
2: Ayan. Masayang pamilya sa ating lahat. More than the numbers, quality of life is what matters. And no barriers, just choices.
0: Love
2: World
0: it.
2: Contraception Day on September 26. Masayang pamilya.
1: Masayang pamilya po.
0: Love it. No barriers,
1: just choices.
0: Ayan, at ayun na nga mga ka-PIA, pagkatapos ng ating napakagandang talakayan kasama si Ms. Maylene mula sa CPD, ngayon naman ay isang masayang bahagi naman ng impormasyon kasama naman ang ating resident puppet na lagi nating namimiss at gustong kasama dito sa impormasyon at aksyon. Kaya naman, andito na tayo at andito na si Engoy para sa Alam Mo Ba?
11: Paano ang ngayong Setyembre ay ipinagdiriwang natin ang National Peace Consciousness Month. Nagpapaalala ito na ang kapayapaan ay nagsisimula sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Ang tema ngayong taon ay kapayapaan pagtibayin, kaunlaran paigtingin. Dahil kung may kapayapaan, mas madali magtrabaho, magnegosyo, magpaaral ng mga anak at magplano para sa kinabukasan. Ngayong taon, ginugunitari natin ang 30th anibersaryo ng Moro National Liberation Front o MNLF. Ipinapaalala nito na ang mga pagkakaiba ay maaaring malalampasan sa pamamagitan ng dialogo at pagkakaunawaan. Ang kapayapaan na hindi lang isang kasunduan, ito ay responsibilidad na dapat piliin, ingatan at isabuhay araw-araw. Kahit magkakaiba tayo, iisa ang ating bansa at lahing Pilipino. Alalahanin at parangalan natin ang mga taong nagsikap para sa kapayapaan at ipasa natin ito ha sa susunod na henerasyon na may pagkakaisa. Oh, ayan! Alam niyo na! Kita-kits!
0: Ayan, thank you so much, Engoy. Napakaganda na naman ang iyong suot for a Monday afternoon. Ayan, at dahil pisma ang iyong binahagi sa amin ngayon, ikaw ba ay may kaaway na gusto mo nang makipagbati sa kanya?
12: Wala
0: ka naging kaaway kahit kailan.
1: Ang bait.
11: Meron naman.
1: Off-cam na lang.
0: Off-cam. Usap tayo off-cam. Sige po. Ayun, maraming salamat muli, Engoy. At matapos ang isang masinsinan at makumbulungan talakayan, oras na para sagutin ang ating Think PIA Question of the Day. Kaya naman, Ms. Susanna, take it away.
1: Ayan, ang ating Think PIA question ay saan unang ginanap ang World Contraception Day event sa Pilipinas? At ang tamang sagot ay walang iba kung hindi
0: Asian Center.
1: Sa Asian Center. Ayan mga kababayan, una pong ginanap sa Pilipinas ang World Contraception Day event noong 2018 sa Asian Center, University of the Philippines, Diliman, Quezon City. Pinangunahan po ito ng PopCom na ngayon ay CPD na, kasama ang mga NGO at media partners upang palakasin ang pagpapatupad ng reproductive health law at gawing mas bukas ang talakayan tungkol sa family planning. Naging mahalagang hakbang ito sa pagsulong ng responsableng pagiging magulang at kalusugan ng pamilya sa bansa.
0: Mm-hmm. At may mga babatiin tayo na may birthday.
1: Yes! Happiest birthday to my mom,
0: Tita
1: Jacqueline. Yes, Jacqueline talaga. Ti-Jack, happy birthday. Ti-Jack!
0: Bigyan niyo po ng madaming rice si Ms. Jana. Siyempre, batiin rin ng happy birthday ang auntie-aunty Cherry and pinsan kasi Bianca Rose. So, happy birthday! At yan po, at dito na, nagtatapos ang isa na namang makumbulhang oras na puno ng kaalaman. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na suporta at pagsubaybay hanggang sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan niyo pa rin po kami sa Radyo Pilipinas, mapapanood sa Facebook pages at sa inyong mga telebisyon. Kaya huwag pong kalimutang ibahagi ang ating programa sa inyong mga kaibigan at pamilya. Muli, ako po si Jenny Red.
1: Jana Pineda po.
0: At bumabati kami sa inyo ng isang magandang buhay sa lahat. Magkita-kita tayong muli sa susunod na Lunes dito lamang sa Impormasyon at Aksyon.
13: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
3: Bilang bahagi ng pagiging ASEAN 2026 Chairship, inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na logo para sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC ng Southeast Asia. Ang ginagawang sagisag ay hango sa Sampaguita, ang pambansang bulaklak ng Pilipinas na simbolo ng pagkakaibigan, kababaang loob at mabuting hangarin. Sumasalamin ang mga pagpapahalagang ito sa mga pangunahing prinsipyo ng kasunduan na paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin at mapayapang pagresolba ng alitan. Ang limang talutot ng bulaklak ay kumakatawan sa limang dekada ng sama-samang pangako, pati na rin ang limang kontinente kung saan nagmumula ang 58 bansang kasapi. Sa gitna naman ay ang sagisag ng ASEAN na may 11 tangkay ng palay, simbolo ng ASEAN centrality at ang pagkakaisa ng 11 kasaping estado. Sa pamamagitan ng logo, ipinapahayag ng Pilipinas ang mensahe ng mabuting kalooban at sama-samang pananagutan na ang kapayapaan ay napapanatili sa pamamagitan ng paggalang at ang kooperasyon ay lumalago sa pamamagitan ng tiwala.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Ladies and gentlemen, a rainy afternoon to you all. Today we gather here at the Lipa Malbar or Lima Estate to visit the Batangas State University Lima Campus and the Global Technical Center of Excellence, GTCOE. These institutions represent an important principle. Education and training must lead to opportunity. Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country. At the same time, education should also address the needs of our industries and demands of our society. This is consistent with this administration's commitment to aligning our education and training systems with the competencies required by our priority sectors. The challenge before us is clear. As our industries evolve, we must ensure that our people are equipped to grow with them. A 2021 study by the ADB found that around a third of college graduates are actually employed in jobs that are designed specifically for those with non-college education. Similarly, two-thirds of technical vocational education and training graduates were employed in occupations unrelated to the expected outcomes of their training programs. At the same time, labor force surveys show that the prevalence of hard-to-fill occupations, which signals a skills shortage. These figures call on us to bring education and training closer to the needs of our industries and to better prepare our people for the opportunities that lay ahead. This is where the Batangas State University plays a crucial role in this ecosystem that we have just toured. The university offers 10 engineering undergraduate programs and eight graduate programs, alongside industry micro-credentialing programs in core focus areas. These give professionals opportunities to upskill, earn certifications, and to prepare for new areas of work. Through accreditation under the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program for Engineering and Industrial Technology related courses, BSU now provides working professionals with a pathway towards a college degree by recognizing their prior learning and industry experience. The Global Technical Center of Excellence, on the other hand, is a good example of what partnerships can achieve. The GTCOE is a fruit of the collaboration between JERA Company Inc. and Aboitiz Power. It is a platform for technical training and knowledge sharing, developing professionals in the power sector with strong technical expertise, leadership, adaptability, and interpersonal skills. Its principal offerings include the Operations and Maintenance Basic Training Program and the Advanced Global Startup Training Program. These cover power plant operations, maintenance, safety, and emerging energy technologies. Today, as the GTCOE marks its first anniversary, we also celebrate the fourth batch of trainees under the O&M Basic Program who are set now to graduate. It is especially meaningful that we mark this milestone as the Philippines and Japan celebrate the 70th anniversary of our diplomatic ties. And as we look at what has become what we have accomplished here, we in government are doing our part to support the requirements of the business sector. From July 22, 2022 to May 2026, we registered over 700 micro credential competency programs. It represents more than 200% of the June 2028 target for programs. During the same period, we assessed over nearly 5 million TVET graduates. We also strengthened our assessment capacity by increasing the number of TVET assessors from over 13,500 in July of 2022 to 16,640 as of May of this year. As of April, 3,820 beneficiaries have also been enrolled under the Enterprise-Based Education and Training Program. This initiative gives them hands-on experience in actual industry environments and increases their chance of employability. Our accomplishments remind us of what is possible when we give our people the skills and the opportunities that they need. And so I call on our partners in the academy, in government and industry to continue opening more opportunities for Filipinos to learn and to develop their skills. Let us make training more accessible and responsive to the needs of our industries. To every Filipino who dreams of becoming a professional, wants to boost their competencies, or sees an opportunity in a growing industry, take that leap of faith. Continue learning, improving, and believing in what you can accomplish. This administration stands with you as you work towards a better future for yourself, your families, and your communities. Let us shape a bagong Pilipinas, where our workers receive equitable opportunities, our industries continue to prosper, and where every Filipino looks forward to the future with confidence. Maraming salamat po. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Thank you, Mr. President.
2: Rakel?
3: Sa katatapos lamang ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa first anniversary ng Jed Aboitiz Power Global Technical Center of Excellence sa Lipa, Batangas, sabi ng Pangulo, deserve ng mga Pilipino yung pagkakaroon ng mga oportunidad na magbibigay sa kanila ng mas magandang buhay. Ang challenge lamang ayon sa Pangulo, yung pagpapaabot sa publiko ng sanay para mahubog pa yung kanilang kakayahan. Yung hapon, binigyan ni Pangulo Marcos ang kahalagahan ng edukasyon at pagsasanay para sa labor force ng bansa. Kinilala rin ni Pangulo Marcos yung problema pa rin sa job mismatch sa bansa. Dito anya pumapasok yung mga kabalikat ng gobyerno na nag-aalok ng mga programa para sa mga mag-aaral maging sa ating mga professionals upang mapalawak pa yung kanilang kakayahan. Sabi ni Pangulo Marcos, ang pamahalaan ginagawa yung kanilang bahagi o parte para sa mga Pilipino. Nasa 5 million TVET graduates anya yung na-assess ng pamahalaan at nalalakas pa nito yung kayahan para mas maraming TVET graduates yung ma-assess at makapag-enroll sa programa. Ang panawagan namang Pangulo Marcos sa mga Pilipino ay pagpatulong mag-enroll o pag-take advantage sa mga ganitong programa ng pamahalaan at paglilinang sa kanilang mga kakayahan at ang Marcos administration anya tuloy-tuloy din yung pagsuporta sa labor force ng bansa. Ito muna yung pinakahuling aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas, Rakal Bayang Radyo, Pilipinas Radyo Publiko.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
2: Ang oras po natin,
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: 24 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako si Muhammad Bassam Adumping. Una sa lahat, dapat nating alamin na ang Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay resulta ng mahabang struggle ng Bangsa Moro people at ng Moro Islamic Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang otonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government, sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon, at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa ating. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
4: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibigin ko. Kung dati ako inalala na, pero magagawa ko lang yun kung kasama na kayo mga barangay captain.
9: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
10: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
11: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
9: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
12: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs, at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
4: Good news! Yay! Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
13: Fake news.
4: Disinformation.
13: Disinformation.
4: Mark out mo na yan.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Alas 4.32 po ang oras sa bunga po ng Pilipinas. Payag ni Vice President Sara Duterte na maniplanong pag-atake sa kanya ni Pangulong Marcos. Walang katotohanan ayon sa Malacanang. Detalye na malita mula kay Raquel Bayan. Raquel!
15: Walang basihan ang sinasabi ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y planong pag-atake sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noon pang 2024. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, ngayon na lamang pinalulutang ang mga ganitong pahayag dahil nagku-question na si VP Sara makaraan itong unang pagbantaan ang buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung matatandaan, noong nakaraang linggo, lumabas ang warrant of arrest laban sa ikalawang pangulo para sa tatlong counts ng grave threats. Kaugnay nito sinabi ng palasyo na wala ring basihan ang paratang ni VP Sara na hindi gumagalang at hindi nagpoprotekta sa mga kabataan ng Marcos administration. Katunayan anya, sa pagsisimula pa lamang ng termino ng Pangulo, naging matibay ang posisyon nito laban sa madugong operasyon, lalo na kung maapektuhan ng mga kabataan. Inilatag rin ng palace official ang mga programa ng pamahalaan na nagkasentro sa pagbibigay proteksyon at pagsusulong ng kapakanan na mga kabataang Pilipino.
16: Tayong Presidential Office for Child Protection. Meron pong Protect Safe and Enhance Protect Teen. Meron din pong Project Aruga. Meron din pong Whole of Society Student Security, Mental Health Support Deployment, Advocacy for Vulnerable Students. Marami pong mga programa ang Pangulo na ang kabataan ang pinoprotektahan. Maliban pa po sa mga ibinibigay na mga ayuda at mga kagamitan para sa mga kabataan, mga mag-aaral. So, hindi po kapanipaniwala ang bintang na ang Pangulo ay hindi nagpoprotekta sa ating mga kabataan.
15: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Samantala, pag-amin naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte na alias ang mga pangalan sa acknowledgement receipt. Hindi umano planado. Detali naman ni Ate ni Luisa Irispe. Luisa!
17: Nilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila tinaiming o pinlano na aminin na alias sa mga pangalan sa acknowledgement receipts para sa confidential funds ngayong araw kung kailan iniupo bilang testigo ng prosecution si PSA Assistant National Statistician Marisa Grande. Sa pulong balitaan kasama ang deputy spokesperson ng defense team na si Attorney Justin Nicole Gular, nilinaw nitong nag-react o sumagot lang sila sa tanong ni Senator Judge Risa Hontiveros kung talaga nga bang alias ang mga pangalan. Hindi rin nakita ng depensa na may espesyal sa ibinagsak nilang sagot o impormasyon. Iginiit naman ni Attorney Gular na hindi lang nila basta inami na alias sa mga pangalan kundi ito rin umano ay classified information. Nakadepende pa naman sa ipepresenta ng prosekusyon ng mga ebidensya kung idedetalye o iaharap nila bilang mga totoong tao ang mga ginamitan ng alias. Titignan din nila kung kinakailangan nila itong gawin kapag panahon na ng depensa na magharap o magpresenta ng kanilang ebidensya. Matatandaan na ito ang kauna-unahang pagkakataon na inamin ng depensa na alias sa mga pangalan sa acknowledgement receipts. Pero iginiit lang din ang depensa kaya hindi nito kailanman binanggit dahil nasa prosecution pa naman ang burden of proof kung talagang may misuse sa confidential funds ng OVP at DepEd. Ano man ang kanilang posisyon, maririnig lang ito kapag sila na ang maglalatag ng mga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ano kala naman para sa mas maigpit na paggamit ng social media at online gaming ng mga bata, lusot na sa komite sa kamera. Natali ng balita yati naman ni Kathleen Forbes. Kat!
13: Aprobado na ng House Committee on Welfare of Children ang Substitute Bill para sa Children's Social Media and Online Gaming Safety Act na naglalayo maglatag ng mas mahigpit ng pamantayan sa kaligtasan at regulasyon para sa proteksyon ng mga kabataan sa digital space. Ang naturang panukala ay kabilang sa LEDAC priority measures ng pamahalaan matapos itong isulong mismo ni Speaker Faustino D. III para sa mas pinagtibay na safeguards para sa mga bata online. Nakapaloob sa panukala ang total ban sa paggamit ng anumang social media platform para sa mga batang edad 12 pababa upang maiwasan yung sobrang screen time at maagang exposure sa mga panganib sa internet. Para naman sa mga edad 13 hanggang 17, ipagbabawal ang access sa harmful content gaya ng karahasan at sexual na material, gayon din ang ilang feature tulad ng infinite scrolling, shorts or reels at direktang komunikasyon sa platform. Obligado rin ang social media at online gaming platforms na magkaroon ng opisyal na Philippine presence o rehistro sa bansa upang matiyak na meron silang legal na jurisdiction ang ating pamahalaan at mapanagot yung mga kumpanyang lalabag sa mga regulasyon. Ayon naman kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, isa sa mga nagsulong ng panukala, hindi dapat nakasalalay lamang sa mga magulang o mismo mga bata ang kanilang online safety dahil dapat nakapaloob mismo sa disenyo at operasyon ng digital platforms ang mga mekanismo para sa proteksyon ng mga kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Presidential Merit Scholarship Program Bill, aprobado na rin ho sa Senado. Tali mo na kay Ninfa Asuncion, Ninfa.
18: Aprobado na si katotohaling pagbasa ng Senado ang panukalang naglalayong gawing permanente ang isang National Merit Based Scholarship Program para sa mga kwalipikadong mag-aaral na Pilipino. Sa botohan, nakakuha ang Senate Bill 2410 o ang Presidential Merit Scholarship Program Act ng 19 na botong pabor, walang tutol at walang abstention. Pangunahing sponsor at may akda ng panukala si Senator Joel Villanueva na nagsabing hindi dapat maging pribilehyo lang ng mga may kakayahang pinansyal ang talento at kayahan. Layunin ng panukala na institutionalize ang umiiral na Bagong Pilipinas Merit Scholarship Program at gawin itong permanenteng National Scholarship Framework para sa mga natatanging senior high school graduates mula sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Sa ilalim ng panukala, maaaring maging kwalipikado para sa higher education track ang mga estudyanteng kabilang sa top 1% ng kanilang graduating cohort o yung may mga general weighted average o GWA na hindi bababa sa 95%. Para naman sa Technical and Vocational Education and Training o TVET Diploma Track, kinakailangan ng G1 na hindi bababa ng 85%. Hindi rin dapat kasalukuyang tumatanggap ang mga aplikante ng katumbas na scholarship mula sa iba pang National Government Scholarship Program. Ayon kay Villanueva, hindi lang tuition ang dapat tugunan ng scholarship. Kabilang din sa maaaring matanggap ng mga kwalipikadong scholar ang living at transportation allowance, book at connectivity allowance, educational assistance at suporta para sa internship, thesis at research requirements, gayon din sa board examinations. Tinitiyak din ang panukala na regular na ma-adjust sa mga benepisyo para makasabay sa inflation. Binigyang din ni Villanueva na hindi dapat maantala ang ayuda ng mga sa mga eskolar dahil maaaring mauwi ito sa pag-aantala ng kanilang pag-aaral. Saklaw ng programa ang mga kursong itinuturing na mahalaga sa pambansang kaunlaran kabilang ang healthcare, agriculture, science and engineering, education and research, artificial intelligence, cybersecurity, advanced manufacturing at iba pang emerging industries. Sa kasalukuyan, nasa 20,000 scholars nationwide ang benepisyaryo ng umiiral na programa. Ang naturang panukala ay kabilang sa LEDAC priority bills. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Major infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways po pondohan po sa 2027 budget. Epektibong flood control gaya ng Sanabotas, inihalimbawa. Detalye mo, DK Sarate, DK!
19: Aabot sa 643 bilyong piso ang pondo ang inilaan ng Department of Budget and Management para sa Department of Public Works and Highway sa ilalim ng 2027 na National Expenditure Program. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, ibinabati nila ang mga nakaraang budget, aktual na paggamit ng pondo, mga pangangailangan ng programa, prioridad ng pamahalaan at available na resources sa pagtukoy ng pondong ilalaan. Kabilang sa major infrastructure flagship project ang bahagi ng Pasig Marikina River Channel, improvement project at iba pang project na iba pang lugar sa bansa. noong nakaraang linggo nang matalakay sa pagdinig ng Senate Committee on Finance ang ilang flood control projects sa Metro Manila na naging epektibo sa pagtugon sa programa sa kontrabaha. Sinabi ni Senator J.B. Ercito na naging epektibo ang pagtugon ni Nabota City Representative Toby Chanco sa pagbaha sa lungsod kahit nasa 70% ng Nabotas ay nasa below sea level. Ipinapakita niya ng Nabota City ang kahalagahan ng pagbatagalang pamumunan sa infrastructure para sa flood control. Kabilang sa epektibong proyekto ang navigational gate, coastal dike at network ng mga pumping station ng nasabing lungsod para makontrol ang tubig baha para maiwasang makapasok ang tubig dagat sa mga komunidad tuwing high tide. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Samantala, Candaba Swamp, plano naman gawing malawakan imbakan ng tubig ayon po sa Department of Agriculture. Detalye, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
20: Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagtatayo ng malawakang canal network sa Candaba Swamp sa Pampanga para makatulong sa problema ng pagbaha sa Central Luzon. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulawel Jr., maaaring umabot sa 100 metro ang lapad at 7 metro ang lalim ng mga planong kanal. Naglaan ng DA ng 150 million pesos para sa feasibility study kasama ang isang Vietnamese university at mga engineering contractor. Layunin itong alamin kung maaaring gawing imbakan ng tubig, irrigation system at agricultural transport network ang tinatayang 6,000 hektaryang Candaba Swamp. Sinabi ni Chulawel na maaaring magsilbing holding area ng tubig baha ang mga kanal tuwing malakas ang ulan. Maaari rin itong magbukas ng karagdagang lupang maaaring sakahin o magsilbing alternatibong ruta sa pagbiyahe ng mga produktong agrikultural. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Report. Mark in. Mark in. Mark out. Mark out. Sa balita. Sa Radyo Pilipinas, 7:08 AM.
2: Oras po natin.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
2: Alas 4:43 sa 30 segundos.
14: Mas pinalakas. Pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
14: World Service Sports Radio.
21: Ang taginting ng FM
14: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
21: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
21: Radio Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
21: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
14: At Radio Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na
14: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3
14: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Collab.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
21: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
21: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
21: Stay on track
14: with Radyo Pilipinas on Viber.
21: Viber.
14: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news.
5: Yay!
14: Good vibes. I-mark in muna yan. Fake news.
21: Fake news.
14: Disinformation.
21: Disinformation.
14: Mark out muna yan.
2: Alas 4:45 ang oras sa buong kapulang Pilipinas. At 15 sandali po bago ang alas 5 na nga po. Tuloy-tuloy po, pinalalawak pa po ng Department of Agriculture ang programang Benteng Bigas. Meron na. Ito ho'y para makapaghatid po ng mga murang bigas sa ating mga kababayan. Alinsunod na rin ho sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kamakailan nga na po ay sinabi po ng Pangulo na plano hong ipagpatuloy ang programang ito hanggang sa matapos ang kanyang termino sa 2028. Nagnay po nito mga kasama po natin sa ating palatuntunan ang tagapagsalita ng Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asek Arnel, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Degala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Welcome po.
22: Hi J. Mark, magandang hapon. Magandang hapon po sa ating mga tagasubaybay.
2: Opo. Asek, nabanggit na nga raw ho ng na yung plano no na may pagpatuloy itong programang Benteng Bigas meron na hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tanong ng ating mga kababayan, posible raw ho ba ito?
0: Yes po, very possible po ito dahil actually sa ngayon ay meron pa tayong mga ilo-launch ngayong buwan na ito. Bukod doon sa 806 na active sites na meron tayong nagbebenta nitong ating programa under the Benteng Bigas meron na program, actually nagbukas na tayo ngayong September 1 sa Baaw, Camarines Sur. At ngayong araw actually magbubukas dito sa Amulong, sa Cagayan. Bukas magbubukas tayo tatlo sa Santa Josepa, sa Agusan del Sur, sa Cagayan at saka rito sa Peña Blanca. And then next week magbubukas tayo dito sa Visayas at Mindanao, sa Caraga, sa Davao Oriental, sa La Carlota, sa Negros, sa Cebulan, sa Negros din, and then sa Irosin, sa Sorsogon, sa last week ng September, kasama na sa Bacuag, Surigao del Norte. So tuloy-tuloy, J-Mark, itong pagpapalawak ng implementasyon ng pagtitinda natin ng Benteng Bigas sa lalo pa nating nakakaraming kababayan.
2: Natanong ko ho kasi ito dahil marami ho sa ating mga kababayan no ang lalo na dito sa may bahagi ng Central Luzon which is itinuturing ng rice granary natin ano eh marami ho apektado ho nitong nakalipas na mga masasamang panahon dulot ng habagat. Ang susunod pong tanong, ASEC, sapat pa ho ba ang supply? At meron din po ba tayong sapat na pondo para sabi nga matiyak po masusustinahan itong programang ito?
0: Kagaya ng nabanggit ni Secretary, meron tayong sapat na pondo. In fact, for next year, meron tayong additional 10 billion na nakalaan para sa ganitong programa. In terms sa supply, lahat ng supply natin ang gagaling doon sa palay na binibili ng National Food Authority sa ating mga magsasaka. Sa ngayon ay bagamat merong mga ilang problema sa ilang lugar dahil sa mga bagyo at saka sa tuloy-tuloy na pagulan, marami naman sa ibang lugar pa ang nakakapamili ang National Food Authority. At maganda rin ito na yung ibang warehouses ng NFA ay magiging open sa, kasi ngayon ay start na ng anihan. So makakapamili uli yung ating National Food Authority, madadagdagan pa lalo yung kanyang tuloy-tuloy talaga hanggang next year, hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulo.
2: Ayun. So kung bukod dito sa Central Luzon, may iba pang napagkukunan ng supply. Tama po ba, ASEC?
0: Yes. Ang ating National Food Authority ay namimili sa buong Pilipinas.
2: Yes.
0: Of course, depende doon sa kung saan yung marami. Sa ngayon talaga, yung dito, halimbawa sa Bulacan, sa Pampanga, dahil hindi naman buong Pampanga,
2: yes,
0: may mga ibang lugar na nabahaan. So medyo kukonti nabibili ng NFA dyan at dahil hindi rin sila nakakatuyo. But sa ibang lugar, tuloy-tuloy ang pamimili ng National Food Authority.
2: Bukod dito sa masamang panahon, ASEC, may iba pa hubang challenges na nakikita ang kagawaran para makamito na magtuloy-tuloy itong
0: gusto ring idagdag, J-Mark, na yung in terms sa volume ang naapektuhan is about 60,000 metric tons ng palay, at ito ay nakapaloob doon sa every year kasi normally nakakapagtala talaga tayo ng losses dahil sa mga bagyo, about 500 to 600,000 metric tons. So itong losses natin ngayon, magmula pa kay Luis, Maymay, Neneng, ngayon si Pilandok at saka yung mga habagat, this is within the normal expected losses natin. Plus, yung ating average annual harvest na 20 million metric tons, kung ikukumpara natin sa losses nito, napakaliit, kaya hindi to magkocause ng problema doon sa national inventory natin, plus dun sa inventory ng NFA.
2: How about naman no, doon sa mga abono, hindi ba nahihirapan dito ang Agriculture Department, ASEC, lalo na at medyo mahal daw po ang presyo ng abono, fertilizer?
0: Isa yan sa mga challenge natin simula na pumutok yung gera sa gitnang silangan. Mm-hmm. Bago pa nagkagera, yung presyo ng fertilizer, yung urea at complete, nasa 1.5. Mm-hmm. Ngayon, nasa 2.3 hanggang 2.8, depende sa lugar. Kaya nag-a-adjust tayo at naghihingi tayo at nagpapasalamat tayo sa DBM, sa ating kongreso, na dagdagan tayo ng additional na budget under uplift para sa ating fertilizer requirements, kasi kailangan talaga natin ang fertilizer, lalo na in preparation for El Nino, na yung mga lugar na hindi maapektuhan ay nakaka-receive ng additional inputs para ma-maximize yung kanilang productivity at saka eventually yung harvest nila.
2: Mm-hmm. Bukod doon sa mga nabanggit nyo, Asek, may mga ibang inisyatiba pa ho ba na nais ipatupad ang kagawaran para may pagpatuloy at mapag-servisyon pa rin ng ating mga kababayan sa ilalim po ng programang Benteng Bigas Meron Na?
0: Sa ngayon, meron na mga issue ng mga executive orders na bukod sa NFA, yung tinatawag natin na mga warehouses na mga lokal na pamahalaan, mm-hmm, ay pwedeng magamit yan kapag para talaga, kunwari lalo na pag ganitong panahon ng anihan, at yung ating mga lokal na pamahalaan, tumutulong din sila, lalo na rito sa Nueva Ecija, sa Pampanga, sa ang alam ko, pati rito karamihan sa Luzon, ay tumutulong sila, nagdadagdag sila ng pondo para yung pambili ng NFA, halimbawa bumibili sila 20 pesos, dinadagdagan nila yan para mas lalong lumaki ang kita ng ating mga magsasaka.
2: Mm-hmm. Kamusta naman po itong ugnayan sa pagitan po ng NFA, ng Department of Agriculture at yung ating mga magsasaka, para sabi nga eh, magkaroon po tayo ng suporta mula sa kanila dito sa programa, sa pagpapatupad nitong programa na ito, ASEC.
0: Yes po, tuloy-tuloy po yung ugnayan natin sa dito po sa kagawaran, sa NFA, sa NIA, of course sa mga lokal na pamahalaan, para po masigurado natin na magiging tuloy-tuloy po ang implementasyon nitong Benteng Bigas Meron Na program.
2: Mm. Samantalang ko na rin pagkakataon, ASEC, baka pwede nyo kaming balitaan na kamusta na ho yung naging pinsala na idinulot itong masamang panahon, sunod-sunod na mga pag-ulan at habagat dito sa ating sektor ng agrikultura, ASEC.
0: Bagamat nasa 4 billion mahigit na yung losses na naitala o damage sa sektor ng agrikultura, pinakamalaki nito sa palay, muli ay sinisiguro natin na itong mga losses po na ito ay within the losses na inexpect po ng kagawaran at hindi po magdudulot ng pagsipa sa presyo ng bigas. Bagamat yung isang nakikita po natin na issue ay sa gulay, dahil ang mga napinsala po yung mga area dito sa Central Luzon, Southern Tagalog at Cordillera na primary sources po ng mga gulay natin. Pag ang gulay naman po ay mabilis naman ang recovery, kaya inaasahan po rin natin na makabalik din sa dating preso sa mga susunod na linggo.
2: Mm-hmm. Nangangahulugan po ba ito, ASEC, na magbubukas tayo ng pintuan para sa sa panibagong yugto na importasyon para masuportahan po yung supply natin, na ASEC?
0: Kung sa bigas, open naman tayo sa importasyon, lalo na dahil nga meron tayong inaasahang El Nino, pero hindi naman natin ina-expect yung malaking import level, mm-hmm, na papasok talaga. Kasi ano man eh, nagre-respond naman yung ating merkado.
2: Yes.
0: Halimbawa, noong 2024, nagkaroon tayo ng El Nino. So lumaki yung importation natin hanggang 4.8 million metric tons.
2: Mm-hmm.
0: Pero kung titingnan naman natin last year, na normal year, walang El Nino, at maganda lalo yung productivity natin, naitala naman yung isa sa pinakamababang import level at 3.6 million metric tons dahil pinagbawal yung importasyon mula September hanggang December noong taong 2025.
2: Ayan. Panguli, ASEC, baka may gusto kayong ipabatid sa ating mga kababayan sa pagkakataon pong ito. Nasa inyo po pagkakataon.
0: Muli, J. Mark, maraming salamat sa pagkakataon at inabisuhan uli po natin yung ating mga kababayan magsasaka at mga isda na patuloy po makipag-ugnayan sa kanilang mga municipal, provincial at city agriculturists para po sa mga interventions galing po sa ating kagawaran. Muli po, magandang hapon at maraming salamat. Mabuhay ka, J-Mark.
2: Asek, salamat po at magandang hapon po sa ulitin po. Ingat po kayo.
0: Thank you. Thank you.
2: Apo, Assistant Secretary Arnel De Mesa, tagapagsalita ng Department of Agriculture.
1: Mark in, mark out.
2: Ayan ang magandang balita, no ho. Ibig sabihin, sa kabila nga ho nung mga naranasang hamon, eh tuloy-tuloy ang programang benting bigas meron na. At magpapatuloy ito hanggang 2028, gaya nga na ipinangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sabi nga, maipagpatuloy humaiabot yung serbisyo ng pamahalaan para sa murang bigas. Oho, yan ho ang kinakailangan sa ngayon. Lalo't marami ho sa ating mga kababayan na apektuhan nga po nitong sunod-sunod na mga kalamidad. Sa mga panahong ito, kinakailangan talaga na meron hong makakain sa hapagkainan ng ating mga kababayan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pagpayag naman na magsumite ng larawan si Vice President Sara Duterte imbis na mugshot, pinapayagan sa rules of court ayon sa Department of the Interior and Local Government. Detalye niya mula kay Dayan Liar. Dayan!
3: Yes, J. Mark, sinagot ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rebulla ang mga tanong kung bakit walang mugshot si Vice President Sara Duterte nang sumuko ito sa Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats. Sa punong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Rebulla na nakasaad sa rules of court na pinapayagan ang pagsusumite ng larawan ng akusado para sa booking procedure kapag ito mismo ang sumuko. Sinunod lang aniya nila ang proseso na nakatakda sa PNP Rules of Conduct at walang special treatment. Narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary John Vic Rebulla.
22: Iyata ninyo kung bakit walang mugshot. According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, sinasabi ng iba, there was, una, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sinabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
3: Iniit din ni Rebulla na ibinigay nila yung nararapat na paggalang kay Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa, lalo't bailable naman ang kaso laban sa kanya. Samantala, pinabulaanan ni Rebulla ang aligasyong kinaras na DILG at PNP ang vice presidente. Walaan niyang SWAT o armadong tauhan ng isilbi ang warrant sa bahay at opisina nito at kusang pinapasok ang mga tauhan ng CIDG. Hinamon din niya ang kampo ni Duterte na ilabas ang anumang CCTV footage na magpapatunay ng kanyang aligasyon. Para sa
2: Dayan.
3: Pilipinas, yes, J. Mark?
2: Oo, maiba naman ako. Doon naman sa kaso na isinampa ng ombudsman laban naman kay dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez, meron na ba mga naging sagot dito ang PNP na kahandaan nila na maisilbi yung warrant of arrest laban sa dating Speaker?
3: Sa mga oras ito, J. Mark, base nga doon sa mga kinuha nating pahayag mula naman sa CIDG, sinabi nila na as of now wala pa daw warrant of arrest, pero sakali mang maglabas ang korte ay nakahanda naman ng PNP-CIDG na ipatupad ito. At kami naman dito, ang PNP Press Corps ay nakaabang sa anumang mga magyayari at inaantay nga natin kung ilalabas yung warrant of arrest laban naman kay dating House Speaker Martin Robaldez.
2: Ayan, maraming salamat, ayan.
3: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Mark in. Mark out.
2: Ay, ito nga. Ilang araw na lamang. Ilang araw na. Ilang araw na lamang meron tayo. Oo. Meron na lamang tayong... Siyento-otso.
23: Simbang gabi.
2: Uy, 108 na lamang, 108 to go, days to go bago ang Christmas. Sana naman yung mga kababayan natin magkaroon ho ng kapayapaan, sabi nga, at kainahunan sa panahon. Sana yung mga kababayan natin nasa lanta ng kalamidad. Eh, sabi ngay makabangon ako. Ah, ipanalangin nung natin bansa nang sa gayon, no? Eh, magkaroon tayo ng masayang Pasko. Ayan.
6: Ang mga ilaw ng tumatandang simbahan.
2: With that, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagtugay guys sa ating palatuntunan na maraming salamat kay Engineer Orly Lopez, sa ating co-pilot kay Binibining Rosan Erno, sa ating wirecast. Maraming salamat din kay Engineer Joy Timida na mutya ng Cordillera. Maraming salamat kina Aiza, Ace at Isa. Ang tabayan na ninyo po ang palatuntunan. Fight News Weekly, kasama po si John Mogol at ito sa inyo ng Sports Radio. Ito po ang inyong Jay Mark Degas.

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos, at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling

0: the new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Alam mo ba? Ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa apat na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanunan yan. At abangan! PSA Assistant National Statistician Mariza Grande kinumpirmang wala sa database ng Civil Registry System ang mahigit 1,000 umano'y pangalan ng payees ng UVP at NetEd confidential funds. COMELEC nakahanda na para sa Born Parliamentary Elections sa September 14.
1: At 14 na indigenous groups sa Eastern Mindanao makikipagtulungan sa pamahalaan para protektahan ang mga Philippine Eagle. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Health Watch. Mga paalalang pangkalusugan laban sa leptospirosis. Ang leptospirosis ay sakit na dulot ng Leptospira bacteria, isang uri ng bakterya na naipapasa sa tao mula sa putik o tubig na nakontamina ng ihi ng mga hayop. Maaari itong pumasok sa katawan mula sa bahaging may sugat o sa mata, ilong at bibig, sa kontaminadong pagkain at inumin, at paglusong sa maruming tubig o baha. Kabilang sa sintomas ng leptospirosis ang lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, pamamantal, pamumula ng mata, paninilaw ng balat at diarrhea. Maaari itong magdulot ng problema sa bato, baga, patay, at pag di maagapan, ito ay nakamamatay. Para makaiwas sa leptospirosis, iwasang lumusong sa maduming tubig o baha. Gumamit ng bota at gloves kung kinakailangan. Maligo at magsabon agad kung nababad sa maduming tubig. Siguraduhin malinis ang inumin, panatilihing malinis ang bahay at kapaligiran, at ugaliin ng tamang pagtatapon ng basura. Agad rin kumonsulta sa doktor kung makaramdam ng sintomas. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
3: Ms. Grande, narinig ko kanina na 25 years na kayo sa PSA. Gusto ko malaman kung ang isang pangalan, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate, ito ba ay nag-i-exist na tao, nabubuhay na tao, based on your experience in the PSA?
4: Maari po, Your Honor, kasi kung wala pong record sa PSA, but there are process na i-undergo nila, like delayed registration para magka-record po.
3: Alam ko yun, but based on your experience, sa tingin niyo ba itong tao nag-i-exist o nabubuhay? O itong pangalan nag-i-exist o nabubuhay na tao?
4: Your Honor, very slim yung chance kasi kung wala kang birth certificate, meron naman mga taong walang birth certificate pero nagpapakasal, or kung namatay sila, mandatory na i-register. So at least siguro isa sa mga vital event na yan ay may record na magpapatunay na nag-exist yung isang tao po.
3: Based on your experience, mahirap?
4: Yes po, Your Honor.
3: Oo.
2: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Ang ating pinagsaluhang Good Mornings plus Good Vibes, 6 years na! At madadagdagan pa, basta't kasama ang ating RSP Barkada. Kaya samahan niyo kami sa ating week-long celebration, dito lang sa Rise and Shine Pilipinas!
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Binueltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte sa pahayag nito na may plano umano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na atakihin siya. Narito ang ulat.
5: Pinapasinungalingan po natin ang pagbibintang na ito ng Vice Presidente. Wala po itong anumang ebidensya at walang anumang records na maipapakita ito.
6: Yan ang tugon ng Malacanang sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na matagal na umanong may plano si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na atakihin ang bise. Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang naging pahayag na yan ng bise. Tanong nito, bakit ngayon lang ito sinasabi kung matagal na niya itong alam?
5: Hindi po ito nabanggit ni Numan or nabanggit man lang niya nung panahon na sinasabing siya ay inaatake noong 2024 pa. Wala rin po siya nabanggit patungkol sa sinasabing threats way back 2023. Ngayon lang po ito nagsulputan, kung papansinin niyo po, nung na-question na siya dahil siya mismo ang nagbanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ng dating Speaker.
6: Binigyang diin pa ng Malacanang na patuloy ang pagprotekta ng mga uniformed personnel hindi lamang sa bise kundi sa kabuuan ng publiko. Sa harap ito ng sinabi ni VP Sara na pakiramdam niya ay hindi siya ligtas. Matatanda ang sinabi ng bise na maging sa pulis siya ay wala na siyang tiwala.
5: Ang kapulisan at ang mga nagbibigay ng proteksyon sa ating mga kababayan ay tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng mga aksyon para kayo po ay manatiling secured at safe at protected. So wala pong pinanggagalingan ang anumang sinasabi ng Vice Presidente at ng kanyang kapatid. Wala pong nakikitang anumang ebidensya patungkol po dyan.
6: Patungkol naman sa umano'y special treatment sa bise, sinabi ni Castro na may proseso kung saan maaaring dumiretso sa korte ang isang akusado at maglagak ng cash bond. Kapag nakumpleto na ang mga kinakailangan dokumento at iba pang requirement, hindi na kinakailangan pumunta pa sa presinto para sa karaniwang proseso ng pagkuha ng mugshot. May pahayag din ang palasyo sa tinuran ng bise na wala na siyang tiwala sa korte.
5: Hindi po dapat mawala ng tiwala ang taong bayan sa sistema po ng ating hustisya. At kung yan po ang kanyang nais na ipahiwatig, nasa kanya po yan. At hindi po natin ini-encourage ang lahat ng mga kababayan natin na hindi maniwala sa sistema ng hustisya sa ating bansa.
6: Dagdag pa nito na ang Supreme Court ang makapagsasabi kung ang pahayag ni VP Sara na hindi siya nagtitiwala sa korte at pulisya ay maaaring ituring na hindi naaangkop para sa isang abogado at maging batayan ng disciplinary action o disbarment. Maaari raw magsagawa ang Supreme Court ng sariling investigasyon o motu proprio kaugnay ng naturang pahayag. Paano naman kaya ang magiging konsiderasyon ng Office of the President sakaling humingi si Duterte ng travel authority habang nakabinbi ng criminal case laban sa kanya kahit na siya ay nakapagpiyansa?
5: Sa ngayon po ay hindi po ito napag-usapan, pero hindi lamang po ang Office of the President ang dapat na hingan ng permiso para sa kanyang paglalakbay, kundi pati po ang korte.
6: Samantala, ipinunto ng palasyo na magkaiba ang impeachment proceedings at criminal case laban kay VP Sara dahil ang impeachment ay nakatuon sa pananagutan ng isang impeachable officer at kung dapat pa itong manatili sa pwesto, habang ang criminal case ay para sa pananagutan sa isang umano'y krimen. Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: Isang bagong milestone ang nakamit ng Pilipinas sa international lottery sector. Nahalal si PCSO General Manager Mel Robles bilang Vice Chairman ng Asia-Pacific Lottery Association ang kauna-unang Pilipino na humawak ng posisyong ito. Noong 2024, si Robles din ang kauna-unang Pilipino na nahalal sa APLA Executive Committee. Ayon sa PCSO, nagpapakita ang pagkakahalal kay Robles ng pagkilala sa transparency, integrity at responsible gaming practices ng Pilipinas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nakuha ng PCSO ang Level 3 accreditation sa Responsible Gaming Framework ng World Lottery Association. Matapos umakyat mula Level 1 sa loob ng 3 taon. Handa ng Commission on Elections para sa kauna-unang BARM parliamentary elections sa gaganapin sa September 14. Na-deploy na sa mga local hub ang lahat ng opisyal na balota, counting machines at iba pang kagamitang gagamitin sa naturang halalan. Para sa mas mabilis at ligtas na proseso, gumamit ang COMELEC ng mas makapal ng 160 GSM ballot paper at alcohol-based ink markers. Nakahanda rin ang 5,000 automated counting machines kasama ang contingency units at mga technical team na tutugon sa anumang aberya sa loob lamang ng isang oras. Nasa 35,000 na rin ang ipinakalat na checkpoints ng otoridad para sa seguridad ng buong rehiyon.
7: Sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa Bangsamoro, Tonong Sweden, yung Muslim Mindanao, tuloy na po ang ating halalan. Yan lahat po ng ating paghahanda mula sa kagamitan. Makina, i-ready na po, tapos na po, na training na natin ang ating mga teachers, mga PNP personnel na magsisilbi bilang electoral votes. Lahat po sila ay na-certify na ng DOST.
8: Kaugnay ng ulat na yan, ano nga ba ang pagkakaiba ng parliamentary government ng rehiyon sa national government? Sino-sino ang mga mamumuno dito at ano ang mga benepisyo ng magiging resulta ng eleksyon sa kanduran ng BARN? Silipin yan sa ulat ni Crystal Ramizares ng IBC News.
9: Unang halalan, bagong yugto. Pero ano nga ba muna ang isang parliamentary government? Magbalik-aral muna tayo sa ating type of government.
10: Sa ilalim ng 1987 Constitution, ang ating national government ay mayroong presidential unitary system. Ibig sabihin, ang mga mamamayan ang may kapangyarihang bumoto ng nais nilang pangulo at mga mambabatas. Ang pangulo ang itinuturing na head of state, head of government at commander-in-chief ng hukbong sandatahan. May tatlong sangay ang pamahalaan na may magkakahiwalay na kapangyarihan. Una ang executive branch na nagpapatupad ng batas, legislative branch na gumagawa at nagpapasa ng batas, at judiciary na sinisigurong walang lumalabag sa batas. Ang BARM parliamentary government naman ang kabaliktaran ng presidential system. Paano nga ba sila nagkakaiba? Ang parliament ay katumbas ng legislative branch ng ating pamahalaan na binubuo ng mga lawmakers o mambabatas. Ang mga mamamayan ng Bangsamoro ay may kapangyarihan lang na iboto ang magiging miyembro ng parliament. Sila ang kinatawan ng mga mamamayan sa bawat parliamentary district at sektor ng Bangsamoro para maging qualified ang isang kandidato for parliament member. Kinakailangan siya ay isang Pilipino, at least 25 years old sa araw ng eleksyon, marunong magbasa at magsulat, at isang registered voter sa BARM. Sila ang pupuno sa kabuuang 80 seats ng BARM Parliament. Binubuo ito ng 40 party-less representatives, 32 district representatives, at 8 sectoral representatives. Ang 8 sectoral representatives na ito ay nagre-representa sa mga non-Moro indigenous people, mga settlers, kababaihan, katutubo, kabataan, traditional leaders, at ulama. Kapag kumpleto na ang parliament, ang mga nanalong miyembro ang maghahalal ng kanilang chief minister at 2 deputy ministers na siyang mangangasiwa sa rehiyon. Ano naman ang pinagkaiba ng Congress ng National Government at Parliament ng BARM? Ang Kongreso ay gumagawa ng mga batas na angkop sa buong bansa, habang ang Parliament ang gumagawa ng mga batas pang rehiyon na sakop lamang ang BARM. Pero nasa ilalim pa rin ng Bangsamoro Organic Law na maaaring dagdagan o bawasan ng Kongreso ang bilang ng mga parliament members. Ibig sabihin ba nito ay hiwalay na ang BARM sa Pilipinas dahil may sarili itong pamahalaan? Tinatawag ito ng mga eksperto na a government within a government. Sa BARM, mas magkakaroon ng kalayaan ng Bangsamoro para sa sarili nilang pamamahala na naayon sa kanilang pangangailangan, kultura at tradisyon. Pero ang BARM ay nasa ilalim pa rin ng Republika ng Pilipinas at pinaglilingkuran pa rin ito ng Pangulo ng Bansa. May sariling mga batas ang BARM na nakaangkla sa Konstitusyon ng Pilipinas.
9: Ilang dekada nang naiipit ang mga kababayan nating Moro sa tensyon sa rehiyon. Ilang dekadang pag-uusap at diskusyon para makamit nila ang otonomiyang ito. Kaya't ang nalalapit na BARM parliamentary elections ay isang makasaysayang tagumpay para makamit nila ang kalayaan at pagkakaisa ng Bangsamoro. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares ng IBC 13.
0: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Ano ba ang mga dahilan para ma-impeach ang isang opisyal? Maaaring sampahan ng reklamo ang isang opisyal batay sa sumusunod na dahilan o grounds. Paglabag sa konstitusyon, pagtataksi, pagluho o pagtanggap ng suho, korupsyon, mabibigat na krimen, at ang pagtataksi sa tiwala ng bayan. Articles of impeachment naman ang tinatawag sa dokumentong naglalaman ng mga batayan ng pag-impeach sa isang opisyal. Ang mga batayang ito ay walang eksaktong definisyon mula sa korte. Ngunit mahalaga pa rin na ang mga nagawang paglabag sa saligang batas ay karapat-dapat na parusahan. Dahil dito, epektibong politikal na proseso ang impeachment, imbes na isang estriktong legal na proseso.
0: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, pupuntahan natin ang lalawigan na may pinakamababang poverty incidence sa buong Pilipinas. At yan ay ang lalawigan ng Ilocos Norte. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Quirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. Aksyon laban sa kahirapan. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Healthwatch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at uso na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong, pagsikip ng dibdib, pagluluha ng mata, at paglala ng mga respiratory disease. Manatiling updated sa lagay ng air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
11: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
2: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
11: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan.
2: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
12: This is, bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines.
2: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
0: Nagpapalik ang ulat bayan. Iniakyat na ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ang plunder case laban kina dating House Speaker Martin Romualdez, dating Congressman Zal De Co at dalawang iba pa. Nag-ugat ito sa umano'y pagtanggap na Romualdez at Co ng kickback sa mga kontraktor. Kinaulat ni Rod Lagusa.
13: Sinampahan na ng Office of the Ombudsman ng kasong plunder si dating House Speaker Martin Romualdez, kasama sina dating ako Bicol Representative Sal De Co, Jocelyn Serenio at Felicito Guevara. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, kaugnay ang kaso sa umano'y kickback at iba pang beneficyo na nakuha mula sa mga flood control, infrastructure at iba pang proyekto ng pamahalaan. Base sa inihaing kaso, hindi bababa sa 15 beses umanong tumanggap sina Romualdez at Co ng komisyon, share, percentage, kickback, commitment at iba pang beneficyo na umabot sa 7.4 billion pesos. Kabilang na ang pera na galing umano sa mga kontraktor at iba pang individual at entity na ma-interes sa mga proyektong pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act mula 2022 hanggang 2025. Kung saan may mga perang umano'y i-deliver sa mga property na pagmamayari ni Romualdez at tinanggap ni Serenia at iba pang individual. Ayon kay Remulla, sinimulan nila ang pagtatrabaho sa kaso noong Enero pa upang matiyak na matibay ang ebidensya bago inihain ang kaso. Tungkol naman sa mga recantation ng ilang testigo kabilang na mga dating bagman, sinabi ni Remulla na hindi sila natatakot dito dahil hindi anya ito napapahina ang kanilang kaso.
14: Sa dami ng perang nakulimbat, wala nang paglagyan, ibinili na ng ibinili ng iba't-ibang mga bahay na hindi naman kailangan. Pero bumili pa ng bahay at meron pa nga dinonate sa Harvard. Ilang milyon dolyar. Yun ang sinasabi natin. Talagang hindi na may tago. Nagpupumutok na. Kung baga sa bulsa, hindi na kasi sa bulsa.
13: Binigyang din ni Remulla na hindi lang ito ang magiging kaso kung saan magkakaroon anya ng mga serya ng mga kaso gaya ng iba pang plunder at maging money laundering cases. Makakatulong din anya si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para maipaliwanag kung anong nangyari sa kagawaran kaugnay nito. Hindi pa anya kasama sa inihaing kaso ang pahayag ng dating kalihim. Git pa ni Remulla para yung main plunderer si Romualdez at co.
14: Kaya parang hindi na siya kailangan sa usapan itong main plunderer theory. Alam mo naman yan, yung theory niyan, re-revisit niya ng Supreme Court. Sigurado ako dyan. Kasi hindi pwedeng manaig yung ganyang pag-iisip. Kasi that is meant to protect plunderers, not to convict them.
13: Nairapo lang naturang kaso sa Sandigan Bayan 3rd Division na siyang kasulukuyang may hawak sa kasong malversation ni dating Senator Bong Revilla kaugnay ng issue ng flood control project at kasong plunder ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng umunay pagtanggap ng campaign donation. Una nang may inihain na motion for inhibition ng Office of the Ombudsman sa isa sa mga associate justice dito.
14: The Supreme Court will have to do something about this because it's a dilemma of our justice system. Not when something is in doubt already, will you push through with the kind of setup. The Supreme Court has plenary power over this. They can actually change it when they see that it is not right to keep the same people there, maybe one or two of them.
13: Ayon kay Remulla, may tuturing na big fish si Romualdez kung saan marami pa silang kakasuhan dahil walaan niya silang sinisino, lalo't ito'y nakabase sa ebidensya. Kabilang dito si Senator Loren Legarda at kanyang anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na kung saan tingin niya ay nagtatago na maliban na lang kung bumalik ang mga ito. Magtutungo naman ng friend si Remulla kung saan sinasabing nandun si Co at Legarda para kausapin ng French authorities.
14: Sapagkat ang Pranses ay hindi dapat maging taguan ng mga mandarumbong at ang nakaw na yaman. Nagiging trend na baka doon ang taging taguan nila, paliliitin natin ang mundo. Paliliitin natin yan.
13: Kasama sa kanilang sasabihin sa Justice Ministry ng France na hindi maganda para sa reputasyon ng kanilang bansa na maging taguan ng Ilka Tenuel. Rod Lagusad para sa Bayan.
8: Tiniyak ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharapin ito ang plunder case na isinampal laban sa kanya. Reaksyon naman ng ilang opisyal, ang pagsasampa ng kaso laban kay Romualdez at Zaldico ay patunay na seryoso ang gobyerno sa paglaban sa korupsyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
15: Sinabi ng abogado ni dating Speaker at later Representative Martin Romualdez na haharapin ng kanyang kampo ang mga paratang laban kay Romualdez. Ayon kay Attorney Ade Fajardo, nirerespeto ni Romualdez ang mga hukuman at sasagutin ang mga aligasyon ayon sa batas. Kasunod ito ng pagsampa ng Office of the Ombudsman at plunder case kay Romualdez kaugnay ng issue ng dating Speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Iginigit ni Fajardo na bagamat may public interest ang kaso, dapat pa rin batay sa mga ebidensyang ilalahad sa korte ang criminal liability. Dagdag pa niya, hindi humihingi ng special treatment ang dating House Speaker at katotohanan, ebidensya at patas sa proseso ang dapat maniig. Kaugnay niyan, ayon naman kay Navotas Representative Toby Tiangco, hakbang tugo sa pananagutan ang pagsampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Tiangco, hindi lamang mga opisyal ng DPWH at mga contractor ang dapat imbestigahan sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Nananawagan si Tiangco na sundan ang ebidensya saan man itong mantong at tiyaking mananagot ang mapapatunayang sangkot. Iginit naman ni DPWH Secretary Vince Dison na patunay ang pagsasampa ng kasong plunder sa dating speaker na seryoso ang pamahalaan sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng flood control project anomaly.
16: Paugit-ugit sinasabi ng Pangulo na wherever the evidence takes us, doon tayo pupunta. And sinabi niya paulit-ulit, sinabi din niya sa sona niya, itong nakaraang ilang buwan lang, na kahit na pamilya niya, hindi siya presidente ng pamilya niya, sabi niya, presidente siya ng lahat ng Pilipino. And pinangunahan na nga niya to. no, na yung pag-announce na rin sa SONA niya yung eventual pag-file ng kaso laban kay former Speaker Martin Romualdez. At ito na nga, nangyari na. So ito talaga ang I think katunayan na seryoso ang pangulo.
15: Ayon kay Dizon, Nobyembre pa noong nakaraang taon noong maghain sila ng referral sa Office of the Ombudsman laban kay Romualdez, kung saan kabilang sa mga kasong nais silang maisampa sa dating House Speaker ay plunder. Ipinauubayan na ni Dizon sa Sandigan Bayan ang tatakbuhin ng kaso ni Romualdez. Sa kabila nito, naniniwala si Dizon na airtight case ang sinampa ng ombudsman laban sa mga akusado at kasama sa mga ebidensyang ginamit sa pagsasampa ng kaso ay galing sa Blue Ribbon Committee ng hearings ng Senado. Aniya, kasama din sa kanilang naisumite ay ang dokumento ng proyekto sa Leyte kung saan kongresista si Romualdez. Samantala, naniniwala ilang mga kongresista na umaayon sa rule of law, mandato ng transparency at pananagutan ang pagsamba ng Office of the Ombudsman ng plunder kay Romualdez, kaugnay na issue ng dating speaker sa mga anomalya sa flood control projects. Pagkakataon na rin anila ni Romualdez sa sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Pinabla ng Department of the Interior Local Government ang paratang ni Vice President Sara Duterte na hinaharas umano ng mga pulis ang kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
17: Walang katuturan, yan ang sinabi ni DILG Secretary John Vicrimulia sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kasabay sa pagpapalabas ng Quezon City Regional Trial Court ng warrant of arrest kaugnay sa kinakaharap itong 3 counts of grave threats. Ayon kay Rimulia, nag-request ang company Duterte na makulong sa Kampung Krame. Pero nagbago umano ang isip nila nang malamang handang ibigay ng PNP-CIDG ang tamang courtesy sa posisyon ng pangalawang pangulo. Kabilang dito ang hindi paghalo sa kanya sa regular na piitan at ang pag-alalay sa kanyang makapagpiyansa sa Quezon City Hall of Justice.
18: We wanted to go according to the rules of law and to the rules of court. Sanay kasi sila shortcut eh. Gusto niya may picture siya na naka-handcuff, gusto niya may picture siya na nakakulong. Hindi namin ibinigay yon. We accorded her the respect that her position deserves.
17: Kasabay nito, tinabla din ng kalihimang banat ni Duterte na hinaras ang kanyang pamilya ng mga pulis. Katunayan, agad aniyang nakipag-ugnayan sina CIDG Director, Police Major General Robert Alexander Morico II sa tanggapan ni Vice President Sara sa Mandaluyong maging sa kanyang Vice Presidential Security Group. Pero naputol umano ang komunikasyon ng dalawang kampo nang mas piliin ni Duterte na magpiyansa na lamang sa QCRTC noong Sabado. Hamon ni Rimulia kay Duterte maglabas ng ebidensya.
18: We dare them to present any CCTVs that they have in their office, in their residence, of harassment that went on in the service of the warrant. The truth always will bear out. Ito, may videos kami showing our precise actions. If they have a counter to this, we ask them to present it.
17: Samantala, ipinaliwanag din ni Rimulia kung bakit walang mugshot ng pangalawang pangulo matapos itong maglagak ng piyansa.
18: According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, yan sinasabi ng iba, there was, una, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sinabi niya, sabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
17: Hapon itong Biyernes, nangisilbi ng Women and Children Protection Unit ng CIDG ang warrant of arrest laban kay Duterte. Una muna nilang pinuntahan ang tanggapan nito sa Mandaluyong. Sunod naman ang bahay ng pangalawang pangulo sa San Juan. Iginiit ni Rimulia na hindi SWAT team at hindi rin armado ang mga pulis na may bitbit ng warrant. Mula dito sa Kampo Karame, Ryan Lisigues, para sa Bayan.
0: Tumugmang ilang pangalan sa acknowledgement receipts ng DepEd at Office of the Vice President sa 2 buwang gulang na sanggol, mga bata at mga patay na. Batayan sa testimonya ng Philippine Statistics Authority sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inang ulat ni Vel Custodio.
15: kinumpirma ng testigong si PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na mahigit 1,000 sa mahigit 2,600 na umano'y pangalan ng PAYS ng OVP at DepEd confidential funds noong 2022 at 2023 ang wala sa database ng Civil Registry System. 1,192 sa Office of the Vice President at 677 sa DepEd ang walang birth, marriage at death records batay sa database ng Civil Registry System o CRS ng PSA. Kabilang sa wala sa talaan na ahensya ay ang pangalang Mayor Grace Piatos.
4: Base po doon sa information na ibinigay at sa aming pong database, wala pong record ng kapanganakan, walang record ng kasal at wala rin pong record ng kamatayan ang isang Mary Grace Piatos po.
19: Ano naman po ang ginawa ng PSA pagkatapos magresulta ng negative ang inyong verification?
4: Ang aming pong opisina through Undersecretary Claire Dennis Mapa ay nag-submit po, nag-issue ng letter plus certification dated November 5, 2024 sa Committee on Good Government and Public Accountability through Honorable Chua po.
15: Ipresenta rin sa impeachment trial ang ilan pang mga pangalan ng base ng confidential funds sa OBP. Ang kinumpirma ni Grande na wala sa CRA's database, kabilang ang mga pangalang Arthur Bacon, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew Queso, Maxine Calios, Charles Sampalok Jr., Xiaomi Ocho, Danrick Ocho, Toman Panda, Timon Angelo Pusa at Tina Matching.
4: Nag-run through lang po ako doon sa mga listahan and I find it unusual because unique po yung mga names po na ito and conducted a re-verification using the database po.
15: Tumugma naman ang ilang mga pangalan sa acknowledgement receipts ng confidential funds at death records ng PSA. Pero ang petsa ng kanilang kamatayan ay mas maaga pa sa 2022 at 2023 kung kailan naka-issue ang mga resibo. Kabilang dito ang kaparehong pangalan na isang 2-month-old na pumanaw noong 1965 batay sa single match entry ng PSA. Habang ilan naman sa mga tumugmang pangalan sa single match entry ng PSA ay minor de edad noong 2022 at 2023. Napuna naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pagkakapareho ng handwriting ng pirma ng mga recipients ng confidential funds.
20: In my humble opinion, aliases lang itong mga ginamit nila. At yung mga nagkakatugma-tugma sa mga birth certificate, yun ay tsamba lamang. And ang sa akin lamang, kasi napapansin ko, yung mga signatures doon sa mga pagong pusa, kung sino-sino pa, magkakapare-pareho. So ibig sabihin isang tao lang po ipirma. At saka isang handwriting lang doon sa mga pangalan. So for me, it's really important na mapatawag dito yung La Chica at saka yung counterpart ng La Chica sa DepEd para sila talaga yung may kinalaman doon sa pagbibigay ng mga pangalan na yan.
15: Iginiit ni Counsel for the Prosecution Attorney May Divina Gracia na walang kinumpirma ang depensa na alias ang mga pangalan ng acknowledgement receipts. Pero sagot ni Defense Counsel Attorney Justin Gular na dapat patunayan ng prosecution kung alias o hindi ang mga nasabing pangalan.
19: Your Honor, if I may just quickly respond. Kung yan po, if such was the fact, Your Honor, then the defense should have at the earliest opportunity already indicated that in their answer. But they never did, Your Honor. So we worked on the theory that these are the real names of the supposed payees. That's why, Your Honor, we went through this whole exercise of verifying with the PSA. Because they never claimed that, Your Honor, they were again given the opportunity to raise that defense in their pre-trial order, but again, Your Honor, they never did.
21: It has to be remembered, Your Honor, that in relation to Article 1, the basis of the prosecution is based on the findings of the Commission on Audit, Your Honor. And given that, the findings of the Commission on Audit never pointed any problems in relation to the names in the acknowledgement receipts, much less the use of aliases, Your Honor. There was nothing to respond to. With all due respect, Your
19: they
21: Honor,
19: could have already addressed this in their answer, but they never raised that, Your Honor, that these are aliases. Now, assuming, Your Honor, that these are aliases, we respectfully submit that the use of the aliases, if we consider the requirements under the anti-aliases the anti-alias law, Your Honor, it's improper.
1: Bagamat binanggit ni Gular na aliases ang mga pangalan sa acknowledgement received sa confidential funds sa interjection ng Senator Judges, iginiit na depensa na ilalatag nila ang detalye nito kapag pagkakataon na ng Defense Counsel na magpresenta ng kanilang mga ebidensya.
3: For us, wala po siyang epekto, and that is the reason why we did a lot of offer for stipulation at ang majority naman po doon ay tinanggap ng depensa. This is in line as well to our consideration for the medical condition of Edward Fajardo, having seen in his medical certificate that he suffered from infarct, hypertension, diabetes, and was even advised to extend his rest for another 30 days.
1: Inaasahang susunod na sasalang bilang testigo sa prosekusyon si the Police Major Jovelyn Magay, COA employee Brasilio Zabaldan, at Deputy Assistant Secretary Sunshine Chari Fajardo. Vel Custodio, para sa Bayan.
22: Ibinida ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng administrasyon para mas maihanda ang mga Pilipino sa mga pinaka-in-demand na trabaho sa bansa. Sa pamamagitan niya ng pagbibigay ng edukasyon at pagsasanay sa angkop na pangangailangan ng industriya. Ayon sa Pangulo, mula July 2022 hanggang May 2026, nasa 703 micro-credential competency programs ang nairehistro ng pamahalaan, mahigit doble sa 234% ng target na itinakda para sa taong 2028. Hinikayat naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mga educational institution at industriya na magbukas pa ng mas maraming pagkakataon para sa mga Pilipino. Sinabi ito ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita niya sa Lipa, Malabar o Lima State, kung saan kanyang pinuntahan ang Batangas State University Lima Campus. Dumalo rin siya sa anibersaryo ng Global Technical Center of Excellence, isang training center na nakatuon sa paghahasa ng mga kasanayan ng mga nagtatrabaho sa power sector.
23: Our people deserve the skills that allow them to find meaningful work, build careers, and contribute to the growth of our economy and our country. At the same time, education should also address the needs of our industries and demands of our society. The challenge before us is clear. As our industries evolve, we must ensure that our people are equipped to grow with them.

0: Sa ulat probinsya, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Batac City na prioridad nila ang pagpapatayo ng bagong pampublikong pamilihan sa lungsod matapos sumiklab ang sunog sa Batac Public Market noong Hulyo. Yan ang ulat ni Dayan Monica Tukay ng PTV Cordillera.
1: Gabi ng July 5 noong sumiklab ang sunog sa Batac Public Market na umabot sa ikalimang alarma. Nasunog ang tatlong major section ng merkado at naabo ang puwesto ng 129 stall owners at 135 helpers. Masakit para sa market vendor at stall owner na si Aling Demi ang naganap. Aniya, sa loob ng 42 taong naghahanap buhay sa lugar, ito na ang pinakamalaking suliraning kanyang dinanas.
2: Tariga laing met ma'am ti adda nga pagsapulan mi dito. Isula pagbibiyagam mi ti negosyo mi. Itatanawang metan ti pagsapulan mi. Kisiyempre ma'am, marigatang kami. Metaglalo kada kami nga da pamilya na. Nawan ti tulong ang awano.
1: Pagkatapos ng insidente, agad nagsagawa ang Office of the President ng Damage Assessment upang malaman ang pangangailangan ng mga apektadong stall owners at ang mga hakbang para sa rehabilitasyon. Ayon sa lokal na pamahalaan, agad nakipag-ugnayan ang Malacanang upang magkaloob ng 150 million pesos na inisyal na tulong at suporta. Pinagsisikapan naman ng LGU na mabigyan ng pansamantalang pwesto ang mga apektado habang hinihintay matapos ang bagong gusali kung saan ililipat ang mga ito.
3: Sisimulan po ang development sigurado. Ngayon pa po, ongoing po ang development nitong economic zone. Yan pong mga nakikita niyong mga lupa-lupa, binabackfillan po natin siya to preparation po sa new site. Hindi ko po masabi kung kailan namin matatapos yung market, pero rest assured na everyday po priority at tratrabawin ng city government.
1: Samantala, nakapagbigay naman ng livelihood assistance ang DSWD Region 1 sa mga vendor kung saan una na silang nakatanggap ng 20,000 pesos na livelihood settlement grant.
4: Actually, parang tatlong programs na nagamit namin. Yung unang-una po, yung sa ating disaster relief, yun pong food packs. The day after the sunog, nakapagsimula na tayo mag-distribute sa 328 na affected families. After that po, within that week, nagsimula po yung pagbibigay ng cash relief assistance. Tapos napasundan po ulit yun ng isa pang klase ng financial assistance.
1: Dayan Monica Tukay, para sa bayan.
5: Nagsanipwersa ang 14 na indigenous groups sa Eastern Mindanao para maprotektahan ang Philippine Eagles sa kanilang mga ancestral domain gamit ang makabagong teknolohiya. Bahagi yan ang mga akbang ng Philippine Eagle Foundation, katuwangang DNR at iba pang ahensya ng gobyerno. Yan ang ulat ni Jay Tayares ng PTV Davao.
6: Inilunsad ng Philippine Eagle Foundation o PEF kasama ang DNR Region 11, NCIP at Eastern Mindanao Biodiversity Corridor ang bagong programa para sa 14 na mga indigenous groups sa Eastern Mindanao. Layunin itong palakasin ang pamamahala at proteksyon sa kanilang mga ancestral domain kasabay ng pangangalaga sa Philippine Eagle na karamihan ay matatagpuan sa mga lugar na ito. Gagamitin ng mga indigenous community ang kanilang tradisyonal na kaalaman kasabay ng makabagong teknolohiya gaya ng GIS, camera traps at bioacoustic recorders para sa mas mahusay na pagmamatsyag at pagprotekta sa kalikasan.
7: I think that's the exciting component of this project na we'll be bringing in GIS technology, scientific tools, training indigenous peoples with using camera traps, with using bioacoustic recorders. In short, putting scientific information and tools and techniques in their hands and use that in their own way of managing and caring for their ancestral domain.
6: Pito sa mga indigenous groups ay mula sa Davao Region, kabilang na ang mga tribo ng Mandaya, Mansaka at Dibabaon. Kasama rin sa programa ang mga indigenous groups sa Caraga, kabilang na ang mga Mamanwa at Manubo. Layunin itong maisama ang mga target ng ancestral domain plans sa mga plano ng mga lokal at panlalawigang pamahalaan upang mas malaki ang pagkakataong makatanggap ng pondo at suporta ang mga proyekto ng indigenous community. Ayon sa PEF, magkaagapay ang mga indigenous community sa pangangalaga ng kalikasan dahil ang mga ancestral domain na itinuturing nilang sagrado ay posibleng mahalagang nesting areas ng ating agila. Tinatayang nasa 392 na pares na lamang ng Philippine Eagle ang natitira sa bansa. Makikinabang din ang mga komunidad sa pangangalaga ng mga watershed. Inaasahang makukumpleto ang 14 ancestral domain plans sa loob ng 10 buwan. Jay Tayanes, para sa Bayan.
8: Patuloy pang lumalawak ang naaabot ng Local Government Support Fund o LGSF ng administrasyon dahil narating na nito ang Bayan ng Kalinga na nakatanggap ng libreng bigas. Yan ang ulat ni Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera.
9: Nakatanggap ng 10 kilong libreng bigas ang mga pamilya sa Lubwagan, Kalinga sa nagpapatuloy na pamamahagi ng Kalinga Provincial Government ng rice assistance na napondohan sa ilalim ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Inihatid sa bayan ang mahigit 2,000 sako ng libreng bigas na sinimula namang ipamahagi ng Lubwagan Municipal Social Welfare and Development Office sa mga binipisyaryo.
10: Nagpasalamat kami ta dati itid yung bagas nga ikanin mi. Kan ang nga nabalinti, talon mi, tawan di kwa, nanob.
11: Actually, dakkel nga tulong na ito yung assistance. Kaputa, kasla additional matlang food supply dito tao. Gapo da ito yung madama nga crisis iti oil.
9: Ang Lubwagan ang ika-anim na bayan sa Kalinga na nakatanggap ng ayudang bigas sa ilalim ng Rice Assistance Distribution ng Kalinga Provincial Government. Nakatakda ring magpatupad ang lokal na pamahalaan ng Lubwagan ang sarili nitong Rice Assistance Distribution kung saan inaasahang makatatanggap ang mga pamilya sa 9 na barangay nito ng 31 kilong bigas.
12: Adama ti rice subsidy from the LGU nga 5 million from our LGSF which soon will be later distributed by this mid-September.
9: Sa ilalim ng rice assistance, layunin ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aanin ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain at palakasin ang food security ng bansa. Debbie Gasinga ng Philippine Information Agency Cordillera, para sa Bayan.
8: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
0: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
8: At hanggang bukas, ako si Diane Keren, ang inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas!

0: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
0: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
2: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
3: Maganda man takbo.
2: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
4: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
6: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Plunder case versus Romualdez, trabaho lang, walang personalan. Ito'y ayon sa Ombudsman. Naritong report ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Matapos ang paghahain ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, iginiit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi personal ang kanilang aksyon at bahagi lamang ito ng kanilang mandato na panagutin ang mga sangkot sa pag-abuso sa pondo ng bayan. Gate ni Remulla, hindi bias sa Ombudsman dahil panig ito sa taong bayan at hindi sa alinmang kampo. Pinauubayan na rin ito sa korte ang pagdesisyon sa kasong isinampa. Ayon kay Remulla, matagal nang pinaghandaan ang reklamo at hindi naging madali ang pagbuo nito dahil nakabatay ito sa mga nakalap nilang ebidensya. Binigyan din niyang simula pa lamang ito ng mas malawak na investigasyon at may karagdagang pang mga kasong inihahanda laban kay Romualdez.
6: Itong kasong ito sa mga Enero, inabot kami ng mahigit itong buwan sa pagkurang tuloy itong kasong ito. Ngunit iyan po ay trabaho talaga ng taong, ng grupo ng ating organization upang mapanagot kung dapat managot sa flight control at sa mahapurang krimen, sa infrastructure at syempre po sa pag-aabuso ng ating budget. Kaya lang iba't ibang kaso ang fina-file natin sapagkat parami po talaga nangyari na kaganapan. At tuloy-tuloy po ito, hindi pa tuloy na tapos dito. Simula pa lang po ito.
5: Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaresto si dating House Speaker Martin Romualdez kahapon, naisilbi ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police kay Romualdez ang warrant of arrest sa kasong plunder sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City kaugnay ng manumalyang flood control project. Sa panayam ng media, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na naka-confine si Romualdez sa naturang ospital dahil sa cardiovascular event at hindi stable ang kanyang blood pressure at meron ring anxiety attack. Ayon kay Remulla, mananatili si Romualdez sa naturang ospital hanggang maging stable ang kanyang kondisyon. Mayroong armed guards na sa labas ng kanyang kwarto at labas ng ospital. Tiniyak naman ni Interior Secretary na hindi makakapagtago si Romualdez sa likod ng kanyang mga yaman.
7: Kayaman siya, hindi niya kaya bayaran ng batas para payagan siya dito sa magandang lugar lang. Magandang lugar na matutulog. Nadalhin namin siya sa kayaman sa tamang panahon para sabihin ng doktor na kaya na. Hindi ito permanent situation. Ang kwarto niya sa Bayatas ay naghihintay na. Kung sabihin man na coffin na dan siya, ay naghihintay na ang kwarto niya sa Bayatas. Patas ang laban dito.
3: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Plunder case ng Ombudsman laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nirerespeto ng Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ginagalang ng Malacanang ang hakbang ng Office of the Ombudsman na pormal ng kasuhan ng plunder si dating House Speaker Martin Romualdez sa Sandigan Bayan. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, tungkulin ng Ombudsman na aksyonan ng reklamo laban sa mga opisyal ng gobyerno na inaakusahan ng paglabag sa batas. Anya, malinaw naman ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panagutin ang mga dapat na managot kung mayroong ebidensya kahit sino pa man ito. Kung matatandaan ang nakaraang SONA, una nang sinabi ni Pangulo Marcos na masakit man ay kailangan niyang gawin ang tama kaugnay sa paghahain ng mga kasong kriminal ng Ombudsman laban sa kanyang pinsan. Batay sa inihaing kaso, inakusahan ng Ombudsman si Romualdez at dating ang Cobico Representative Zaltico na umanin nagsabwatan upang magnakaw ng halagang abot sa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025.
9: Ang sa Pangulo naman po ay kung sino po ang dapat na managot ay dapat na panagutin. Kung sino man po yan, kamag-anak, kaibigan, kaalyado, o kalaban sa politika. kung ano po ang isinisigaw ng ebidensya, dapat lamang pong itong mailahad. So, depende na po yan sa mga makakasuhan kung sila man po ay may sapat na ebidensya para ipaglaban ang kanilang sarili, nasa kanila na po yan. At iginagalang po natin ang aksyon ng ombudsman dahil ito naman po ay nasa kanilang mandato.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez, dapat nang magpatahimik sa mga kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y ayon kay Senator Panfilo Lacson. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Dapat nang patahimigin ang naging pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez sa mga kritiko ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na kumikwestiyon sa kanyang liderato at determinasyon na harapin ang kontrobersiya sa flood control projects. Ito ang bahayag ni Senator Ping Lacson kasunod ng pag-aresto kay Romualdez na pinsan ng Pangulo. Git din ni Lacson na dapat bigyan ng buong suporta ng publiko ang Office of the Ombudsman sa mga hakbang nito. Kasabay nito, nanawagan si Lacson na hayaang umusad na ang paglilitis at magsalita ang mga ebidensya. Mahalaga rin anya na mabigyan si Romualdez ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Lunes ang gabi nang inihain ng mga otoridad kay Romualdez ang arrest warrant na inilabas ng Sandigan Bayan. Matatanda ang ilang beses inimbitahan noon ni Lacson si Romualdez na dumalo sa mga pagdinig ng Senate Law Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly pero hindi ito humarap sa komite. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plunder case laban kay dating Speaker at later Representative Martin Romualdez. Pagkakataon para sagutin ang mga paratang ayon sa House Prosecution Panel. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Naniwala ang House Prosecution Panel na pagkakataon upang direktang masagot niya dating House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang laban sa kanya sa isinampang kasong plunder sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman. Ito ang nagkakaisang reaksyon ng House Prosecutor Jervy Luistro, Joel Chua at Impeachment Manager Robert Ace Barbers matapos formal na isampa ang kaso laban sa dating leader ng Kamara. Ayon kay Luistro, alinsunod sa rule of law ang mga kaso isinampa laban kay Romualdez na patunay din ng pananagutan at transparency sa pamahalaan. Narito ang pahayag ni Representative Jervy Luistro.
11: This is rule of law, this is accountability and transparency, and we respect the process.
10: Ipinahayag naman ni Chua na iginigalang nila ang pasya ng ombudsman at umaasa silang gagamitin Romualdez ang lahat ng nararapat na legal na hakbang upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Narito naman ang pahayag ni Representative Joel Chua.
12: We respect the findings of the ombudsman at syempre, we expect that the former speaker will exhaust all legal remedies to protect his right.
10: Binigyan din naman ni Barbers na simula sa poll ay malinaw na ang tindig ng dating speaker na handa itong harapin ang anumang formal na investigasyon. Nagpaabot din ang tiwala si Barbers na igagawad kay Romualdez ang kanyang karapatan sa isang patas na paglilitis o due process. Narito naman ang pahayag ni Robert Ace Barbers.
13: From day one naman, sinabi naman ni dating speaker Martin Romualdez that he will cooperate and be open to any investigation. Now that charges have already been filed, I am sure he is preparing his defense. No? At ito'y pinaghandaan niya o pinaghahandaan niya sa ngayon.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Plano ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na magtungo sa France at makipag-usap sa French Justice Ministry kaugnay ng tila pagiging hiding place nito ng mga personalidad na naharap sa mga kaso o investigasyon sa Pilipinas. Ayon kay Remulla, kabilang sa mga nasa France ngayon si dating Ako Bicol Partilist Representative Zaldico at Senator Loren Legarda. Git ni Remulla, nais niyang iparating sa French authorities na hindi dapat maging taguan ng mga mandarambong at ng mga nakaw na yaman. Wala pa umanong impormasyon ng ombudsman kung nag-apply na ng asylum si Ko at Legarda. Si Ko ay naharap sa plunder, malversation at graft cases kaugnay ng umano'y kickback scheme sa flood control project. Si Ligarda naman ay iniimbestigahan kasama ang anak niyang si Batangas Representative Leandro Leviste kaugnay ng aligasyon sa solar firm nito.

0: AFP spokesperson na hindi maaaring ilabas ng AFP ang mga partikular na detalye hinggil sa security arrangements o threat assessment alang-alang sa operational security. Matatandaang ang AFP ang pangunahing nagbibigay seguridad kay Duterte sa pamamagitan ng AFP Security and Protection Group.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinagot ni Interior Secretary John Bicklin Mulyang mga tanong kung bakit walang mugshot si Vice President Sara Duterte nang sumuko ito sa Quezon City Regional Trial Court para sa kasong grave threats. Sa pulong balitaan sa Campo Grande, sinabi ni Rimulya na nakasad sa rules of court na pinapayagan ang pagsusumite ng larawan ng akusado para sa booking procedure kapag ito mismo ang sumuko. Sinunod lang anya nila ang proseso na nakatakda sa PNP Rules of Conduct at walang special treatment.
2: Kung bakit walang mugshot. According to the rules of court, if you surrender yourself, all you have to do is present photos, 4 photos of yourself, and that will suffice as the book for the booking procedure. So, yeah, sabi ng iba, una, sabi niya, there was extreme treatment on our side. Number two, sabi ng mga netizens, bakit may special treatment siya? We did our job according to the rules as prescribed by the PNP Rules of Conduct.
0: Ginit din ni Rimulya na ibinigay nilang nararapat na paggalang kay Duterte bilang pangalawang pangulo ng bansa, lalo't bailable naman ang kaso laban sa kanya. Samantala, pinabulaanan ni Rimulya ang aligasyong hinaras ng Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police ang Vice Presidente. Walaan yung SWAT o armadong tauhan nang isilbi ang warrant sa bahay at opisina nito at kusang pinapasok ang mga tauhan ng CIDG. Hinamon din niya ang kampo ni Duterte na ilabas ang anumang CCTV footage na magpapatunay ng kanyang alegasyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nilinaw ng prosecution panel na hindi nito inalis ang bribery article sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa panel, binago lang nila ang pagkakasunod-sunod ng kanilang presentasyon ng ebidensya. Sa day 22 ng impeachment trial, sinabi ni lead prosecutor Representative Gerville Luistro na bagamat nakatakdang huling iharap ang Article 2 o ang tungkol sa unexplained wealth, gagamitin ng prosecution ng prerogative nitong unahin ang presentasyon ng ebidensya para sa naturang article. Ayon kay Luistro, pagkatapos ng unexplained wealth ay sa kanila iaharap ang ebidensya para sa bribery o Article 3 na siyang magiging huling article na kanilang tatalakayin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Matapos nito, nilinaw din ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero kung nangangahulugan ito na pinag-aralan pa rin ang prosecution kung tuloy ang ihuhulog ang bribery article gaya ng nabanggit ni Representative Chua nitong mga nakalipas na araw. Sinagot ni Luistro na sa ngayon desisyon ng prosecution na panatilihin ang parehong article sa kanilang presentasyon ng ebidensya. Samantala, sinabi ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na tatanggapin ng depensa ang naging pahayag ng prosecution at kinikilala ang prerogative nito na magtakda ng sariling pagkakasunod-sunod sa presentation ng mga ebidensya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hiniling ni Senator Judge Erwin Tulfo na mapag-aralan ng Senate Impeachment Court ang posibilidad na ipatawag sina Colonel Raymond Lachica at Colonel Nolasco bilang mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, nais na mga Senator Judge na direktang matanong sina Lachica at Nolasco kaugnay ng aligasyon sa paggamit ng umano'y maling paggastos ng confidential funds. Sina Lachica at Nolasco ay mga tinuturong security officers na nagpatupad umano ng mga confidential activities gamit ang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong si Duterte pa ang namumuno sa ahensya. Gait ni Tulfo na mahalagang marinig mismo mula kay Lachica kung may kinalaman o basbas ba ng Vice President ang paggamit ng pondo o kung siya lamang ang responsable sa mga transaksyon. Tinanong din ng Senador kung maaring ang mismong impeachment court ang magpatawag sa dalawang opisyal sakaling hindi na sila iharap ng prosecution.

0: Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kumpiyansa naman si Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na sa ngayon ay wala ng planong prosecution na iharap sina Lachica at Nolasco. Anya, naniniwala silang sapat na ang testimonya ng mga nauna nitong pinresentang testigo para patunayan ang alegasyon ng misuse at misappropriation ng confidential funds. Gayunman, sinabi ni Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na may posibilidad ring humarap ang dalawa dahil nakalista sina Lachica at Nolasco bilang common witnesses ng prosecution at depensa sa pre-trial order. Kung hindi sila tatawagin ng alinman panig, sinabi ni Escudero na walang pumipigil sa impeachment court na mismo ang magpatawag sa kanila bilang mga testigo. Pero nilinaw ni Escudero na kung ang kontra o ang korte mismo ang magpapatawag sa kanila, hindi sila i-examine ng prosecution o depensa. Sa halip, mga tanong lamang na mga senator judge ang kanilang sasagutin dahil magiging witnesses of the court sila at hindi ng alinmang partido.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Manila Local Government Unit, maagang nagkansila ng pasok ngayong araw. Ang detalye hatid ni Lawrence Tan Hoko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kansilado mga klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila dahil sa inaasahang masamang panahon dulot ng habagat. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, ipinatupad ang suspensyon ng klase upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro, bunsod ng babala ng patuloy na pagulan at banta ng pagbaha. Inatasan ni Dumagoso ang mga paaralan na lumipat muna sa alternative delivery mode ng pag-aaral habang nanatiling suspended ang face-to-face classes sa buong lungsod. Pinayuhan ng pamahalaang lungsod ang mga residente na manatiling alerto at subaybayan ang mga opisyal na anunsyo ukol sa lagay ng panahon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 23 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nasa Republic of Korea para palakasin ang ugnayang pang-depensa. Ang balita atin sa atin J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
8: Nagdungo si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Republic of Korea para muli tiyakin ang pangako ng Pilipinas na paigtingin ang pagtatagin ang ugnayang pang-depensa nito. Yan ay nakipagpulong din siya kay Korean Defense Minister Ahn Kyu-bak sa Seoul para talakayin ang iba yung pagpapalakas ng alyansa kay hindi na ng kanilang strategic partnership. Bahagi ito ng sideline sa pagdalo na kalihim sa Seoul Defense Dialogue na layong palawakin pa ang alyansa ng Pilipinas saan ito ay like-minded nations. Kinilala rin ni Chodoro mahalagang pag-ambag ng Republika ng Korea sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines at kumpiyansa siya magpapatuloy ang pagtutulungan ng dalawang bansa. Nagpapasalamat din ang kalihim kay Minister Ahn dahil sa paghayag ng suporta nito sa Pilipinas kaugnay sa pagigit ng 2016 arbitral ruling na naipanalo laban sa China sa issue ng West Philippine Sea. Nakapos ito isasaksihan din ni Chodoro ang pagpaparangahan sa tinaguriang bayaning Pilipino ng Battle of Yultong noong 1951 na si Captain Conrad Yap. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
1: Department of Energy nilatag lang plano para maging matatag na ang supply ng kuryente sa Visayas. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
9: Yes, Alan, inilatag na ng Department of Energy ang plano para nga maging mas matatag ang supply ng kuryente sa buong Visayas Peninsula. Kabilang nga dito, Alan, ang investigasyon at auditing sa mga power plant para managot ang mga plant ang madalas sumailalim sa force outage. At ang kabilang din dito, Alan, ang pag-restore sa mga forced outages plants na nakaschedule. Kabilang din ang pag-deploy ng 213 megawatt battery storage, compel NGCP para ma-execute ang outstanding ancillary services contracts at pagkumpleto sa assessment of Visayas transmission constraints at maging ang pag-deploy ng mga interim measures gaya ng mga barge generators kung kinakailangan. Sa uli muli naman siniguro ng kagawaran ng enerhiya na patuloy silang naka-monitor sa patuloy na yellow at red alerts sa Visayas at maging sa Mindanao Peninsula. Alan, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Department of Education hiniling na mapondohan sa susunod na taon ang aral program at ang pagkuha ng dagdag na mga guro. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inilapit ni DepEd Secretary Sunny Angara sa Kamara ang kanilang hiling na mapaglaanan ng pondo ang aral program, gayon din ang hiring ng mga dagdag na guro. Sa budget briefing ng Kamara, kinumpirma ni Angara na zero budget ang Academic Recovery and Accessible Learning o aral program sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Ito ay isang nationwide educational intervention ng DepEd para matulungan ang mga estudyante na makahabol sa foundation skills sa pagbabasa, math at science. Ayon sa kalihim-hiling ng DepEd na mapaglaanan ng 9.9 billion ang aral program para sa 2027, halos kapantay ng inilaan ng budget ngayong 2026. Pagbibida naman ni Angara na epektibo ang aral program batay na rin sa mga nakukuha nilang impormasyon at reports. Wala rin pondo sa ilalim ng panukal ng 2027 budget yung hiring ng mga bagong guro. Paliwanag niya ngayong 2026 ay mayroon kasing 32,000 na hiring o above average hiring. Pero ayon kay Angara, nangangailangan pa rin ng 4.29 billion pesos para punan yung 14,274 na teacher shortage. Kaya naman apela ng kalihim na mapondohan din ang naturang kakulangan sa mga guro. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Tiniyak ng Department of Agriculture, DA, na sustainable o kayang-kaya na ipagpatuloy ang benteng bigas meron na program hanggang matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 2028. Sa panayam ng Markin Markout, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mga bago pang mga benteng bigas meron na sites ang binuksan at bubuksan pa sa Luzon, Visayas at Mindanao. Bukod pa, anya ito sa 806 na active sites kung saan pinatutupad na ang programa. Anya, tuloy-tuloy lang ang pagpapalawak sa implementasyon ng programa na pagbebenta ng tig 20 bigas o 20 pesos kada kilong bigas para maging abot kaya sa mas marami pang mga mamamayang Pilipino.
11: Next week, magbubukas tayo dito sa Visayas at Mindanao, sa Caraga, sa Davao Oriental, sa La Carlota, sa Negros, sa Sibulan, sa Negros din, and then sa Irosin, sa Sorsogon, sa last week ng September, kasama na sa Bacuag, Surigao del Norte. So tuloy-tuloy, J-Mark, itong pagpapalawak ng implementasyon ng pagtitinda natin ng benteng bigas sa lalo pa nating nakakaraming kababayan.
1: Samantala, binahagi rin ni Dimesa na may sapat na pondong pamahalaan para sa benteng bigas meron na program. Sa katunayan niya, naglaan ang pamahalaan ng karagdagang 10 bilyong piso para sa programang titiyak sa seguridad sa pagkain ng bansa. Dagdag pa ng tagapagsalita ng DA sa kabila ng mga suliranin na dulot ng mga nagdaang kalamidad at epekto ng sama ng panahon ay sapat pa rin ang supply ng bigas sa bansa. Anya, madaragdagan pa ang mabibiling supply ng bigas ng National Food Authority o NFA mula sa ating mga lokal na magsasaka dahil panahon na ng anihan.
11: Yung ibang warehouses ng NFA ay magiging open sa, kasi ngayon ay start na ng anihan. Makakapabili ulit yung ating National Food Authority. Madadagdagan pa lalo yung kanyang ulit-ulit talaga hanggang next year, hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulo.
1: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: National Council on Disability Affairs o NCDA pinaigding ang laban kontra online exploitation sa mga PWD o Persons with Disabilities. Yan po ang balitang hatid ni Jollymar Acuyong.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
12: Pinaigting ng National Council on Disability Affairs kasama ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center at Department of Social Welfare and Development Protective Service Bureau ang mga hakbang laban sa online exploitation ng mga Persons with Disabilities o PWD. Tugon ito sa dumaraming content sa social media na nangaabuso sa mga PWD para sa views at kita. Kabilang sa mga binigyang pansin ang umano'y pananamantala sa mga taong may Down syndrome at intellectual disabilities kaya hindi ng mga online community na nangaabuso sa mga babaeng may kapansanan. Ayon sa NCDA, ang objectification, panalait at emotional abuse sa mga PWD ay maaaring lumabag sa Republic Act No. 7277 o Magna Carta for Disabled Persons at Cybercrime Prevention Act of 2012. Magpapatupad din ng website audits at automated detection systems ang DICT at CICC kasama ang mas mabilis na data preservation at pag-takedown ng mga lumalabag na account. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jollymar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: Balita naman si Bayon Dagat, Iran magpapatupad ng bagong restricted zone sa Gulf Region mula sa Radyo Pilipinas World Service. Narito ang report ni Win Peñano.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: Report.
13: Planong magpatupad ng Iran ng bagong restricted zone sa Gulf Region bilang isa sa panibagong tugon nito sa nagpapatuloy na tensyon sa lugar. Ayon kay Iran Supreme National Security Council Secretary Mohsen Rezaei, i-anunsyo nila sa mga susunod na araw ang limitadong lugar sa rehiyon kalakip ang bagong shipping corridor sa Strait of Hormuz. Anya magsisimula ang naturang restricted zone sa pwesto ng blockade ng Estados Unidos na lalampas sa mga lugar sa loob ng Golfo. Hindi na ito nagbigay ng mas malalim pang detalye bukod sa pagbanggit na mapapasama sa listahan ng may sanction ang mga barkong papasok sa nasabing zone. Nitong weekend, muling uminit ang tensyon sa pagitan ng Iran at US sa rehiyon matapos subukang punteryahin ng Iran ang dalawang US Navy ships gamit ang ballistic missiles. Ginantihan naman ito ng Amerika ng pag-atake sa tatlong Iranian tanker na naglalayag sa rehiyon. Dahil sa mga bagong development, muli na namang sumipa ang Brent crude oil sa lampas $97 per barrel sa pagsisimula ng trading nitong Lunes. Mula Upper World Service, para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
4: Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa Formula 1, Kimi Antonelli nagwagi sa kanyang home Grand Prix sa Italia. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
14: Nakamit ni Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes sa makasaysayang home Grand Prix victory sa kanyang home race sa Monza sa nagdaang Italian Grand Prix nitong linggo. Mula sa 19th na pwesto na naigang bilis ng Mercedes-Benz ni Antonelli at tinalo ang kanyang teammate at championship rival na si George Russell. Umangat na naman si Max Verstappen ng Red Bull Ford. Dahil sa panalo, umangat ang lamang ni Antonelli sa Drivers' Championship table kontra kay Russell sa score na 267-201. Susunod na karera sa Formula 1 2026 season ang Spanish Grand Prix sa Madrid ngayon darating na weekend. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
1: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
16: po si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
17: Malaking tulong sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang parliamentary election sa BARM dahil nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga mamamayan na magkaroon ng mas aktibong partisipasyon sa pamamahala ng kanilang rehiyon. So, sa pamamagitan ng demokratikong halalan, mas mapipili nila ang mga leader na tunay na kumakatawan sa kanilang pangangailangan at interes. So, mahalaga rin ito sa pagpapatibay ng kapayapaan, pagkakaisa, at magandang pamamahala sa Mindanao. So, kapag may kapayapaan at maayos na pamahalaan, mas madaling or mas makakalikha po ng maraming trabaho. So sa huli, ang pag-unlad ng BARM ay bahagi din ito ng pag-unlad ng buong Pilipinas.
18: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026 simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
22: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Paganda para sa rollout ng African Swine Fever Vaccine sa Cagayan Valley. Sinimula na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang balitang atid ni Bea Gaza de Guzman.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Bea.
24: Nagsagawa ng isang malawakang orientasyon ang Department of Agriculture Region 2 bilang paghahanda sa malawakang pagpapatupad ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF. Isang malaking hakbang patungo sa pagbawi ng sektor ng pagbababuyan ang isinagawa ng DA Regional Field Office 2 nitong Lunes, Setyembre 7. Pangunahing saklaw ng online orientation na mahigit 125 agricultural extension workers, veterinarians at technicians mula sa Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Batanes. Naging sentro ng briefing ang tamang paghawak sa mga bakuna, pagtiyak na malusog ang mga baboy bago turukan at ang mahigit na pagbabantay matapos ang vaccination upang maiwasan ang reaksyon sa mga hayop. Dahil ang ASF ay isang nakakahawang virus na maaaring pumatay ng hanggang 100% ng mga apektadong baboy, binigyang diin ng mga otoridad na ang tamang impormasyon at biosecurity ang pinakamalakas na depensa ng mga magsasaka. Ang papalapit na field rollout ng government-approved vaccine, itinuturing na isang malaking milestone upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga hog raisers at mapabilis ang repopulation o muling pagpaparami ng baboy sa buong Rehiyon 2. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
22: News Nationwide.
1: Dengue cases sa Cagayan Valley bumaba ng 50%. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Jane Salucon Rancho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: April.
3: Naitala ang 50% pagbaba sa kaso ng dengue sa Lambak, Cagayan sa unang 8 buwan ng taong 2026. Ayon kay Dr. Jacqueline Yuwaga, ang head ng Communicable Disease Cluster ng Department of Health of DOH Cagayan Valley, mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, naitala nila ang 3,524 na kaso na kalahati lamang na naitalang 7,082 noong nakaraang taon sa kapareho ring panahon. Pinakamarami sa mga kaso ay matatagpuan sa Isabela at Cagayan na lumampas pa sa ting 1,000. Paliwanag ni Yuwaga, bagamat marami pa rin ang kaso, may tuturing nilang epektibo ang mga ginawang hakbang sa pagtutulungan ng DOH at ng mga lokal na pamahalaan. Lahat din kasi ng lalawigan nakapagdala ng pagbaba sa mga nakapitan ng dengue. Seryoso anyang may patutupad ang mga kampanya laban sa dengue sa iba't ibang lalawigan gaya ng regular na pagsasagawa ng cleanup drive at tutok na information campaign sa mga mamamayan. Samantala, mula sa mga naitalang kaso, 4 ang nasawi na malayong mababa mula sa 21 naitala noong nakaraang taon. Para sa Bagong Pilipinas, ako sa April Salucon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Together.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Field operations ng Department of Agrarian Reform sa La Union patuloy sa kabila ng maulang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Antoniette.
5: Patuloy ang isinagawang field operations ng Administrative Reconstitution at Parcelization Teams ng Department of Agrarian Reform, La Union, bilang suporta sa parcelization of lands for individual titling or split project. Ito ay sa kabila ng banta ng patuloy na pag-ulan dulot ng habaga. Isinagawa ang field operations sa bayan ng San Gabriel at Sulipen, La Union, kung saan pinuntahan ang mga agrarian reform beneficiaries upang maghatid ng serbisyo para sa paglalakad ng sariling titulo mula sa Collective Certificate of Land Ownership Award o CCLOAS mula sa Comprehensive Agrarian Reform Program. Tinulungan din ng grupo ang mga residente na maghain ng petition for administrative reconstitution upang ma-restore ang original land titles na kasamang natutok noong masunog ang Registry of Deeds sa bayan ng Sulipen, La Union noong taon 2000. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Baha sa ilang bahagi ng Taal Volcano Protected Landscape, tinututukan ng DNR. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mara.
6: Minomonitor ng DNR Calabarzon Protected Area Management Office ng Taal Volcano Protected Landscape, mga lokal na pamahalaan at Disaster Risk Reduction and Management Offices ang pagbaha at apaw ng tubig sa ilang bahagi ng Taal Lake Circumferential Road. Ayon sa opisyal na pahayag ng DNR Calabarzon, ang pagbaha ay dulot ng pag-ulan at pagtaas ng antas ng tubig sa Taal Lake, bunsod ng Southwest Monsoon o Habagat. Nakikipag-ugnayan din ang mga kinauukulan ulang tanggapan sa DPWH para sa pagsusuri at kinakailangang intervensyon sa mga apektadong bahagi ng kalsada. Pinapayuhan naman ang publiko na mag-ingat at iwasang dumaan sa mga bahaging binaha kung maaari. Hinimok din ang mga residente, motorista at iba pang gumagamit ng kalsada na subaybayan ang mga lokal na abiso at sundin ang mga tagubili ng mga otoridad dahil maaari nilang patuloy na tumaas ang antas ng tubig sa lawa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DSWD na mahagi ng food bank sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi sa Higmoto, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Rosie.
7: Umabot sa 1,000 family food packs ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo ng Project Lawa at Binhi na lumahok sa mga aktibidad na Food for Work sa Higmoto, Catanduanes. Isinagawa ang programa sa 8 barangay kung saan nakibahagi ang mga benepisyaryo sa mga gawaing nakatuon sa pagpapaunlad, pangangalaga at pagpapanatili ng kanilang mga Project Lawa at Binhi sites. Apat na araw ang isinagawa na food for work sa mga barangay ng District 1, Dororian, Choron at Biong, habang anim na araw naman sa barangay San Pedro, San Vicente, Sikmil at District 3. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap ng food assistance ang mga kalaho kasabay ng kanilang aktibong pakikibahagi sa mga gawaing pangkomunidad na naglalayong makatulong sa kanilang pagbangon at paghahanda sa mga kalamidad. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng DSWD Bicol sa community-based interventions para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga vulnerable na pamilya habang isinusulong ang mas matatag at resilient na mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Mas pinalakas, pinalawak.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo
30: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
31: Colab.
32: Sports Radio. Radio Pilipinas.
33: World Service.
34: Ang taginting ng FM.
35: At lakas ng AM.
36: Sa iisang himpilan.
37: Pinagsanib na puwersa.
38: Para sa mas malawak.
39: Mas maraming mararating.
40: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
41: At serbisyo publiko.
42: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radio Pilipinas.
43: News Nationwide.
44: Trending issues na pinag-uusapan.
45: World News in 5.
46: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
47: Di papahuli
48: sa mahahalagang kaganapan.
49: 66 Informasyon.
50: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko
52: 738.
53: Sports Radio 918.
54: Radyo Magazine 1278.
55: At Radyo Pilipinas World Service.
56: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
57: Mapapakinggan na
58: sa Capital 104.3 FM.
59: Capital 104.3.
60: Radyo Pilipinas World Service.
61: Sports Radio,
62: Radyo Magazine,
63: Serbisyo Publiko,
64: the AM and FM collab
65: sa Capital 104.3 FM.
66: Radyo Pilipinas.
67: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
68: Collab.
69: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
70: Radyo Pilipinas.
71: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Samar, sinusuri ang mas maigpit na polisiya laban sa tobacco at vaping. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Report.
1: Suzette.
0: masusing sinusuri ng pamalaang panlalawigan ng SOMAR kasama ang World Health Organization o WHO at DOH Eastern Visayas ang posibilidad ng mas mahigpit na pulisiya laban sa tobacco at vaping. Tinalakay ang pagpapalakas ng mga lokal na regulasyon at ang posibilidad na itaas ang minimum legal age para sa pagbebenta at paggamit ng tobacco at vaping products. Layunin nitong maprotektahan ang publiko, lalo na ang mga bata at kabataan laban sa nicotine addiction at mga sakit na may kaugnayan sa paninigarilyo at vaping. Tinutukan din ang mas mahigpit na pagbabantay sa pagbebenta ng mga produktong ito sa mga minor de edad. Binigyang diin ng mga health officials na mahalaga ang malinaw na regulasyon at information campaign upang mabawasan ang nicotine use at maprotektahan ang mas batang henerasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Diandi Festival sa Iligan City, inaasang magpapalakas sa lokal na ekonomiya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sheriff Temhar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Sheriff,
4: inaasahang magbibigay ng dagdag na sigla sa lokal na ekonomiya ang isang buwang pagdiriwang ng D&D Festival sa Iligan City. Damay mahigit 100 aktibidad at programang nakatagda ngayong September 2026. Ayon kay Executive Management Board Overall Chair Attorney Rizal Rin Angasa, magkikinabang dito ang mga hotel, restaurant, vendor at maliliit na negosyante dahil sa pagdagsa ng mga bisita. Ibinahagi naman ni City Tourism Officer Hannah May Padilla Stanfield na nasa 20 milyong piso ang inilaan na pondo para sa festival habang tinatayang 56,000 bisita ang inaasahang daragsa ngayong taon. Halos kapantay ng bilang ng mga dumalo noong nakaraang taon. Samantala, sinabi naman ni City Police Office Deputy City Director for Operations Police Lieutenant Colonel Glenn Hanog na umabot sa mahigit 100 karagdagang pulis ang ipinadala ng Police Regional Office 10 para palakasin ang seguridad sa festival. Binigyang din ni Angas na layunin ng pagdiriwang na mapanatili ang kultura at pamana ng Iligan habang ipinapakilala ito sa makabagong henerasyon. Ipinagdiriwang ang D&D Festival ang parangal kay St. Michael, ang patron ng lungsod, at tampok din dito ang kultura at pagkakakilanlan ng tatlong komunidad sa Iligan, ang Lumad, Kristiyano at Maranao. Sa ganito mga pagdiriwang, na ipapakita rin ang papel ng turismo at kultura sa pagpapaunlad ng mga lokal na komunidad, kasabi ng mga pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ang mga maliliit na negosyo at mapanatili ang kultura at tradisyon ng mga lokal na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Kamalayan sa ligtas na pagbubuntis at malusog na sanggol, pinalalakas ng Integrated Provincial Health Office ng Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Marcel Mamon Dasalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Marcel.
5: Mas pinalakas ng Integrated Provincial Health Office o IPHO ng Cotabato ang kampanya para maprotektahan ang kalusugan ng mga buntis na ina at sanggol sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kaalaman hinggil sa ligtas na pagbubuntis at wastong pangangalaga sa ina at anak. Bahagi nito ang isinagawang Integrated Health Awareness kamakailan sa San Mateo Aliosan na nakatulong tuon sa safe motherhood, wastong nutrisyon at regular na prenatal check-up upang maiwasan ang mga komplikasyon sa pagbubuntis. Tinalakay rin ang sexually transmitted infections o STIs, HIV/AIDS, oral health at pagbabakuna bilang bahagi ng pagsisikap na mapalawak ang kamalayan ng mga ina at pamilya at matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng ina at sanggol. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumainyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide.
6: We know you're always on the go. On the go.
7: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
6: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens.
7: Para sure na wala kang mamimiss.
6: Bookmark our website at

0: Facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Martes, September 8, 2026. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Tayo po ay sambayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Yan po yung mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. At siyempre tayo po yung napapanood sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Ano man po pinagkakabalahan nyo this morning, umaaraw-araw, yung iba umaambon-ambon, umuulan-ulan. Do keep us company. Hanggang alas 8 ng umaga tayo magkakasama-sama sa Himpapawid. Pambungad muna natin ngayong umaga ito ng Tuesday. Traffic update mula sa MMDA Metro Bay.
6: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Christian Valero. Christian, good morning!
7: Yes po, magandang umaga po sa ating kagalang-galang na angkor, Sir Alan Alanigue, at kaya po sa ating mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas, at mapagpalang umaga po sa ating lahat. At sa mga oras nito, nakakaranas na po tayo ng pagbagal ang dalaw ng trapiko dito po sa may EDSA New York Avenue hanggang makarating po yan, dito naman po sa may Shaw Tunnel. At ganyan din po, pagdako naman natin dito po sa may bahagi ng EDSA Orense hanggang makarating naman po ito ng Guendia ay nakakaranas tayo ng moderate traffic. At ganyan din po pagdako naman natin dito po sa may bahagi po ng Ayala hanggang makarating naman to ng Magallanes Flyover, or bago dumating ng Magallanes Flyover ay bumabagal na rin po ang daloy ng trapiko. Pero after nyan, tuloy-tuloy po ang light traffic going MOA. At ganyan din naman sa northbound ng EDSA, nagiging mabagal po ang daloy ng trapiko sa may pag-ahon ng Magallanes Flyover hanggang makarating po yan ng Magallanes MRT na masusundan din po ng moderate traffic. Yan naman po sa may Ayala intersection ng EDSA hanggang makarating po yan ng Buendia. Pagdako naman po natin sa bahagi po ng Santolan Flyover ay dahan-dahan na rin po bumabagal ang daloy ng trapiko hanggang makarating naman po iyan ng EDSA Aurora. Pero after EDSA Aurora, light traffic tuloy-tuloy going Balintawak. Sa southbound naman po ng Katipunan, nagiging mabagal po ang daloy ng trapiko dito lamang sa may pag-ahon ng Aurora Katipunan Flyover southbound. Pero after niya, nagiging maluwag ng bahagya at muling babagal dito po sa may pagbaba ng Libis hanggang makarating naman po ito ng Kalye Industriya. Pagdako naman natin ng C5 Ortigas Flyover southbound hanggang makarating po yan ng Bagong Ilog ay moderate traffic tayo. At nagiging mabagal na rin po ang bahagi naman ng C5 Kalayaan southbound hanggang makarating po yan dyan po sa may bahagi naman ng Market. Northbound po ng C5, nagiging mabagal na po ang daloy ng trapiko sa may bahagi po ng Heritage hanggang makarating po yan. Dito naman po sa may bahagi naman din ng Upper McKinley Intersection. Ganyan din po, pagdako naman natin, dito po sa may bahagi po ng Ortigas Avenue westbound, moderate traffic ang C5 Ortigas going to Meralco Avenue intersection. Palalan po natin sa ating mga motorista na bumabiyahe po ngayong Tuesday ng umaga para po sa mga nagtatapos sa kanilang mga plaka sa numerong 3 and 4 na MMDA number coding ay nagsisimula pa rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga at masusundan mamaya hapon ng 5 hanggang 8 naman ng gabi. At para po sa ibang katanungan, maaari po tayong tumawag sa MMDA hotline 136. At yan po lagi ang traffic ko sa mga oras na ito. Ako po si Christian Valero, nag-uulat.
5: Thank you. Thank you so much, Christian Valero. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Good morning kay Sean Kyle Flores, nakikinig at nanonood mula sa Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ayan, okay. At narito muna ang update mula sa DICT, ang Department of Information and Communications Technology. Nakatutok po sa cyber threat sa ilang ahensya ng gobyerno.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang balita atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
8: Kinumpirma ng Department of Information and Communications Technology na tinutugunan nito ngayon ang ilang cyber threats na nadetect sa ilang ahensya ng gobyerno. Kabilang dito ang unauthorized access sa website ng DMW at web defacement naman sa Department of Labor and Employment. Sa DMW, agad na ipinatupad ang access control hardening at system isolation habang isinasagawa ang forensic investigation at system recovery. Sa DOLE naman, ay agad na na-isolate ang apektadong system at isinailalim sa digital forensics. Paunang assessment dito ng DICT, walang sensitibong database o personally identifiable information na nakompromiso. Bilang pag-iingat, pansamantala isinara offline ang mga apektadong web services ng DMW at DOLE. Samantala, iniulat din na umano'y ransomware attack sa Philippine ports Authority o PPA, ngunit matapos ang technical assessment ay nakumpirmang ito ay false positive na ulat. Patuloy ngayon ang investigasyon at mitigation efforts ng DICTs at mga katuwang na ahensya para matiyak ang seguridad at integridad ng mga government information systems. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you si Mary Ann Bastasa. Update po yan mga kaibigan mula sa DICT.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: At bilang pagsaludo po sa mahalagang ambag na mga government employees, mga kawari ng pamahalaan. Magbibigay po mga kaibigan ng DOTR MRT3 ng libreng sakay. Yan, libreng sakay. Para sa lahat po ng civil servants, yan po ay sa September 16, taong kasalukuyan. Yan po ay bilang pakikisa sa paggunita ng 126th Philippine Civil Service Anniversary. Ang gagawin lamang po ng isang empleyado ng pamahalaan, ipakita lang po ang inyong valid government ID upang makasakay ng libre sa buong araw. September 16 po yan. Saludo ang DOTR MRT3 sa inyong tapat na serbisyo para sa bawat Pilipino.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga, mga kaibigan, ang September ay Civil Service Month. At marami pong nakahanay na mga aktibidad at benepisyo para sa mga civil servants ngayong buwan ng Setyembre. At sa paggunita po ng 126th Civil Service Anniversary. Ito, pakinggan at panoorin po natin itong paanunsyo mula sa Civil Service Commission.
9: For 126 years, the Philippine Civil Service has stood at the heart of nation building, serving with compassion, integrity, and excellence. This September, we highlight the enduring legacy of the Lingkod Bayani with the celebration of the 126th Philippine Civil Service Anniversary. We celebrate every Filipino public servant through the Civil Service Commission's rallying call and PCSA's theme, Bawat Kawani, Lingkod Bayani, Puso, Dangal, at Galing para sa Bayan. Guided by three defining pillars, Puso sa Serbisyo, Dangal sa Tungkulin, and Galing sa Paglilingkod, we continue transforming public service into one that is compassionate, ethical, innovative, and future-ready. We begin by strengthening the heart of public service. On September 13, 2026, thousands of government employees, private citizens, families, and partners will gather at the Quirino Grandstand in Pasay City, alongside participants in key cities across the country, for the Lingkod Bayani Run 2026. Stride as one, serve the nation. More than a fun run, this nationwide event promotes wellness, unity, and civic engagement while supporting the CSE's Pamanang Lingkod Bayani program, honoring government workers who died in the line of duty and assisting their families. For the whole month of September, government employees nationwide can enjoy exclusive discounts, special offers, freebies, and service privileges through the Lingkod Bayani Rewards Program. Available in participating government agencies and private establishments across the country, this month-long initiative recognizes the invaluable contributions of Filipino public servants while strengthening partnerships in support of public service. Recognizes environmental stewardship as a concrete expression of responsible and values-driven public service. The CSE will partner with Department of Environment and Natural Resources, Department of Education,

0: kilohertz. At syempre, tayo po yung napapakinggan din sa 104.3 The Capital FM. Gusto ko lang ulitin, ha, habang inaantay natin si Chairman George. Paalala po ng Department of Health, ha, sa mga kababayan natin. Pagka ganitong panayang ulan, may mga dengue cases na tumataas in some areas, ha. Ingat ho tayo, ingat. Yan, okay na si Attorney George Irwin Garcia, ang Chairman ng Commission on Elections. Sir, magandang umaga po, Mr. Chair.
1: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga rin po sa inyong
0: lahat. Opo, yes sir, with a week, less than a week bago mag-eleksyon ng Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao Members of Parliament. Kumusta po ang mga preparasyon ng ating Commission on Elections, sir?
1: On track pa rin po tayo, Sir Alan, sa ating mga paghahanda. Kahapon nga po, dito sa ating main office ng COMELEC, nagpatawag tayo ng briefing para din sa ating mga observers, mga international observers, ambassadors, consuls, mga representante ng mga international organizations at iba pang mga grupo at sektor. Binigyan po natin sila ng update sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa Bangsa Moro, lalong-lalo na yung deployment natin ng mga kagamitan na dapat ngayong araw na ito ay matatapos sa lahat ng munisipyo. Yung mga balota at the same time yung mga election paraphernalia tulad ng mga makina, baterya at iba pa ay dapat naman sa local COMELEC. Dahil po plano natin, bago mag-aonse ng September, kinakailangan yung mga makina ay madala sa mga guro o ma-receive ng mga guro dahil magkakaroon po tayo sa adose ng tinatawag na final testing and sealing ng mga makina sa buong Bangsa Moro, sa lahat po ng 5,212 na presinto ng buong Bangsa Moro.
0: Ayun, okay. At of course, dito sa aspeto naman ng peace and order, Mr. Chair, so tuloy-tuloy ang inyong pakikipagpulang naman with concerned police and military officials, sir.
1: Yes po, Sir Alan, sa kasalukuyan, wala pa naman din po talagang napaparecord dali ba sa nag-iisa na election-related incident. At so far, ang ating AFP, ang ating PNP, kasama na rin ng Philippine Coast Guard, ay in full control of the situation sa entire Bangsa Moro. Yung pungang, in fact, nakukumpiskahan ng barrel sa mga checkpoints natin ay tatlo pa lang. Yan po'y kauna-unahan sa kasaysayan ng Bangsa Moro na ganyan po katahimik kahit po itong ating pong election-related incident. At in fact, sa kabuuan, yung mga kahit may mga operasyon patungkol sa mga ordinaryong krimen, ay 31 pa lang ang nakukumpiskahan ng armas sa mga operasyon na yan. So talaga pong naging matahimik ang paghahanda natin patungo sa September 14, 2026 Bangsa Moro Parliamentary Elections.
0: Ayan, okay. At yung mga teachers nagaganap bilang miyembro ng Board of Election Inspectors, ready na po ang mga ito, sir?
1: Na-train na po natin ang mga guro, kasama na rin po yung mga technical people na magmamando sa bawat paaralan para naman kung sakali may aberya mga makina ay kaagad itong magagawa ng paraan. At the same time po, meron kasi mga ilang guro ang hindi makapaglilingkod sapagkat sila ay may relasyon sa mga tumatakbong kandidato. Kung hindi naman ay dahil sila ay hindi registered voters ng mga eskwelahan o ng mga bayan kung saan sila naka-assign. At dahil po dyan, kinakailangan silang palitan. At yung mga pumapalit naman ay atin din pong bigyan ng kaukulang mga training at mayroon din pong certification mula sa DOST. Yung pong kulang-kulang natin 2,000 na mga miyembro ng Philippine National Police ay atin din pong na-train na. Tapos na rin po. At sila po'y nakahanda na sa deployment kung sakasakali sa iba't ibang lugar dyan sa Bangsa Moro.
0: Okay. Isingit ko lang ito sandali, Mr. Chair. Flash report na ihatid maya-maya ni J. Mark Dagala. MMDA General Manager Nicolas Torre III naghain ng mahabang leave matapos pong mag-viral yung sasakyan dahil sa pagdaan sa EDSA busway. Antabayan lang po maya-maya ang report na, ang flash report na yan ni J. Mark Dagala. Okay, Mr. Chair, kindly walk us through. Para na rin mapaalalahanan yung ating mga boboto sa parliamentary election sa araw ng Lunes dyan sa BARMM, ano po ang mga iboboto o ihahalal nila? We understand merong mga political parties, merong mga individuals. Kindly walk us through briefly dito po sa aspetong ito, Mr. Chair, sir.
1: Una muna, Sir Alan, ang pagboto ay magsisimula po ng alas 5 ng umaga, madaling araw hanggang alas 7 para sa mga nakatatanda, may kapansanan at nagdadalang tao. Ito po yung option lamang sa kanila. Hindi naman talaga ito mandatory na dapat yun ang oras na ng pagboto. Kung gusto lang nila na maaga silang nagising o maaga silang gumigising, pwede po silang bumoto ng 5 to 7, pwede po silang magkaroon ng tinatawag na assistor o yung maghahatid sa kanila na mga kamag-anak. At yung po mga assistor, pabobotohin din po natin. Yung balota po natin, dahil tayo automated election, yung mga pangalan ng mga kandidato ay naka-imprenta sa balota, kasama na rin po yung pictures ng mga kandidato o logo ng partido politikal. Again, kung ikaw po ay botante sa isang bayan, therefore, miyembro yung bayan yan ng isang distrito, makikita nyo po dyan na pagpipilian, merong more or less na naka-imprenta na 13 na mga partido politikal at pipili lamang kayo ng isa, bagamat yung isa po kasi, Sir Alan, ay ating pong kinansila ang kanilang registration, subalit ito'y naka-apila sa Korte Suprema. So sabihin na po natin, ang naka-imprenta pa rin ay 13, pipili po sila ng isa lamang doon sa 13. May makikita rin po sila pagkatapos noon ay yun naman pong tinatawag na parliamentary district, parang congressman sa atin. So pipili rin po sila ng isa lang. Kung halimbawa ang tumatakbo sa distrito nila, Sir Alan, ay 5, isa lang po ang pipiliin nila. At pagkatapos po, doon naman sa likuran, Sir Alan, ay makikita nila yung mga tinatawag na sectoral groups or yung sectors. Iba't ibang sector po yan, kababaihan, kabataan, yung po tinatawag na settler communities, yung tinatawag na traditional leaders, at yung tinatawag na ulama, limang sectors po yun. At halimbawa, nakalagay po dyan yung settler communities, 2 ang representante. So wag pong hihigit sa 2 ang inyo pong iboboto. Dapat 2 lang talaga. Pwede po manggaling sa isang organisasyon lang, yung 2 yun, o kaya naman pwede yung magkaibang organisasyon, okay lang po yan. In fact, yung pictures po ng number 1 nominee at yung number 2, kung sakasakaling 2 ang pagpipilian, ay naandun din po sa balota. At pagkatapos, ang boto ng isang botante ay nangangahulugan kung 6 ang iboboto, dahil 5 na sectors yun, dahil yung isa nga ay 2, nangangahulugan po 1:6 ang pagboto ng mga kababayan natin. Isang botante, 6 ang iboboto niya sa 5 sectors na akin pong binabanggit.
0: Okay. At of course, itong nabanggit nyo na bilang ng mga pipiliin depending on anong kategorya, kung doon sa sector, doon sa mismong member of parliament at iba pa. Pag sumobra doon sa bilang na itinatakda o itinatadhana, paano pong mangyayari? May invalidate po yung boto niya para doon sa portion na yon, sir?
1: Doon lang po sa posisyon na yon, Sir Alan, at hindi po maapekto ng kabuuan ng balota. At in fact, wala naman pong nagsasabi rin at wala rin pumipigil na ang isang botante ay huwag bumoto sa kahit anong posisyon. Ha? Sa kanya po yan. Kung ayaw po niyang bumoto sa kahit anong posisyon, and therefore wala po makikredit na boto doon sa mismong posisyon, sa kahit anong posisyon. Pero kapag ka sumobra na dapat isa lamang iboboto, bali wala po ang boto po nila dahil po parang nasayang yung boto. Kaya po may nakalagay na instruction doon na English, vote only for one. Tagalog o Filipino, opo, bumoto o pumili lamang ng isa. O kaya naman may Arabic translation din po yan para doon sa mga kababayan natin sa Sabang Samoro na mas nauunawa ng Arabic handwriting.
0: Okay. Nako, Mr. Chair, in closing, ang mensahe po ninyo sa publiko, imbita natin ang mga kababayan natin sa BARMM na makibahagi dito po sa eleksyon ng Members of Parliament sa araw po na Lunes. Please go ahead, sir.
1: Tama po kayo, Sir Alan. Maraming salamat sa iyo, sa iyong programa sa stasyon. Alam niyo po, hindi po sapat na tayo magmamasid lamang. Kinakailangan makikibahagi. Kinakailangan tayo po iboboto. Kinakailangan ang boses ng bawat isa mapapakinggan. Sapagkat maliit, malaking tao, o kaya mahirap, mayaman, may pinag-aralan, wala, nakatatanda, bata, isang boto para sa isang Bangsamoro, yan ay para sa Pilipino. Tatandaan po natin, ang kinabukasan ng Bangsamoro, ang kinabukasan din ng ating bansa. Kung kaya dapat po tayong lahat ay magpakita ng gilas at sumama mag-participate sa darating na Lunes.
0: Yes, sir. Thank you, Mr. Chair, sir. At magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Sir Alan. Mabuhay po kayo.
0: Thank you, Kamalek Chairman George Erwin Garcia.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito po yung binabanggit ko na flash report ni J. Mark Dagala. Si GM Nicolas Torre III ng MMDA naghahain ng mahabang leave matapos pong mag-viral yung kanyang sasakyan dahil doon sa pagdaan sa EDSA busway. Report ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
3: Masalan, magdadaga sa simula sa araw na ito ay isang buwang lilipan muna sa kanyang trabaho. Ito si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ayon sa impormasyon pinapatid ng MMDA Public Information Office, epektibo ang leave ni Torre sa trabaho ngayong araw. May kaugnayan ito sa kanyang pagpapansin sa issue ng kanyang kinaharap matapos na hindi autorisadong pagdaan na sa EDSA busway ng kanyang personal na sasakyan na markado ng mga insignia ng MMDA na batid na kasama sa naging paglabag nito si Torre. Ayon sa Land Transportation at Traffic Code ay ang use of number plates under section number 11 ng Republic Act 4138, ito yung tampering of plates, imitation and false representation sa ilalim ng section 31 ng Republic Act 4236 o false representation, operating with unauthorized parts, accessories, so tumbling, paggamit ng blinker at reckless driving para sa driver ng opisyal. Bago dito, humingi na ng paumanhin ang opisyal sa kanyang nagawa. Inamin nga na sa kanya itong nag-viral na sasakyan ng MMDA na ang plaka ay mula sa truck nito. Para sa Bago Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan pong update mula naman sa Metro Manila Development Authority.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 33 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, sa ating pong pagbabalik, update naman mula sa Office of Civil Defense.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Ayaw kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami. Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
5: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior binabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, ngayong umaga, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Ang makakausap natin, ang Director ng Disaster Preparedness Service ng OCD, Director Vicente Gregorio Tomas. Magandang umaga po, sir.
7: Yes, sir. Magandang umaga po sa inyo po, sa lahat po ng viewers and listeners po ng inyong programa. A very pleasant morning po sa ating po lahat.
0: Yes, sir. Update lamang po, sir. Of course, sa pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan po nitong habagat at yung pong patuloy din na preparasyon dahil dito sa from time to time ay nagkakaroon tayo ng babala tungkol sa heavy rainfall. Sir, please.
7: Yes, sir. Thank you po. Thank you po sa pagkakataon. Actually po, tuloy-tuloy po, sir, ano, ang ating relief operations. Ito ay mula po sa utos ng ating pong Pangulong BBM. And then po, pinulong po kami ni Kalihim Gibotiodoro upang mabigyan po ng specific instructions saan po yung areas na pupuntahan ng mga relief works po natin. Kaya kanina lang po, sir, nagkaroon po tayo ng part 2 ng ating pong relief caravan at opo. Si Yusek Harold Cabreros po ang nag-send off ng migit kumulang 10 trucks. Loaded muli po ito, sir, ng ating mga relief items which are composed of 640 bags of rice. Ito po yung 50 kilos per rice. And then meron po tayong 2,600 bottles of 6 liters naman po ng drinking water. At nadagdagan pa po, sir, ng 448 hygiene kits, sir. Lahat po ito ay patungo sa lugar po ng flooded areas po ng Bulacan, sir.
0: Ayun. So itong 10 trucks na ito ay patungo sa lalawigan ng Bulacan, sir.
7: That's correct, sir. To be exact po, dito po sa Marilao, sa Bukawi po, sa Balagtas at Giginto po, sir.
0: Okay, but we understand, of course, ito'y bahagi lamang ng kabuuan na isi-send off pa in the coming days, ano, doon sa ibang mga areas na hanggang ngayon ay meron pa rin mga nag-evacuate dahil sa baha, sir.
7: That is very correct po, sir. This is a part of a series of hatid tulong sa sambayanan or the relief caravan.
0: Opo.
7: Nabigyan na po nung first sortie yung mga flooded areas po ng Pulilan, Hagonay at iba po pong lugar sa Bulacan. Pero kung din po, ang ating pong maibahagi ko lang po
0: yes,
7: na buong 18 regions ng Office of Civil Defense. Pero ang focus po kasi yung naging flooded areas in regions 1, 3, 5, Calabarzon, Mimaropa at iba pang mga nasalanta po nung nakaraang bagyo at dala po ng ulan ng habagat. Tuloy-tuloy din, sir, ang kanilang relief operations sa mga flooded areas. Kasama po ng ating mga ibang agencies of government like gaya po ng response cluster headed po ng DSWD. So hindi po to napuputol. Tuloy-tuloy po ang pagbigay ng tulong sa ating po mga kababayan. Lalo na po, sir, doon sa nabanggit nyo na until now they are still at the different evacuation centers, sir.
0: Opo. Halimbawa dito sa Central Luzon, medyo malawak din ang mga areas na naapektuhan. Hawak niyo po ba ngayon, sir, yung tala kung ilang mga kababayan natin na hanggang ngayon ay hindi pa nabibigyan ng clearance na umuwi dahil meron pang mga lubog sa baha o at nananatili pa rin sa mga evacuation center, Director Tomas, sir?
7: At the moment, sir, the reports are coming in. Kanina lang po, kausap po natin si Direk Naibe ng head po ng ating operation service.
0: Opo.
7: Siya po nag-lead ngayon doon po sa ating second sortie of relief items. Sir, we will give you the complete details after we talk para po alam, maibigay po namin yung mga exact areas.
0: Opo.
7: Kung saan po nandun pa yung ating mga kababayan. Pero marami po, the latest report I got last night po ay marami na rin pong nagsibalikan sa kanilang mga bahay dahil nag-subside na rin po yung mga floodwaters dito po sa areas na naapektuhan for the past week po, sir.
0: Ayun, okay. Now, Director Tomas, sir, nako, salamat po na marami ha, sa mga update na ito at yung mga update din dito sa inyong hatid tulong sa sambayanan. This time, yung pinakahuli patungo naman ng lalawigan po ng Bulacan. Isang puntos pa sa Webe, September 10. Ano? We understand na meron tayong third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sir?
7: Yes, sir. Tama po kayo. This is a quarterly, quarterly habit po na ginagawa po ng ating pong OCD. Sampu po ng ating mga kasama sa ibang agencies of government. Tama po yung nabanggit nyo, on this date, sir, will be the third quarter nationwide simultaneous earthquake drill. At yung pong ceremonial pressing po, magaganap po ito sa Makati, sa Ayala po.
0: Opo.
7: At darating din po doon yung mga key leaders po ng Office of Civil Defense at yung iba pa pong mga agencies na involved po dito upang mabigyan po natin ng, again, a ceremonial pressing of the button para po magkaroon po nung simulation exercise ng earthquake drill po, sir, sa buong kapuluan po, sir.
0: Okay, this will be more or less anong oras po?
7: Mga sandali ba to be exact.
0: Okay.
7: Ito po, for the simultaneous earthquake drill, it will start at exactly the program po will be at 1 p.m.
0: Mm-hmm.
7: At the start of the exercise is 2 p.m. And the estimated end of the exercise will be at 3 p.m. po, sir. This is on 10 September.
0: Opo.
7: And this will be held, sir, sa Ayala Triangle Gardens sa Paseo de Rojas Street, corner Makati Avenue, corner Ayala, Makati City po, sir.
0: Yes, sir. Okay, Director Vicente Gregorio Tomas. Sir, salamat po na marami for the updates mula sa Office of Civil Defense, sir.
7: Thank you po, sir. And ingat po kayo. Ingat po lahat. God bless everyone. At muli from OCD, maraming salamat.
0: Thank you. Good morning, sir. Director Vicente Gregorio Tomas ng Disaster Preparedness Service ng Office of Civil Defense. 43 minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Ha? Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Farm Elections 2026.
2: Farm Elections 2026.
8: Bumoto, makilahok, magpasya.
9: Ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay isinasagawa kasabay ng pambansang halalan, alinsunod sa itinakdang sistema para sa rehiyon. May limitasyon din sa panunungkulan ng mga opisyal ng pamahalaan sa rehiyon. Maaari silang maglingkod ng hanggang 3 termino lamang. Maliban sa miyembro ng gabinete, ang governor ng ARM ay mayroon ding advisory council o konsehong tagapayo o konsehong pang-ehekutibo na tumutulong sa pamamahala ng rehiyon. Binubuo ito ng 3 deputy governors na kumakatawan sa mga Kristiyano, Katutubo at Muslim, kasama ang mga governor at vice governor ng bawat lalawigan. Layunin ng ganitong sistema na matiyak ang representasyon ng iba't ibang sektor at komunidad sa pamamahala.
8: Farm Elections 2026.
2: Farm Elections 2026.
8: Bumoto, makilahok, magpasya.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Colab.
2: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
13: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
13: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
13: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radio Pilipinas.
2: News nationwide.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Ipapahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Impormasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
12: Radyo Magazine, Serbisyo Publiko,
2: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3
6: collab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
13: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 48 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Madalas pinag-uusapan natin na mag-iingat sa tubig baha. Hanggat maaari, iwasan ang paglusong sa tubig baha para makaiwas sa sakit na leptospirosis. O ito, dagdag lang mga impormasyon tungkol sa leptospirosis ha. Kasi di ba, yung tubig baha na maaaring contaminated o kontaminado ng jingle o ihi ng daga. Pasintabi uli sa mga nag-aalmusal. O ito, maaaring makakuha ng sakit na leptospirosis. Pero ito ho ha. Huwag kampante. Maaari din hong makuha ang leptospirosis sa maruming lupa o maruming putik at iba pang lugar na maaaring may latak naman ng ihi ng daga. O yan ha. So hindi lang dun mismo sa tubig baha. Halimbawa may lando sa putikan. Eh yung putik eh kontaminado rin ng ano ng jingle ng daga. Na infected. Abay ingat-ingat. So kung lumusong kayo sa baha o kaya na-expose sa alinman doon sa mga nabanggit natin, ano ho? Agad na magtungo sa health center o kaya yakap clinic. May sintomas man o wala. Yan ha. May sintomas man o wala. Magpa-check up sa health center o kaya sa yakap clinic. O kaya tumawag sa National Emergency Hotline na 911 kapag kailangan ng tulong. Importante ho ang kalusugan ha. So, halimbawa, napilitan kayong lumusong sa tubig baha. May sintomas man o wala, magpa-check up sa mga health center. Dahil may mga pagkakataon daw ng sintomas ay lumalabas up to two weeks after. So yan ha, importante ho yan. Yan ho'y paalala mga kaibigan ng Department of Health. Meron tayong 51 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Update muna mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
0: Iatid sa atin ni Dan Villamil. Dan, good morning!
15: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay sa Radyo Pilipinas. Sasama pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan ngayong araw na dala ng habagat sa Luzon at Visayas. Patuloy po tayo mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad, especially sa mga lalawigan ng Ilocos Region, Central Luzon, Metro Manila, Carabarazon at Timaropa dahil for the rest of the week ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Manatiling handa tayo at alerta sa mga banta ng pagbaha at paghuhon ng lupa. For the rest of the country, sa Central and Eastern Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan. Pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan naman nating karagatan, walang gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villanil, nag-ulat.
0: Dan?
15: Ayos po, sir.
0: O, matanong ko lang kasi marami rin ang nagtatanong, di ba itong mga malakas na pag-ulan, hihina, bubugso, tapos magkakaroon uli ng sobrang lakas na ulan, ito ay ini-induce ng habagat, tama ba, Dan?
15: Yes po, itong mga pag-ulan po na ito ay dala po ng habagat.
0: Okay, base sa pag-aaral at sa forecast din ng Pag-asa, posibleng hanggang kailan iiral ang habagat dito sa ating bansa?
15: Opo, for reference, last year, yung declaration po natin ng termination ng habagat ay sa first week na October.
0: Mm.
15: Pero climatologically, yung mga malalakas sa pag-ulan ay hanggang sa first half lamang po ng September. So sa second half ng September, asahan po natin na may habagat pa rin pero hihina na yung mga pag-ulan.
0: Ayun, so ibig sabihin, first half of September, eto pa rin yung mga malalakas na pag-ulan. Pero ang habagat, based on previous studies at records, ano, hanggang end of September, pero yung huling bahagi ng September, kahit na nariyan pa rin ang habagat, ay mas mahina na ang volume ng ulan. Yon.
15: Yes po, tama po, sir.
0: Okay. Naku, may nagtatanong kagad dito. Ha? Rainfall forecast daw sa gawi ng Central Luzon, please, kung hawak mo ngayon, Dan.
15: Opo, for Central Luzon, for the remainder of the week, magpapatuloy po yung mga malalakas sa pag-ulan. So, posible pong lumakas pa yung mga pag-ulan na dala ng habagat starting tomorrow.
0: Ayun. Okay, Dan, salamat na marami ha, for the updates mula sa Pag-asa.
15: Thank you po and good morning.
0: Thank you, Dan. Yes, Dan Villamil, mula po sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 8, 2026. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mary Ann Villos, thank you. Nagpapaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.